0: Uhr sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Isang feel-good morning! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising ba! Ngayong araw ng Huwebes, talagang best ang iyong morning dahil kasama mo na ang makulit mong tito sa radio, Kiko!
2: Kiko Kalikot!
4: Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ngayong June 11, 2026, halos nangangalahati na tayo ng buwan, ka-vibes! Ang iyong pasensya nangangalahati na rin. Paubos na ba? O talagang sagad-sagara na? Chill ka lang, relax ka lang. Huwag kang mandidilim ang paningin. Kaya mo yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin iiwan. Dahil atid ng programang Favorite Vibe, kasama mo kulit mong tito sa radyo, magbibigay sa'yo ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng hali. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan hanggang mamayang tanghali. At syempre, ka-vibes! Kung ikaw ay meron babati, kung ikaw ay naghahanap ng ka-vibes sa buhay, naghahanap ng jowa, naghahanap ng konsumisyon at sakit sa ulo, pwede ka, pwede mong gawin kasangkapan at tulay ang ating programa. Pwede kayo tumawag sa aming Viber line sa 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967. Viber line namin yan, ha. Kung wala naman kayong data, pwede kayong mag-text sa 0927-3848-639. Ulit! 0927-3848-639. Ayan, i-entertain natin lahat ng inyong mga mensahe at tawag para kayo ay maging bonggang-bongga na! Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama makulit mong tito sa radyo sa ngala ni DJ Alex Kiko. Kiko Kalikot at dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupet! Ang oras gani! Uy, grabe naman yun, 16 minutes!
2: 16 minutes?
4: Nakalipas ang alas 8 ng umaga! 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novellino, my wine and only.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: parang busog kayo ka vibes dahil ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan ninyo. Happy birthday! Ay, ganda na para masaya, inuman na! Happy birthday! Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain. Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. Sino-sino nga ba may mga karawan ngayong araw na ito ng June 11, 2026? Siyempre hindi natin pwedeng hindi babatiin. Hinihingal na ako't hinahampo. Bigyan Bentolin. Ano ba yan? Inaas mo lang dito, Bigo. Hoy, maligayang karawan sa kilalang veteranong journalist, celebrities and entertainment news journalist, walang iba kundi si Pinky Webb. Happy birthday! Ganon din, maligayang karawan at kapanganakan sa singer at minsan ay aktor na si Kian Cipriano. Happy birthday! Isa pa, happy birthday! At ganun din, maligayang karawan sa ating ka-vibes na si Hart Garcia. Happy birthday! Oh yeah! Maligayang karawan din sa'yo ngayong araw ng iyong kapanganakan, si Clyde Saturno Caballero. Happy birthday! Exciting na nagabi! At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang araw na ito nang hindi mababati. Maligayang kaarawan, Banisa! Kahit wrong spelling ka, happy birthday pa rin sa'yo, Banisa! May pahabol din tayo. Maligayang kaarawan, kay Hazel Mata! Happy birthday!
1: Grabe naman yung happy birthday!
0: Maligayang araw din kay Dennis Puentes. Happy birthday! Kaya naman ka-vibes, kung ikaw ay may babati sa iyong mga ka-vibes, kamakanakan, kaibigan, barkada, o kung sino mang kakilala, pwede kayo magpadala ng inyong pagbati sa aming official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O di kaya, sa Facebook page ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Para sabay-sabay tayong manalangin na matupad ang inyong mga kahilingan at sumainyo ang biyayang siksigliglig at umaapaw para sa inyong araw ng Happy Birthday! Tarakantahan ng baby!
1: Happy birthday!
0: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain!
1: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami.
0: At sa aming papabalik talagang tuloy-tuloy ang pagbubusog namin sa inyo ng Good Vibe Music at Kwentuhan kasama ang magulig mong tito sa radio, Kiko. Kiko Kaligo dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes ang lupe! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Kavibes, the comeback is real! Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 nyo! Grabe yun! Home Along the Riles, the reunion! This June 17 na sa mga sinihan nationwide! Yan naman Kavibes, ano pang iniintay nyo? Markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo para mapanood ang kinalakihan at paborito nating sitcom noong 1990s dahil mapapanood na ulit natin ang Home Along the Riles, the reunion! Oh yeah!
2: Nangano ka eh? Wow! Wow! Nangano mo boy?
0: Ay, sa mampidol! At syempre guys, gusto lang natin batiin ng isang belated ng happy birthday si Vicky Bacon ng Laguna. Happy birthday! At happy listening din sa Defy at Yunara na P-pop group mula kay Inika. Oh yeah, kung sino man yun. Wala sa buhay mo. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugtugan at kulitan. Kasama mo kulit mo dito sa radio, Kiko. Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes! Ang oras, 8:57 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalik.

0: iyong favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Buhay ka pa ba? Eto na, nagbabalik muli ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaligot! At eto na nga, dahil gustong-gusto namin kayo nakakausap, nakakahuntaan at naririnig ang inyong mga pagbati, opinion, suwisyon at violent reaction, may isang maswerteng ka-vibes na nakapasok sa ating linya ng telepono para... Ewan ko, ano nga ba meron? Ito na, sige, huwag na natin matagalin. Hello! Ayan, ito na. Hello ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Si Vanessa ng Pasay.
2: Hoy, si Vanessa! Ito na, finally nakapasok! Vanessa ng Pasay, ilan taong ka na?
3: 23?
2: Di ka sure?
3: 35
2: ba? Plus, yes. Plus 2 ha? Oo. Vanessa, ba't napatawag ka?
3: Babati ako sa inyo dalawa ni Bubble Boost.
2: Ikaw na lang. O sige, bati ka na! Vanessa, bati mo na, mukha mo!
3: Magandang... Hello?
2: Ayan, okay. Okay, go!
3: Ayan. Okay, magandang umaga sa mga kasama ko dun sa Video Towers Paseo. Good morning from admin to security. Good morning sa lahat!
2: Vanessa, anong nga pinagkakaabalaan mo?
3: Sa ngayon, nasa Matlib ako.
2: Nasa?
3: Matlib.
2: Ah, naka-maternity leave ka!
3: Yes!
2: Ah, bagong panganak. O anong ano? Kamusta ang ano mo? Kamusta ang panganganak mo? Babae, lalaki?
3: Okay naman. Baby girl!
2: Wow, baby girl! Ay, congratulations, ha? Nako, may laki na naman ang benefits mo sa SSS. Paldo-paldo. O ba di mo naman yung asawa mo? Tsaka yung baby girl?
3: Hindi kami bati ngayon eh.
2: Ay! Oh my goodness! Ito na! Bakit hindi kayo bati?
3: Wala, tinatoyo ako. Charot lang.
2: Kaya talaga mga babae! Mamari mo ba kwento? Bakit hindi kayo bati ng asawa mo ngayon?
3: Paano ko ba simulan? Char! wala lang. Basta, naiinis lang ako sa kanya. Char!
2: May ginawa ba?
3: Mamaya okay na kami ulit.
2: Mamayang gabi?
3: Alas dos.
2: Alas dos?
3: Char lang.
2: May oras talaga.
3: May oras yung toyo.
2: Ano ba ginawa niya? O ikaw lang talagang ano, may diferensya?
3: Wala, hindi naman. Maliit na bagay lang.
2: maliit. Ano naman, maayos naman.
3: Yes, okay lang naman.
2: Maayos naman pala. Di ba tingin mo ni asawa mo?
3: Mamaya mga alas dos na.
2: Wala, hindi ka na makakapasok mamaya alas dos. Halimbawa, kunyari lang, kaharap mo ngayon asawa mo. Anong gusto mo sa anong gusto mo sabihin sa asawa mo?
3: Huwag na rin siya magtoyo para hindi na rin ako matutoyo.
2: Yeah! Toyo! Hindi adobo!
3: Kaya sabi
2: ko. Ikaw talaga, Vanessa. Huh? Vanessa, baka may gusto ka pang batiin.
3: Okay na po. Maraming salamat.
2: Oy, salamat, Vanessa. Ay, Vanessa, may tanong lang si DJ Kiko. Paano mo na na-discovery ang 92.3 FMR?
3: Actually, dumaan ka sa FYP ko.
2: Sa TikTok?
3: Yes.
2: Aba! Okay ba? Okay ba? Ayos ba?
3: Okay naman. Okay.
2: Yeah! Salamat, Vanessa. Oy, imbita mo yung mga ka-vibes natin, Vanessa, ng Pasay.
3: Yes, sure.
2: Imbitahan mo na.
3: Okay. Manood na kayo kay DJ Kiko.
2: Ah, syempre, makinig sa...
3: And makinig sa radio.
2: Oh, 92.3.
3: Para mabati. 92.3 FMR.
2: Yeah! Very good! Very good, Vanessa. Salamat, Vanessa. At ipaghalag mo na dyan sa Pasay. Oh, thank you! Si Vanessa ng Pasay, mga ka-vibes! Thank you! Grabe naman yon. Talagang lumalakas na ang ating kabangyarihan. O, di ba? Kabangyarihan talaga! Dumadagundong na talaga ang 92.3 FMR dyan sa Pasay. Lalo na sa bandang Cabrera at sabay bandang CCP. Alo! Hello! Love love! Hoy, sa aming pababalik ka vibes, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan. At mamayang pagsapit ng alas 10, pwede na tuloy-tuloy na rin at pwede na kayong tumawag sa ating Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Viber line natin yan para kung meron kayong katanungan, gusto kayong may gustong batiin, gusto nyong maganap ng ka-vibe sa buhay o makakasama, at kung ano-ano pa, pwede kayong mag-share. SKL, share ko lang. Yeah! Malugod namin kayong tatanggapin sa aming istasyon ka-vibes. Sa aming pababalik, tuloy-tuloy ba rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama makulit mong dito sa radyo, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes
0: ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupa!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Tuloy-tuloy ang iyong pagtutok. Simula pa kanina ng alas 8 hanggang ngayong oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman gusto natin dibadiin ang lahat ng miyembro ng FMR Squad, Sari Lerma, Lawrence Manipor, Willa Mortel, Arch Espina, at lalong-lalo ang pinaka-espesyal sa lahat, walang iba, Will Ilagan! Lakad ng umaga po sa inyo, ganun din kay Nika! Kay Vanessa ng Pasay, maraming salamat sa pagtawag kanina. At ganun din kay Bubble Buzz. Bubble Buzz! Okay, magandang umaga din kay Eka Betarmos na nakikinig sa atin mula dyan sa BPI Caloocan Branch. Kahit mga bangko nakikinig sa atin, ano? Syempre gusto nilang habang sila ay busy-busy sa pagbibilang ng perang hindi kanila, sila ay natutuwa. Ay! Okay, guys, pwede ka nang tumawag, ha? Mabilis lang to. 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Kung meron kang gustong batiin on air, kaya naman, tumatagam na kami ng tawag sa mga pagkakataon nito. At the vibes! Kung ikaw ay naghahanap ng ka-vibes sa buhay, naghahanap ng jowa, ikaw ay single, ikaw ay nalalamig, malamig pa sa bangkay. Pwede ka tumawag. Dahil mamayang pagsapit ng alas 10 onwards, aba, tatanggap na tayo ng ating mga ka-vibes sa naghahanap ng kanilang makakasama sa buhay. Kung ikaw ay single at ready to mingle.
4: Ready to mingle!
3: Aba, kami ng bahala na maghanap ng iyong makakasama. Yes! Basta, isave mo na to. 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967 ang aming Viber line. Tawag ka dahil mamayang pagsapit ng alas 10 onwards, tatanggap na kami ng mga manulupit na tawag ng ating mga ka-vibes sa gustong makahanap at maging tulay ang ating programa para kayo ay maging para maranasan ninyo ang Sakal Bibe.
4: Sakal Bibe!
3: Baka hindi na kayo nalalamig. Para ang mga kamay ninyo ay nagiinit sa pagmamahal. Oh, tama yun. Hayaan nyo maging tulay ang aming programa. Para nasarap tawag itong SKL. Oh, share ko lang. Yan. Share ko lang ka-vibes na Kiko. Nag-anap ako ng someone na pwedeng mabigay sa akin ng inspirasyon. No! DJ Kiko, share ko lang. Gusto ko makahanap ng someone na magpapamulat sa akin ng katotohanan. No! Ganon! Di ba? Malabang! SKL, share ko lang. Okay, magandang umaga kay Gerard Mungkal Masangke. Good morning, bro, from Tarlac, Filipino Chinese Volunteers Fire Brigade. Uy, magandang umaga sa lahat ng mga bumbero natin. O, di ba? O, di ba? Hey! Tumatakbo na! Tumatakbo na yung truck! Ay, magandang umaga din kay Kate! Si Kate. Si R.S. Martin, magandang umaga. Si Jayco, sabi niya, Mayap Aba. Ano yun? Naintindihan mo yun, DJ Totoy? Mayap Abak. Hindi. O, ayaw mo na, marumi na yun. Char. At sino ba? Si Bubble Boost. Magandang umaga, Bubble Boost. Eh, Kapitan Armos. Magandang umaga. Ano, wala tatawag? Wala tatawag. Tapag ko na yung telepono. Wala tatawag. Basta mamaya, tawag kayo. 0954-406-1967. Para sa ating SKL, share ko lang. Share mo na kahit ano. For the meantime, natawa-tawa ka, Kuya Totoy. Natawa-tawa ka, nakakatawa. Sa ating pagbabalik, naku po, eto na, sasayin nyo na ang detalye ng mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break. Kasama ang ka-vibes mo sa Baritaan, Channel Beam, gana din! Yan ay susunod! Abangan namin ang tawag nyo, ha? Ka-vibes sa 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Aming Viber line. Magbabalik pa rin ang magulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet talaga. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: Cheers to Dad's Day! Make this day more special with Novelino. My wine and only.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglaan ang pamahalaan ng 100 milyong piso para sa pag-aayos ng City Hall ng General Santos City na nasira sa 7.8 magnitude na lindol. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa lungsod kung saan manggagaling ang pondo sa Local Government Support Fund. Tig 50,000 piso naman ang ipagkakaloob sa mga pamilya ng mga nasawi. Patuloy namang sinusuri ng mga inyenhero ang kalagayan ng mga gusali habang unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Naghahatid na rin ng tulong ang pamahalaan kabilang na ang pagkain, relief goods at serbisyong pangkalusugan para sa mga naapektuhan ng sakuna.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nagpataw ng 60 days na price freeze ang pamahalaan sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Layunin ng hakbang na mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangangailangan habang patuloy ang relief at rehabilitasyon sa mga nasalanta. Ayon sa Department of Trade and Industry, mahigpit na binabantayan ng mga regional office ang supply at presyo ng mga produkto. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa mga suppliers at distributors upang maiwasan ang kakulangan ng supply sa mga lugar na hirap maabot dahil sa mga nasirang kalsada. Samantala, may nakalaan ding tulong para sa mga negosyanteng apektado, lalo na ang mga maliliit na enterprise.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, magpapatupad ng libreng sakay ang MRT3 at mga linya o linya ng LRT sa June 12 bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Sa LRT2, libre ang biyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at muli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Samantala, tuloy ang operasyon ng LRT1 sa holiday schedule na may unang biyahe alas 5 ng umaga at huling biyahe naman sa gabi. Ayon sa mga transport agency, bahagi ito ng pasasalamat sa mga mananakay at pakikisa sa pagdiriwang ng kalayaan ng bansa.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Canaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya! Ang lupet!
5: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ang lupit mo! Gusto mo makahanap ng makakasama sa buhay, ka-vibes? Eh, dito mapag na sa 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Sa aming pagbabalik, aba, usap na tayo para sa SKL. Share ko lang. Ang oras! 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS!
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang Ultimate Flirty,

0: Alin mong duo sa umaga?
1: Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex.
0: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Ang favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibe.
4: Vibes, dahil wala talagang bitawan at lipatan ng isa show ng radyo na katuto ka pa rin sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kasama mo kulit dito sa radyo, Kiko Kaligo at Palakpakan. At heto na, dahil nga gusto namin kayong marinig at gusto namin nga makahuntahan kayo, ma-share nyo sa amin ang inyong kwento ng buhay at kung ano-ano pa yan, ano man ang iyong dala, masaya ka man, malungkot, may pighati, nagdadalawang isip, kami nang bahala sa iyong makinig. Dahil ito, ang programang para sa iyo, SKL Share Kulong! Kaya naman ano pa hinihintay mo ka vibes, tumawag ka na sa aming Viber line 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. At heto na, ay grabe naman, ang bilis naman nito. Heto na, hindi na makapaghintay. Huwag na natin patagalin. Hello! Hello? Hello ka vibes!
5: Hello bo!
4: Sino to ka vibes?
5: Ako po si Allen, Gikiki ko.
4: Si Allen. Allen, taga saan ka? At ilang taong ka na?
5: 26 years old na po ako, mula Cavite.
4: Kumain ka na ba?
5: Hindi pa po eh.
4: Hindi pa. Ayaw! Kasi man, masali. Tawa ka. Allen, ba't na patawag ka? Kay Tito Kiko mo.
5: Naghahanap lang po ako. Hindi naman po naghahanap. Pero kumbaga...
4: Naghahanap ako lang po
5: i-share.
4: Ano ulit yun?
5: Gusto ko lang po i-share sa inyo paano ba?
4: Ano?
5: Pagiging interesado ko sa pagde-date ulit.
4: Sa pagde-date o pagbe-vape? Pagde-date?
5: Pagde-date po. Hindi pagde-date. Po ako nagde-date po.
4: Oh, sorry na bungulong tito mo. O sige, si Allen. Na taga saan ka ulit, Allen?
5: Cavite po.
4: Ayan, si Allen ng Cavite. Gusto mag-share ng kanyang kwento. Ayan naman, Allen ng Cavite, i-share mo na! Nagunat.
5: Ayun, so... Ayun po, DJ Kiko. So, galing po kasi ako sa long-term relationship. So, okay. Matagal na po. Mga mag-iisang taon na rin po.
4: Mm-hmm.
5: Ayun, nag-break kami. Andito na rin po ako sa acceptance stage. I mean, matagal na rin po kasi yun eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ang ano ko po kasi, wala po kasing masamang nangyari kung bakit po kami nag-break. Realization lang na para bang nag-grow apart na kami, ganun, parang may mga individual growth, individual goals na kami, ganun.
4: Mm.
5: Ayun, nag-break kami. Masakit, syempre. Ako yung nasa receiving end kasi nung relationship namin. Ayun. Paano ba? Naging ano kasi, out of nowhere din kasi yung pagbe-break namin.
4: Biglaan?
5: Opo, biglaan din po eh.
4: Mm.
5: Parang, nagpaalam siya sa akin na pupunta ako ng probinsya namin sa Iloilo. Eh yung pamilya niya doon, medyo may pagka-religious.
4: Okay.
5: Born again Christian sila.
4: Okay, mga religyoso. Conservative.
5: Tapos, opo. Pero hindi naman po yung parang maghiwalay, hindi naman po yung maghiwalay na kayo ng boyfriend mo, ganito ganyan.
4: Oo.
5: Naging ano lang po nun is, sabi ko nung pupunta siya ng Iloilo, sabi ko, uy, mag-update ka ha? Or, parang okay pa kami nun, okay pa kami. Hanggang sa, parang... Siyempre, nasa Bulacan ako, nasa Iloilo siya, magkalayo kami.
4: Mm.
5: Nagiging cold na siya sa akin nung bandang huli na.
4: Oo.
5: Sabi ko, sabi mo mag-update ka, ganito ganyan. Tapos parang sinasabi niya sa akin na, hindi, ang dami kasing events dito na related sa simbahan nila. Tapos parang, siyempre sa akin, parang okay lang naman yun. Pamilya mo yan, di ba? Parang enjoyin mo yung ginagawa mo dyan. Tapos, biglaan na lang, may isang araw na hindi siya nag-reply sa akin buong araw. Tapos parang nag-away kami. Sabi ko, hindi mo man nang bumahawakan yung cellphone mo ng 5 minutes. Hindi ko naman hinihingi yung Hindi ko naman hinihingi yung buong araw mo. Ganito na yan. Tapos, biglaan na lang, sabi niya, mag-break na lang tayo.
4: Uy!
5: So, ayun, sa akin naman, syempre parang nasa init pa ng ulo eh. Parang heat in the moment.
4: Heater.
5: Sa moment pa ako. Opo. Hindi po.
4: Oo, kasi nakuha eh. Patapusin. Mainit ang ulo mo na, no? Uminit ang ulo mo kasi nga naman, ikaw ay buong araw naghihintay. Tapos, masaglit man lang na mahawakan para mag-update sa'yo. Hindi nagawa.
5: Opo, yun nga po. Oh, tapos, sabi niya. Okay na po ba? Eh, hindi pa po.
4: Meron ba? Sige, tuloy mo lang.
5: Ayun, tapos sabi niya gusto niya na lang mag-focus muna dun sa religion nila. Kasi sabi niya kapag nandun daw siya, kapag nagdadasal daw siya, sobra yung iyak niya, ganito ganyan. Tapos naintindihan ko yun na parang nagkaroon siya ng spiritual awakening sa
4: spiritual awakening.
5: Parang ganun po. Tapos, siyempre, yung mga family niya daw doon, parang pinupush siya na, uy, ituloy mo yung religion na to. Sabi niya, gusto niya na rin daw magpa-convert doon sa pagiging born again Christian. So, parang doon ko na-realize na, okay, parang magkaiba na yung ano namin. Parang, yun yung parang daan na hindi na ako makakasunod. So, syempre, sa akin naman, pero may mga realization na bakit kailangan mo akong iwan, di ba? Bakit ganun? Parang, so hanggang sa nag-chat kami ng buong gabi, parang pinagkwentuhan namin yung mga pinagagawa niya. Tapos, hanggang sa, yun na, naging closure na rin. Same day nung breakup namin, nag-delete na rin ako ng lahat. Nag-delete ko na yung photos, tinanggal ko na yung mga pictures namin sa pader ng kwarto ko. Like, talagang lahat, dinelete ko na. Parang siguro, sama din ng loob while accepting the fact na ayaw niya na.
4: Fact.
5: Kasi sa, parang, hindi.
4: Ayusin mo,
5: Fact.
4: Katotohanan.
5: Ayun, tinanong ko siya, sabi ko, naalala mo ba ako habang andun ka? Sabi niya, habang nagdadasal daw siya, naalala niya na lang daw ako pagkatapos.
4: Ay! Bigat ng bitaw, ha?
5: So, ayun, sabi ko, okay. So, tinanong ko siya na parang, bakit parang biglaan ayaw mo na? Kasi sa chat niya, parang energetic siya na, uy, good luck sa'yo, ha? Ganto ganyan, galingan mo lagi sa ganito. So, parang, ang bilis mo naman magsarado ng pinto sa akin. No, while during that time, a week ago, parang okay pa tayo eh. Parang ganun. So, ayun lang. Ngayon nasa acceptance stage naman na po ako.
4: Okay, ganun sa kwento mo.
5: Yun, yung mga kaibigan ko din po, like, lahat ng pinagkwentuhan ko, sabi, but parang ang babaw ng nila, ang babaw ng kanto ganyan, ang babaw ng
4: dahilan,
5: rason kung bakit daw kami, kung bakit daw po kami nag-break. Ako naman po, parang hindi na rin po ako nag-hold ng galit sa kanya, dahil ako rin po ang nahihirapan sa uli. So, sabi ko, in-accept ko na lang na, okay, ayaw mo na, sige, huwag na.
4: Alan, gano'ng nga ulit kayo katagal nitong ex mo?
5: 1 year din po.
4: 1 year? More or less 1 year, di ba? Tama ba?
5: Opo, more than one.
4: More than 1 year.
5: Opo, more than 1 year po.
4: Itong unang tanong ng Tito Kiko mo sa'yo, Allen.
5: maigi po.
4: Tanungin mo maigi yung nararamdaman ng puso mo. Ano sa tingin mo? Mahal ka ba talaga niya? O ikaw lang ang nagmamahal?
5: Sa tingin ko po, minahal niya naman po ako. Pakiramdam ko naman po genuine na pagmamahal yung binigay niya sa akin. Pero ang hindi ko pa rin po masagot kung bakit ganun ako kadaling naiwan.
4: Pero hindi ba ikaw ang nakipag-break sa kanya?
5: Hindi, siya po ang nakipag-break.
4: Ah, mali ako na rin. Binago na.
5: Pasensya na po.
4: Binago yung story. Siya ang nakipag-break.
5: Opo.
4: Pero mahal mo pa rin. Nasa ano ka na, nasa moving on phase ka na. Diba?
5: Opo.
4: Pero assessment mo, mahal mo pa rin ba?
5: Mahal ko pa rin ba? Siguro mahal ko pa rin po yung dating siya. Ganun, parang yung memory na mga ginawa namin.
0: Mahal ko pa rin yung dating siya.
4: Kung sakali, Allen, bibigyan ka ng pagkakataon. Kunyari, nasa harap mo siya. Umuwi siya dito from Iloilo. Nagkita ulit kayo. Tanungin ka niya, Allen, pasensya ka na. Medyo hindi tayo nagkaintindihan nung umuwi ako ng Iloilo. Kasi syempre, magkalayo tayo, LDR. Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon?
5: Sa tingin ko po, hindi na po siguro. Parang, kasi matagal na rin po kaming hiwalay eh. So, parang sa lahat ng binild ko para sa sarili ko, parang hindi ko na kayang iwanan yung mga yun. No?
4: Alin, sa tingin mo ba yung pagmamahalan nyo o yung pinasok nyong relasyon naging beneficial sa'yo? Kumbaga parang nagkaroon ka ba ng inspirasyon o mas nangibabaw ang konsumisyon?
5: Siguro po, nagkaroon po ng inspirasyon na okay, masipag tong ex ko or yung girlfriend ko at that time. Siyempre, kailangan ko rin magsipag. Parang ang dami ko rin namang natutunan sa kanya na lessons na pag ganito, pag nahihiya ka, laksan mo yung loob mo kasi may pagkamahiyain po ako eh. Pag may opportunity, kunin mo, huwag kang mahiya. Parang adami ko pong naging lesson or knowledge from her. Kaya naging inspiring naman po yung relationship namin. Na parang okay, may nakikita ko yung vision na may future kami hanggang sa, ayun, wala na.
4: Pero alam mo, Allen, ha? Gusto lang sabihin sa'yo ng Tito Kikuko mo. Ito yung bitaw ko sa'yo. Ang galing mo. Ang galing mo. Base sa kwento mo, base sa mga senior mo sa amin dito sa programa, na parang hindi ka naman nagkulang eh. Di ba? Mukhang hindi ka naman talaga nagkulang. Para ibinigay mo lahat at willing kang ibigay lahat. Na willing kang ibigay lahat. Sorry, wait lang.
5: Okay na po.
4: May ano, sumabit. Tumig. Ano? Na-appreciate ko, Aboy, ha? Bilang isang lalaki, na-appreciate ko yung effort mo. Kasi bibihira yung ganyan. Lalo sa panahon ngayon, yung henerasyon ngayon, na parang ang iniisip kasi ng pasintabi lang sa henerasyon ngayon, lalo ng mga Gen Z. Mostly kasi ng mga nakikipagrelasyon sa panahon ngayon, na parang, okay na to. Laman dyan din to. Pwede to display. Pero ikaw, nandun yung eagerness mo na kahit medyo nagkaka-discarril na kayo, andun yung pagiging optimistic mo eh. LDR, huy, hindi biro ang LDR relationship ah, di ba? O long distance relationship. Hindi biro yan. Pero ikaw, naging matatag ka. Nga lang, laking tulong din marahil ng mabuting puso mo, Allen, na siya na mismo, yung puso mo na mismo ang nagsasabi sa'yo na stop ka na. Tama na. There's something wrong. parang in the end, ikaw lang din yung olats. Ikaw din yung talo.
5: Opo.
4: Diba? Kaya natanong ko nga sa'yo kanina eh, kung sakali na uuwi, babalik dito sa Manila, itong ex mo, at tatanungin ka niya mismo, face to face, pwede ba ulit tayo? Ang sagot mo, hindi na. Well, nagawa mo na yung part mo. Kaya palakpakan mo yung mga mo, Alin. Dito to, seryoso yan, di ba? Bilang isang lalaki, nagpakalalaki ka. Bilang isang lalaki, pinanindigan mo na ikaw ang nasa tamang disposisyon. Hindi ikaw ang nang iwan, ikaw ang iniwan. Ikaw ang nagbigay ng pagmamahal na kinakailangan niya, pero hindi niya na-reciprocate ng maayos. Siguro somehow, parehas kayo, in both ways, both sides, hindi pa kayo siguro ganun ka-prepared, di ba? We have to accept that fact. Na hindi pa tayo talaga masyado sigurong handa. Pero, ikaw, bilang karelasyon, sinubukan mo yung best mo para maparamdam sa kanya yung pagmamahal kahit na magkalayo kayo. Di ba?
5: Yes.
4: Sabi mo nga, yes, the best.
6: Yes, the best.
4: Bilang stasyon yun. Pero congratulations sa Allen. Siguro sa pagkakataon na to, bilang ikaw na nakarelasyon niya, kahit na magkita kayo ulit, meron kang mukhang ihaharap sa kanya. Dahil hindi ka nagkulang. Sobra-sobra pa. Tama?
5: Tama po. Wala naman po akong galit sa kanya.
4: Yun ang importante ron. Napatawad mo na ba siya?
5: Opo, like kahit nung yun, unang tama, gabi pa lang po na nag-break kami.
4: Yun ang tama dun. Magpatawad tayo. Diba? Gano'n bang kabigat yung nagawa sa atin, pagkukulang, pagkakamali, importante, mapatawad natin sila. Kumbaga magbaba tayo ng bagahe natin sa balikat natin at sa puso natin. Kasi kung bibit-bitin natin to, wala rin naman tayo mapapala. Diba? Tayo lang din ang mahihirapan. Magmamanifest lang din sa physical natin na hindi tayo nagpatawad eh. Tayo yung problemado. Tayo yung isip ng isip. Samantalang siya, masaya. Alam mo, regardless kung anong reliyon meron tayo eh. Pero since na hindi ka na niya kayang panindigan, ano man ang dahilan niya, that's it. Hindi mo na kinakailangan pang ilaban yung sarili mo. Dahil napatunayan mo naman na kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong hintayin yung taong to. Pero the moment na umuwi lang siya ng Iloilo, panaglit pa lang siya doon, pero wala na. Wala nang paramdam. Para na siyang bubble booze. Diba? Biglang bulang nawala. Sabi nga nila, physically present, mentally absent, baligtad eh. O hindi, parehas. Mentally absent, physically absent. Wala kang laban doon, talo ka pareho. Kaya sa'yo, Allen, Tito Kiko mo umaasa na sa susunod na relasyon na papasukin mo, hopefully, totally healed ka na. Okay? Mas maganda yun na healed ka muna bago ka rin pumasok sa panibagong commitment. Kasi para hindi rin naman unfair doon sa bagong tao na susugal din sa pag-ibig mo. Tama ba yan?
5: Tama.
4: Allen! Huling salita! Ano gusto mo sabihin doon sa ex mo?
5: Galingan mo sa future mo at kung ano man yung tatahakin mo sa mga susunod na kabanata ng buhay mo ay galingan mo lagi dahil di naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Nag-move forward lang ako.
4: Aray ko. Sakit! Pero alam mo, Allen, yung mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, oh, pinapalakpakan nila. Pinapalakpakan ka nila, di ba? Ang galing mo daw. May nagtatanong nga dito, nag-cheat daw ba yung babae? Hindi naman, di ba? Sa pagkakaalam mo, hindi.
6: Hindi naman. Oo.
4: Opo. Parang na, parang nawala na lang siya bigla. Hindi na nagparamdam. Nagkulang sa update. Sabi nga dito, oh, parang yung girl ay hindi talaga siya totally mahal. Kasi kahit ano pang layo nyo, LDR man ang setup nyo, gagawa't gagawa siya ng paraan para hindi ka mag-overthink. Tama naman!
6: Oh! Tama po.
4: Alan, maraming salamat ha, sa pagtawag at pinagkatiwalaan mo kami dito sa FMR na ibahagi mo ang kwento mo. Na ibitaw mo ang iyong SKL. Share ko lang. Maraming salamat, Allen.
5: Maraming salamat po, DJ Kiko, sa pakikinig.
4: Salamat, Allen. Sa susunod ulit, sana mabalitaan namin na ikaw ay healed na, ikaw ay okay na. Okay?
5: Salamat po. Opo. Salamat po lang.
4: Yan. Maraming salamat si Allen ng Cavite, mga ka-vibes. Palapakan mo lang. Galing. Isang kaluluwa na naman na natulungan natin, mga ka-vibes. Grabe naman yung ganun. Ikaw ba, ka-vibes? Yung setup mo ba ngayon, LDR? Long distance relationship? Namimaintain ba nung karelasyon mo yung dapat na ina-assure niya sa'yo? Update? Anong ganap niya? Okay pa ako dito, humihinga pa ako, wala akong asthma, ganun. Ang hirap talaga, B. Sabi ni Jeff Tansuliberos, galing mo talaga dito, Kiko. Nya! Ikaw! Hi! Jeff Tansuliberos, kailang natatawag dito? Share mo naman yan. SKL mo na. Kay Dennis! Oh, magandang umaga. Oo. Mga ka-vibes! Bukas pa rin ang aming linya ng telepono, ha? Ang linya ng aming Viber, 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. I-share mo na ang iyong kwento ng buhay, kung ano man yan. Gusto mo maghanap ng iyong makakasama sa buhay, ka-vibe sa buhay. Ikaw man ay may sentimiento. Kung ano man yan, pwede mong i-SKL yan. Share ko lang. Yan, kasama makulit mong tito sa radio. At para sa iyo naman, Allen ng Cavite, tanggapin mo ang awitin na ito. Para sa iyo, hindi man naging maganda ang resulta, output ng iyong pinasok na relasyon, pero you did your part. Wow, you did your part! Kaya congratulations pa rin sa iyo. Yeah! Eto, damhin mo ang awitin ni Whitney Houston. Didn't we almost have it, oh? No! Ginigilig na naman yan. At para sa lahat ng mga ka-vibes natin, LDR man, magkalapit, dapat good vibes lang. Dito pa rin sa 92.3 FMR. Remember.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit talaga ng kwento ni Allen ng Cavite, mga ka-vibes, diba? Sinong naluha, sinong na-inspire, at sino ang nahimatay?
5: Nahimatay!
4: Grabing sacrifice yun, ano? LDR set up! Sa Cavite siya, si Allen at yung kanya namang ex-girlfriend ay umuwi ng Iloilo. Matapos umuwi ng Iloilo, wala na. Para na siyang bubble booze.
5: Bubble booze!
4: Biglang, bulang na wala. Ikaw ka vibes, ganyan ba ang kwento ng buhay mo? O may nalalaman ka ba? May nasagap ka ba? Kung ikaw na sa ganyang sitwasyon gaya ni Allen, ano ang gagawin mo? Ikaw ba'y magtsatsaga? Kukulitin mo pa rin siya, susuyuin? O baka nga puntahan mo pa from Cavite to Iloilo para lang mabigyan ng klaro, mabigyan ng linaw. Ano ba ang tunay nating estado? Di ba? Pero ito si Allen, pinakinggan niya yung sinisigaw at sinasabi ng

Kaunting panahon pa lang, wala na. Oo nga naman, tama naman yung sinabi ni Allen, di ba? Na ano lang ba na ilang segundo mo lang hahawakan yung cellphone mo para magbigay ng update sa akin? Para mabigyan mo lang ako ng assurance nang hindi ako nag-overthink, ano namang ginagawa mo dito? E dinahilan niya pa yung relihiyon nila. Hindi, alam nyo mga ka-waves, di ba? Parang napakapangit naman na gagamitin natin yung isang bagay na pananampalataya lang alone eh. Huwag mo na gamitin sa relasyon. Idadahilan mo pa. Kung ayaw mo, ayaw mo. Huwag mo na gamitin yung relihiyon mo, di ba? Kung gusto mo, edi wow! Lahat ay wowers! Ikaw ka guys, ano ang reaksyon? Komento at violent reaction mo sa kwento ni Allen ng Cavite. Pwede ka dumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Ikwento mo sa Tito Kiko mo ano ang iyong masasabi sa kwento na yan ni Allen ng Cavite. LDR lang setup ng kanilang relasyon ng kanyang ex-girlfriend. Sabi dito ni Vintage, tatalon sa mataas. Huy! Huy, wag na wag niyo gagawin yan, ha? The vibes. Kahit ba na kayo ay sawi sa inyong relasyon, kayo ay hindi nagwagi at natalo sa pinasok niyong commitment, wag na wag niyo gagawin yan, ha? Oo, ikaw talaga. Sabay pamalo ko. Tuloy lang ang buhay! Nabuhay ka nga nang wala sa'yo eh. Tapos hindi mo na kaya mabuhay nung hiniwalayan ka. Yes! Kahoy-kahoy ko. Halika dito, paluin kita. Lagi sinasabi ng Tito Kigo mo to, wag na wag niyong gagawing mundo ang isang tao, lalo na kung hindi naman niya kayo mundo! Diba? Ang karagatan ay napakalawak. Ang karagatan ay napakaraming isda. Kung gusto mo, tikman mo lahat. Alaula. Titik mo mula ng isda. Alap nun. Sabi ni Vintage ulit, bibili na lang ng 5 kahon ng pulang kabayo. Yan! Susuka, pero hindi susuko. Yon! Susuka pero hindi susuko. Tama yan. Si Ron Abby, pa-shout out Baby Kiko, ha? Baby Kiko. Kaloka. Si Jersey Bulambaw, ayun pala sinabi niya. Sino ba? Si Brandon, sabi niya pa, pa-shot po. Pa-shot ba? Session ba dito? In Rivera, sabi niya, thank you so much po, Kuya Kiko. Gusto ko po dyan mag-internship. Ah, sige. Layo ang talon na. Magandang umaga din kay Ruby Achenza na nakikinig ngayon at nanonood. Maraming salamat po. Okay, wives, tawag na kayo 0954-406-1967. Ano ang iyong masasabi sa kwento ni Allen ng Cavite? LDR setup. Matapos na umuwi nung kanyang ex-girlfriend sa Iloilo, ang lahat ay biglang nagbago! Baka naman kasi tinanong mo yung girlfriend mo, be, Allen. Parang masabi na nailunggo ako, siguro sa pananamit ko. Hoy! Tawag na! 0954-406-1967. Aming Viber line. Gusto marinig ng Tito Kigo mo ano ang iyong opinion, suggestion at violent reaction sa kwento ni Allen ng Cavite na kanyang tinapos ang kanyang LDR relationship o LDR setup sa kanyang ex-girlfriend dahil hindi niya na matiis agad, di ba? Grabe. Pero alam mo kung si Tito Kigo mo ganun, siguro pagtsatsagaan ko pa ng konti pang panahon. Pagtsatsagaan talaga. Konti pa. Siyempre, giving the benefit of the doubt, baka nga naman talaga busy yung babae. Baka nga naman talaga masyado siyang maraming inaasikaso at gusto niya talaga mag-focus doon sa kanyang sinasabing dahilan, okay lang naman yon. Pero siyempre kasi, mararamdaman ang puso natin yan, ka-vibes, diba? Kahit hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, pero mararamdaman natin ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng buhay. Yeah! Yeah!
Ika nga eh, kahit hindi mo talaga naririnig at nakikita, wala nagsasabi sa'yo. Pero ang puso mo ang magsasabi sa'yo mismo na, girl, boy, there's something wrong. You have to move on. Uy, you have to move on. Pero kung sakaling mangyari nga sa'yo ang ka-vibes, ano ang gagawin mo? Sabi ni Stick, si Tito Kiko mo, kaya sanay si L, ha? Si Tito Kiko mo kaya sanay sa LDR? Parang hindi. Bigla nawawala. Eh, bunganga mo naman. Sino ka ba? Si Louis Vasco, sabi niya. Oo nga naman. It's your boy, Ren. Sabi niya, ikaw yun, di ba? Hoy! Si Alin yun. Kayo talaga. Si Bubble Boo, sabi niya, ikaw, Kiko, okay ka ba sa LDR? Eh kung ikaw, okay ako. Ano? Tara? Katatagalin po ba ito? Pumatang po metro na dito kay Gumab eh. Ilang linggo na lang, 40 na ito. 40 kilometers per hour. Ano? Tara? Sa lahat ng ating mga ka-vibes, tawag na. Tatapon ko 'tong telepono natin. 0954406190.

0: pa. Sabi ni It's Your Boy.
1: Ano?
0: Alam mo, minsan itong mga ka-vibes natin, hindi mo makausap naman din. Ano sinasabi? Nagtatanong, dito ba yung raffle ng kambing? Dito ba yung pabigay ng ayuda? Mga ayun talaga. Ay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakakapakinig po ng ating programang Favorite Vibe. Ako po ang makulit buntito sa radyo, Kiko Kaligot. Napapakinggan nyo po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Lagi nyo pong tandaan, ang tagubili ng Tito Kiko nyo, ang mga hindi nakikinig sa akin, unang kinukuha ni Lord. Yung kapitbahay namin, hindi nakinig, inaya ako. Ayun! Last week! Ginaba! Ganun! Si Sexy Bo, sabi niya, hanap ng iba, wag nang habulin kapag LDR. Bakit mag-aanap ng iba? Eh kung mahal mo naman, di ba? Kahit pa LDR yan. Parang minsan mas maganda pa nga yung LDR eh. Eto, take lang naman to ng Tito Kiko mo. Para mas maganda pa yung LDR kasi meron challenge. Yeah! Kasi pag malapit, lagi kayo nagkikita. Lagi kayo nag-aanes. So nakakasawa na. Di ba? Umay. Pero pag malayo, talaga mag-e-effort ka. Mapapabae o lalaki, talagang sasabihin niya, ay naku, ako nadadayo sa'yo kasi pandayo ka. Ay, wow! Di ba, bubble book? Eh bakit din maghahabol? Aso ka ba? Sabi ni bubble book yun, hindi ako yun. Tama, agree. Di ba? Sabi naman ni JM Paul, waiting is virtue. Correct naman, tama din yun. Pero again, iba-iba tayo ng point of view, iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kaya yan ay nakadepende sa tao, nakadepende sa relasyon, nakadepende sa sitwasyon. Kaya kung anong applicable sa'yo, marahil sa iba ay hindi, di ba? Kung ano man ang hindi applicable sa iba, applicable naman sa'yo. Ganon yan. Kaya huwag ka masyado nagpapapanood-nood ng kung ano-ano. Ay, ganyan na nangyari sa pinanood kong K-drama eh. Dapat ganyan din sa akin. Iba yun. Sa kanila, kapag nagkakahiwalay, may background music sa'yo. Ano? Sa'yo ano? Ano meron sa'yo?
1: Ang lupet!
0: Sampal! Ay, sampal! Yeah. Di ba?
2: Diba?
0: O ito na, naku! May isa pang humahabol, naka-vibe sa atin. Gusto magbigay na kayong opinion. Sige. Kasi gusto talaga marinig ng ating mga ka-vibes kung ano ang point of view ng mga nakapakinig ng kwento ni Ali ng Cavite para sa kanyang LDR setup relationship. Eto na, papasukin na natin. Hello!
3: Hello!
0: Hello?
3: Hello?
0: Hello, sino to, ka-vibes?
3: Siyanta ka po.
0: Ha? Pamintang buo?
3: Siyanta.
0: Ano?
3: Tawada.
0: Ano? Batangas. Ah, taga Batangas ka.
3: Opo.
0: Ah, anong pangalan mo ka, Vibes?
3: Sampalok.
0: Sampalok? Oh, sige. Oh, yes, ikaw na lang si Sampalok. Oh, Sampalok ng Batangas. Napakinggan mo ba yung kwento ni Allen ng Cavite?
3: Sa Batangas.
0: Ano? Walang gas? Sambalok! Okay ba tayo? Okay. Police! Gusto mo?
3: Galing ko yun.
0: Nga nga mo, okay ba? Alam mo, live tayo?
3: Oo.
0: Oo, hindi ako eh.
3: Nakikinig kami.
0: Ay, pala nakikinig! Nakikinig kayo sa radyo. O sige, medyo inaamoy yung radyo mo para hindi nag-feedback, para magkaintindihan tayo, Sampalok, ha?
4: Araw-araw, nakikinig po sa inyo.
0: Sige. O sige, ganito na lang muna. O sino muna kakausapin ko sa inyo? Dali na, hihina ako! Nakadungaw nung bagnon na,
4: Ano naman po? Babay na po.
0: Ha, baboy? Sige, sige na, salamat sa inyo pagdawag ha, Sampalok ng Batangas.
4: Salamat. Ang boses
0: Ang boses
4: mo.
0: Ay, salamat po. Sige, pengen pera.

0: Ah,
1: oh, sige, salamat. Oh, salamat sa trip-trip nyo. Kasi naman yan. Hindi ko maintindihan eh. Nakabukas yung radio set nila, ka-vibes eh. Kaya nag-feedback. Ay, sa mga gusto mong tumawag, patayin nyo po yung radio set nyo para hindi nag-feedback, para magkaintindihan tayo, okay? Sayang oh, pagkakataonan ng ka-vibes natin, oh, makabati siya at magbigay ng kanyang opinion kung ano ang masasabi niya dun sa LDR setup ni Allen ng Cavite. Yeah! At dahil dyan, wala tayong oras! Uwi na! Ka-vibes, maraming salamat sa mga tumawag, ha? I-save nyo na itong number na to. Yung aming Viber line, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Kung kayo ay merong kwento, kung kayo ay merong gustong i-share sa amin, abay, share nyo na dito sa SKL. Share ko lang! O, di ba may title agad? At hanggang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at tugtugan. Good vibe lang! Kasama pa rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, The Vibes, ang lupet!
2: FMR, favorite music radio, The Vibes,
3: ang lupet! Gusot na naman ang mukha, ang lupet!
4: Uy, The Vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! The comeback is real! Mula sa Rines hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas-mas, sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 nyo, Home Along the Rines! The Reunion! Ojiwa! This June 17 na yan sa lahat ng mga sinihan sa buong Pilipinas! Maraming mapapanood nyo na ulit ang pagbabalik ng ating kinagisna, kanilakihan at paboritong sitcom noong 1990s, ang Home Along the Riles, The Reunion, sa June 17 na yan sa lahat ng cinemas nationwide. Ang oras! Uy, grabe naman yun, 5 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS!
6: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
7: Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex!
8: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalim!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Marie Codino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
7: Oo,
6: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
7: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Maraming salamat sa pagsama. Simula pa kaninang alas 8 hanggang kayong alas 12 ng tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! At dahil nawiwili ka sa good vibe music at kwentuhan, para tuloy-tuloy ang pakikinig mo at panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming malulupit na social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila! Pwede ka rin mag-download ng aming official mobile app, FMR Philippines Mobile App. Available na yan sa Google Play Store. Download na! Ano pang nahihintay mo? Gusto mo ko ang sabi nitan? Download mo na! Tara!
5: Ano? Tara!
4: At eto na! Susunod na! Ang magpapatuloy ng good vibe music at gunduan, ang programang Love Me, Kati G! Kasama nag-iisang majusi at mabiti, walang iba kundi si... Kati G is the place to be!
5: Ano ba ito talaga, Kati G?
4: Ikaw ang pantasa ng bayan!
5: Pantasa ng bayan!
4: Siyempre, pantasa ng bayan pagdating sa pagbibigay ng payo sa ating buhay. Yeah! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, Love Me, Kati G. Palakpakan ang mga gilagid. Idamay nyo na ang Tito Kiko nyo, ha? DJ Kiko Kalikon sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Unang ilalagay sa kada... ano ba yan? Bumulil pa? Unang ilalagay sa garapon! Pabukas ulit, ha? Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali sa ngalan ni DJ Alex. Walang iba. Ang maulit mong dito sa radio, Kiko. Kiko Kalikot! Pero bago yan, ka-vibes na ko. Alam mo ba? Eto na! The comeback is real! Yeah! Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, ka-vibes! The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 mo! Yeah! Ang lupit talaga! Home along the Riles! Home along the Riles! Ang Riles! Choo-choo! Home along the Riles, the reunion! Ngayong June 17, sa lahat na mga sinihan sa buong Pilipinas!
6: Mga ano ko eh? Wow! Barilin ka niya sa mukha eh! Wow na wow! Sobrang wow! Mga ano ko eh? Nasaan si Baldo?
4: Ina Dolphy!
6: I love you, Shasha.
4: Nakakamiss naman yon. Si Pidol! Yeah! At bukas ulit ha, alas 8 hanggang alas 12. Ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasama ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit! Ang oras, uy, grabe naman yon. 11:15 ng ani. Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
2: ang lupit!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inipinag-utos ng PNP sa mga kapulisan sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumulong sa pagtatayo ng mga ligtas na tent cities para sa mga residenteng lumikas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnay na ang PNP sa mga LGUs upang matukoy ang mga ligtas na lugar para sa mga pansamantalang tirahan ng mga pamilyang apektado habang isinasagawa pa ang damage assessment. Sinabi din ni Nartates na marami pa rin ang nangangamba na bumalik sa kanila mga bahay dahil sa patuloy na aftershocks. Tiniyak naman ang PNP ang kanilang suporta sa pagtatatag ng maayos at ligtas na mga pansamantalang komunidad at magpapanatili ng seguridad sa mga apektadong lugar. Gate pa ng PNP, mananatili silang nakantabay upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga residente at kanilang mga ari-arian.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga gamit pang edukasyon sa mga mag-aaral mula sa 13 pampublikong paaralan sa San Juan City bilang bahagi ng pagsulong ng basic literacy at digital learning sa bansa.

0: beneficyaryo ng bagong Pilipinas Presidential Merit Scholarship Program mula naman sa San Juan City na naglalayong mapalawak ang akses sa dekalidad na edukasyon para sa mga karapat-dapat na mag-aaral. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, sinuspin din ng MMDA ang implementasyon ng number coding scheme bukas June 12, 2026 bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon sa MMDA, papayagang makabiyahe ang mga sasakyang sakop ng number coding dahil otomatikong sinususpindi ito tuwing regular at special non-working holidays. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga motorista na planuhin ng maaga ang kanilang mga biyahe sa long weekend upang maiwasan ng posibleng aberya sa trapiko. FMR News Break. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet! Half crazy! Ikaw ba, ka-vibes? Are you half crazy? Ayan, ako, parang ako half crazy. Half crazy sa mga desisyon sa buhay, di ba? Kung minsan napakahirap, ha? Parang alam mo yung mawiwindang ka, parang... half crazy ka, mapabaliw ka kasi hindi mo alam kung ano ba yung dapat, kung ano ba yung nararapat na maging desisyon, diba? Half crazy sa mga bagay-bagay, sa mundo, sa pag-ibig, ayan. Ka-vibes, welcome to Love Me Cathy G. Happy Throwback Thursday, everyone. Kamusta ka naman po? Kasama niyo na naman po ako, ha, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 p.m. po ulit tayo. Mamroblema ng may problema ng may problema. Oo, syempre, diba? Lagi nating tulungan ang mga ka-vibes po natin na nandyan at nanghihingi ng gabay, nanghihingi ng tulong, ng rescue pagdating po sa Usaping Pag-ibig. But anyways, ka-vibes, alam nyo, isa na namang kwento tungkol sa pag-ibig, buhay at mga pagsubok na kinakaharap ng puso ang mapapakinggan natin ngayon, na isang kwento, ka-vibes, ng mapapatanong ka ng sapat ba ako? Enough na ba ako? Nagawa ko ba? Bakit hindi ako napapansin? Minsan mo na bang natanong sa sarili mo yan habang nasa isang relasyon ka din? Naranasan mo na bang magmahal ng buong buo pero sa kabila nito'y pakiramdam mo hindi ka pa sapat? Hindi pa enough yung mga ginagawa mo? Yung tipong mahal ka naman ng taong special sa'yo pero ikaw mismo yung nagdududa ka sa sarili mong halaga eh. Yun ang mahirap eh kapag pinagdudahan natin yung mismong sarili natin. Minsan kasi hindi ibang tao ang pinakamalaking kalaban sa isang relasyon kundi yung takot, yung mga insecurities na unti-unti bumubuo ng pader sa ating isip. Diba? Masyado tayong naninega ng mga bagay-bagay na wala pa naman. Naninega tayo. Well, minsan hindi natin maiwasan kasi yun yung napaparamdam sa atin eh. May mga taong naniniwalang kapag mas mayaman, mas edukado, or mas matagumpay ang iba, eh mas karapat dapat silang mahalin, mas karapat dapat silang pansinin. Diba? Kaya kahit wala namang problem sa relasyon, nagmimisto lang alam mo yun, nagsisimula ka na lang magkaroon ng mga questions eh, na sa isip mo na paano kung may mas karapat dapat na dumating? O kaya naman, paano kung isang araw hindi ikaw ang piliin? Diba? Paano gagawin mo? At dahil dun sa mga tanong na yan, ka-vibes ha, may mga taong kusang lumalayo kahit wala namang gustong umalis pero napipilitan sila kasi sila na yung nagkakaroon na sila ng question dun sa sarili nila. Am I enough? Samahan mo ako today, ka-vibes ha, sa isang kwentong magpapaisip sa atin kung hanggang saan ang power ng pagmamahal laban sa sarili nating pagdududa. Oo, kapag patunay kang minamahal, sapat na ba yun para mawala yung mga insecurities mo? O may mga pagkakataong ang pinakamahirap talagang, alam nyo yun, pinakamahirap talagang kalaban, yung sarili nating paniniwala eh, na hindi tayo karapat-dapat eh, na hindi tayo nararapat sa isang sitwasyon, hindi tayo nararapat sa isang relasyon, diba? Yung mga ganun. And for sure, yung kwento natin today, eh, makaka-relate sa puso ng marami, ka-vibes, lalo na po dun sa mga minsang nagtanong sa kanilang sarili na, am I enough? Sapat na ba ako? Pero bakit ganun? Hindi ko maramdaman na enough na ako. Bakit hindi ko maramdaman na sapat na ako? Ay, ang daming tanong. Napakagandang katanungan, ka-vibes, diba? Kaya abangan nyo po yan ang ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya lamang po yan, ka-vibes. Habang ikaw ulit, John, ay busy. O, Thursday na. Wow, long weekend, ha? Ka-vibes, ha? Kaya naman ako, yung iba dyan, aligagana. Nagtatapos na maaga ng mga trabaho. Sige lang. Oo, yung mga ayaw mag-OT. Pero syempre, tomorrow, syempre, araw ng ating kalayaan. Ayan, ha? Habin sasabihin na marami, Cathy G, kalayaan ko to na hindi ako pumasok, pero bayad ako. Ay, ikaw na. Sa mga nanananghalian po dyan, sa mga kumakain po, hello po sa inyong lahat. Ayan, kamusta kayo? Smile ka dyan habang kumakain na para masaya ang live. Siyempre sa mga nasa karinderya, tindahan, tahanan, opisina, nasa mga lansangan, ayan. At siyempre, kung nasaan ka man ka, vibes, wherever you are there and we are here. Siyempre, dito po sa Love Me, Cathy G, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet, NYMP with sa kanya. Ka-Vibes ang oras po natin, 12:50 na po ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS! And of course, you're still listening dito po sa Love Me, Cathy G. May sukatan ba ang pagiging karapat-dapat sa pag-ibig? Minsan mo na bang natanong niya sa sarili mo, am I enough? Tama ba? Sapat na ba ako dito sa pagmamahal na ibinibigay ko dito sa taong mahal ko? Okay na ba ako sa kanya? Sapat na ba ako sa kanya? May hahanapin pa ba siyang iba? Ang dami nating tanong kung minsan, no? Pag nagmamahal talaga tayo, ang dami nating katanungan na parang alam mo yung minsan tayo na lang din ang nagpapabiga, tayo na lang din ang alam mo, nagpapahirap sa sarili natin. Minsan nagiging masokista tayo, eh, 'di ba? Sinasaktan natin yung sarili natin na wala naman dapat, na hindi naman dapat. Pero hindi naman natin maiiwasan sometimes na mag-overthink, 'di ba? Lalo na kapag nasa relasyon ka or nasa isang sitwasyon ka, 'di ba? Kung minsan parang tama ba 'tong ginagawa ko? Nabigay ko naman lahat ng effort ko pero parang kulang pa rin. Bakit ganoon? Parang hindi pa rin ako napapansin. Ay, kahit na maglupasay ako dito, Cathy G, hindi ata ako mapapansin. Alam niyo po ba na yung madalas sa pagkukumpara sa sarili sa mas matagumpay na tao na pwede yan magpapaba ng self-esteem, ha? And according po sa social comparison theory, natural sa tao yung ikumpara yung sarili sa iba. That's very normal. Pero yung upward comparison, yung paghahambing na mas mayaman, mas successful, or mas maganda ang kalagayan, eh pwedeng magdulot po yan ng insecurities at pakiramdam na pagiging kulang. Kasi nga tinitignan nyo kung ano yung wala ka, eh. That's why talaga may insecure ka. Eh dapat dun ka lang din dun sa level mo, 'di ba? But hindi naman masama na tumingin ng mas sana, 'di ba? Pero dapat alam mo 'yon, hindi natin 'yan tinitikit at as negative. Eh. Ganun dapat para hindi tayo nai-stress at hindi tayo sobrang daming katanungan na kanigahan na yung utak natin ay gusto na sometimes na gumive up. Ang dami mong iniisip na negay, pwede ka naman magpakasaya, di ba? Well, abangan nyo na pong ating story. In just a short while, maririnig nyo na pong story po ni Lester. Ano nga ba ang problema ni Lester? Pag-ibig ba? Am I enough, Cathy G, dito sa pagmamahal ko sa aking minamahal? Yan po ang inyong abangan, Ka-Vibes. At ito pa, speaking of abangan, dahil may isa pa po kayong pakakaabangan dahil the comeback is real mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, Ka-Vibes. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto po sa 2026 nyo. Ang Home Along the Riles The Reunion this coming June 17 na po yan, 2026 in cinemas nationwide. Wow, exciting po sa lahat po ng mga nakasubaybay ng Home Along the Riles, including me, diba? Kaya naman, exciting po yan. Kaya abangan nyo yan, Ka-Vibes. At syempre, abangan nyo po ang ating letter dito po sa Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
2: Love Me, Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
7: Ka-vibes, 1:03 na po ng hapon and you're still listening to Love Me, Kathy G.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: So many questions, diba? Yan ang lagi nating sinasabi. Dami naming katanungan, Cathy G, pagdating sa pag-ibig. Katulad na lang, no, katanungan natin for today ulit. May sukatan ba ang pagiging karapat-dapat sa pag-ibig? Kailan ba hindi ka naging karapat-dapat ka, vibes? Ano ba yung mga rason para hindi ka maging karapat-dapat sa pag-ibig? At ano rin ba, gaano ba ka... Alam mo yung ano ba yung right na sukat pagdating sa pag-ibig na masasabi mo na ay tamang sukat yan, tamang pagmamahal yan. Meron ba talagang sukatan? Yan po ang katanungan natin for today, ka-vibes. And of course, ang ating pong story, nababasahin na po, story coming from Lester. A lot of questions from Lester. At alam niyo yung takot. Kasi talaga eh, di ba, kung minsan nagkakaroon tayo na i-intimidate tayo eh kapag tayo ay ramdam ng ano ng pakiramdam natin hindi natin nabibigay lahat sa taong mahal natin. Yung pakiramdam natin may kulang sa atin kaya napapatanong tayo ng mga ganyang klasing tanong, ka vibes. Pero pagdating sa pag-ibig, bigla na lang naman yan dumarating eh. So hindi mo alam kung tamang sukat na ba yan, yung pagdating ng taong mahal mo na yan, nasa tamang timpla na ba ang pag-ibig mo na yan, 'di ba? Kasi ang love talaga, it's like magic, 'di ba? Na hindi mo inakala na pagtatagpuin kayo ng kayong dalawang tao ay pagtatagpuin, 'di ba? Walang sukat-sukat, basta't naramdaman yung pagmamahal sa isa't isa. You got to believe in magic. Abangan nyo na po ang ating story from Lester. Dito lamang po yan. So Love Me, Cathy G, dito lang sa FMR.

This love letter is from Lester. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong programa. Ako nga pala po si Lester, I'm 28 years old from Quezon City. Sumulat po ako sa inyo dahil may mabigat na bagay akong matagal nang kinikimkim sa puso ko. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko or masyado lang akong nag-overthink, kaya umaasa akong mabibigyan niyo po ako ng payo. May girlfriend po ako ngayon, si Aika. 3 taon na kaming magkasintahan, Miss Cathy G. Sa loob ng 3 taon na yon, masasabi kong siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nakilala ko siya noon sa isang restaurant kung saan ako nagtatrabaho bilang isang service crew. Isang ordinaryong araw lang yon para sa akin. Maraming customer, nakakapagod ang trabaho at paulit-ulit ang routine ko araw-araw. Pero nagbago ang araw ng yon nang makita ko si Aika. Pumasok siya kasamang ilang kaibigan niya, Miss Cathy, hindi ko maipaliwanag. Pero para bang tumigil sandali ang mundo ko noong nakita ko siya. Hindi naman siya yung tipo ng babaeng sobrang maporma. Simple lang ang pananamit niya pero may kakaiba siyang dating. Maayos siyang magsalita, magalang sa mga crew at laging nakangiti. Pagdating sa counter, online payment ang ginamit niya. Doon ko nakita ang ilang details at nagkaroon ako ng paraan para mahanap siya. Alam kong medyo mali ang ginawa ko, Miss Cathy, pero nangibabaw ang paghanga ko sa kanya kaya kinuha ko ang number niya. Pagkatapos ng ilang araw, napag-iisip kung ititext ko ba siya o hindi, naglakas loob pa rin akong i-message siya, Cathy. Sa una, hindi ko inaasahang sasagot siya. Pero doon na nagsimula ang lahat. Nagkwentuhan kami araw-araw hanggang sa humingi ako ng social media account niya at unti-unti ko siyang nakilala. Cathy, mas lalo akong nahulog sa kanya. Hindi siya mayaman pero masasabi kong komportable ang buhay niya. Nakapagtapos ng kolehiyo, may maayos na trabaho at kayang bilhin ang mga bagay na gusto niya nang hindi umaasa sa iba. Samantalang ako, high school graduate lang. Sakto lang ang kinikita ko para sa sarili ko at pagtulong sa aking mga magulang. Sa kabila nun, sinubukan ko pa rin siyang ligawan. At sa hindi ko inaasahan, sinagot niya ako, Cathy G. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na minahal ako ng babaeng katulad niya. Sa loob ng 3 taon naming relasyon, masasabi kong naging masaya kami, hindi kami yung araw-araw na nag-aaway. Walang malaking iskandalo. Walang cheating, walang malalang problema, at kapag may hindi pagkakaintindihan, pinag-uusapan namin agad. Pag may problema ako at problema siya, sandalan namin ang isa't isa. Pero Cathy G, habang tumatagal ang relasyon namin, mas lalo kong napapansin ang malaking pagitan sa aming dalawa. Madalas kapag nagdi-date kami, kinakapos ako ng budget. May mga pagkakataon na gusto ko siyang ilabas para kumain or manood ng sine pero hindi ko magawa dahil wala akong sapat na pera. Minsan siya pa nga mismo nagyayaya at mas masakit siya paminsan ang nagbabayad. Hindi niya yun ipinamumuka sa akin, Miss Cathy G. Wala akong kahit isang narinig na reklamo at ngumingiti lang siya sa akin. Pero ako, Miss Cathy, hindi okay sa pakiramdam ko. Bilang lalaki, gusto ko ako sanang nagbibigay. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Pero pakiramdam ko, ako yata ang inaalagaan niya. Cathy G, may mga gabing hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung sapat ba talaga ako para sa kanya. Kapag nakikita ko siyang masaya sa trabaho niya, proud ako. Pero kasabay nun, nakakaramdam din ako ng hiya sa aking sarili. Pakiramdam ko na pag-iiwanan ako. Mas lalo pa akong natakot kapag nakikita ko siya sa social media niya na may mga lalaking nagme-message at nangungulit sa kanya. Hindi naman niya pinapansin, pero sa katunayan, pinapakita niya pa nga sa akin minsan ng mga messages na yon. Paano kung isang araw, Cathy G, may dumating na lalaking mas may kaya kesa sa akin?
Mas edukado, mas successful, mas gwapo. Mas mabait at mas kayang ibigay ang lahat ng pangarap niya. Paano kung dumating ang panahon na napagod siyang intindihin ang mga kakulangan ko? Sa totoo lang, matagal ko nang gustong mag-propose sa kanya. Ilang beses na akong tumingin ng sing-sing. Ilang beses ko na rin inisip kung papaano ko siya yayayain magpakasal, pero sa tuwing susubukan kong buuin ang lakas ng loob ko, lagi akong napapaatras. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko kayang ibigay ang buhay na nararapat para sa kanya. Baka pagmamahal lang ang kaya kong ibigay, Cathy G. Minsan, iniisip ko na lang na lumayo na lang kaya ako. Makipaghiwalay na lang bago pa siya magsawang manatili sa akin. Pero sa tuwing naisip ko yon, parang pinipiga ang puso ko dahil mahal na mahal ko siya. Siya ang taong gusto ko sana makasama sa habang buhay o sa habang buhay, ang babaeng gusto kong makapagtupad sa aking mga pangarap. Ayoko siyang mawala, Cathy. Pero nalilito po ako. Masyado lang ba po akong mababa ang tingin sa aking sarili? Totoo bang hindi sapat ang pagmamahal kung hindi kayang ibigay ang lahat ng material na bagay? May karapatan pa kaya akong mangarap na pakasalan siya kahit hindi pa ako ganap na matagumpay sa buhay? O mas mabuti pang palayain ko na lang siya, Miss Cathy, para magkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang lalaking para sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang mga takot na baka isang araw ay hindi na niya ako piliin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mali po ba itong nararamdaman ko? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa oras na inilaan niyo para basahin ang aking liham. Umaasa po ako maririnig ang inyong payo dahil sa ngayon, hindi ko po alam kung ang kalaban ko ba ay realidad o ang aking sarili. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang at nagmamahal.

You decorated my life. Pero alam nyo, mahihirapan tayong harapin ang tagumpay or hanapin ang tagumpay kung tayo mismo ay walang tiwala sa sarili natin, diba? And instead na panghinaan tayo ng loob, bakit hindi na lang itong gawing inspiration, gawing motivation, diba, na mapakita na hindi sa estado ng buhay ang batayan para magmahal. Dahil ito po ang ating letter na binasa coming from Lester, diba, si Lester na nagmamahal eh. Kaya lang nakaramdam ng insecurities eh. Diba? Nakaramdam siya na baka hindi pa ako enough, Kathy G, para dito sa taong minamahal ko. Baka dumating ang time na, alam mo yon, dumating ang time na hindi ako sapat, humanap siya ng iba. Alam niyo, mahirap din kasi sa atin. Pinangungunahan na natin yung wala pa. Iniisip na natin yung kanigahan. Iniisip na natin yung hindi dapat isipin. Diba? Ang problema sa atin, masyado tayong pinangungunahan yung bagay na, alam mo yon, na sana hindi natin na-attract. Kasi kapag ganyan, 'di ba? Imbis na ang i-focus natin ay yung papaano pa natin palalakasin yung sarili natin para maging worth it tayo dun sa tao, para maipagmalaki tayo ng tao, hindi man enough yung kabuhayan na meron tayo, pero yung pagkatao enough para doon sa taong minamahal natin. Alam mo yun, hindi naman kailangan maging mayaman ka para maging sapat ka doon sa tao eh. Hindi naman hinahanap nung tao na kailangan maibigay mo lahat ng pangangailangan niya sa material na bagay eh. Hindi yun ang hinahanap ng isang taong tunay na nagmamahal. Dahil kung tunay na nagmamahal ka, ang hahanapin mo yung pagmamahal na totoo, yung pagmamahal na wagas, 'di ba? Kaya Lester, yung pag-isip-isip mo na yan ng kanigahan, iwasan mo muna para hindi ka nai-stress, 'di ba? And take it as a challenge and take it as an inspiration and motivation na magpursigi ka. 'Di ba? Na magpursigi ka sa buhay, na hindi mo kailangan na magpakayaman ng todo-todo para mahalin ka lang ng isang tao. Well, mahal ni Lester itong kanyang girlfriend, gusto niya na mag-propose, gusto niya na ito makasama niya for habang buhay, pero papaano, Kathy G? Baka hindi ko mabigay ang pangangailangan niya. Kailangan ko siya. Kailangan kita, sabi niya dito sa kanyang girlfriend. Ka-vibes, payuhan po natin si Lester ha. 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Sa mga hindi po nakaabot sa ating letter na binasa, pwede nyo pong mapanood yan dito sa Facebook Live. Diba? Pag mahal mo yung isang tao, sasabihin mo sa kanya, huwag kang mawawala ah, kasi kailangan kita. Kailangan kita, hindi lang ngayon, hindi lang bukas. Kailangan kita, magpakailanman. Ka-vibes, payuhan po natin si Lester. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to you.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
7: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
7: Ang lupet!
8: Ka-vibes, oras po natin. 2:01 na po ng hapon. And kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Cathy G.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.

0: favorite music radio. FMR, favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Sa susunod na Habang Buhay, Ben and Ben, 2:18 na po, ka-vibes, ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: May sukatan ba ang pagiging karapat-dapat sa pag-ibig? Nasabi mo na ba na karapat-dapat ka? Alam nyo, ka-vibes, ha? Ang tinatayang karamihan ng mga taong nakakaranas ng imposter syndrome. Ito yung imposter syndrome. Ito yung pwedeng maranasan kahit may mga matagumpay na tao. Yung pakiramdam nila na hindi mo deserve yung tagumpay at baka mahuli kang hindi ka talaga sapat, diba? Kahit may malinaw na evidence yung kakayahan mo. So marami pong tao ang nakakaranas ng ganyang imposter syndrome. And sa ilang bahagi po ng kanilang buhay. And pinapakita po sa pag-aaral na malaking porsenta ng population yung nakakaranas ng matinding self-doubt kahit may mga naabot na, 'di ba? Kung minsan kasi kahit na-reach na natin yung tagumpay, parang okay na ba ako? Parang sapat na ba? Tama na ba talaga? Na-reach ko na ba talaga? Successful na ba ako matatawag? Yung mga ganon, ang dami pa rin nating question, ba? Diba? Katulad na lamang po ng ating letter sender na binasang, ay ating letter na binasang ngayon coming from Lester. Si Lester na na-inlove sa isang college graduate, edukado, hindi naman yayamanin, Kathy G, nakakaangat lang dahil ako ay isang high school graduate. Tapos, kung minsan, sa pera, at alam mo yun, napakiramdam niya, hindi siya enough dun sa kanyang girlfriend. Hindi siya enough para mapagmalaki nito. Pero para sa girlfriend niya, wala naman eh. Wala naman dapat maging problem eh. Ikaw lang ba? Nag-overthink lang ba talaga tayo? Ka-vibes kung minsan na pakiramdam natin, hindi pa tayo enough sa taong mahal natin. Napakiramdam natin, kulang pa yung nabibigay natin sa kanila or kulang pa tayo para sa kanila. May sukatan ba talaga ang pagiging karapat-dapat sa pag-ibig? Big ka-vibes. Alam nyo, may mga taong may mababang self-esteem ha at may mga madaling matakot sa rejection kahit walang senyales ng pagtataksil or yung paglayo, pwede sila mag-isip na mga what if scenarios eh na magpapatas ng anxiety sa relasyon. Medyo iwasan natin yan, yung pag-iisip ng kanigahan, di ba? Hindi naman talaga maiiwasan at all, Kathy G. But then, if we can, bakit di natin subukan? Di ba? Sabi nga ni Miss Sari, Kathy G, I think there is wala. Because lahat naman tayo ay entitled to experience love. Either you have a different culture, a different perspective, and even an age, kahit na magkaiba kayo na edad, wala namang sukatan talaga. Thank you. Parang English-speaking lahat ng mga nandito. Ah. Thank you, William Mortel. Miss Sari Lerma. Sabi ni Jessica ng Pasig, Kathy G, hello, it's me again. Para kay Lester, Lester, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang isipin mo ngayon ay nagmamahalan kayong dalawa para hindi ka na nai-stress ng kung ano-anong kanigahan na nandyan sa isipan mo eh. Diba? Tigilan mo na yan, sabi ni Jessica. Thank you, Jessica. And this one naman, sabi niya, Kathy G, medyo mahaba-haba ito, ha? It's Kai. Hello, Kai. And payo ko po kay Lester, huwag niyang hayaang maging hadlang ang estado niya sa buhay para mahalin at piliin ang taong mahal niya. Naiintindihan ko kung bakit siya kinakaban, lalo na kung mas may kaya ang girl at pakiramdam niya ay hindi siya nakakasabay. Pero para sa akin, ang halaga ng isang tao, hindi nasusukat sa pera o laki ng kinikita, ha? Kung ano ang nasa posisyon ng girl. Hindi ko alam. Ano to? Hindi ko naman hihintayin na ma-figure out ng partner ko ang lahat o maging mayaman muna siya bago kami magpakasal. Kung mahal siya ng girl at pareho silang handang harapin ang buhay ng magkasama, huwag niyang maliitin ang sarili niya dahil lang mas may pera ang partner niya. Ang isang mabuting partner ay hindi lang naghahanap ng mayaman, naghahanap din ng taong mapagkakatiwalaan, responsible, at mamahalin siya ng totoo. Very well said, Kai. Thank you so much. Bago to na nag-message po sa atin. Thank you, Kai. And sabi naman ni William, ayan, lahat naman tayo ay may karapatang magmahal, mayaman man or mahirap. Happy birthday to me tomorrow. Uy, happy birthday, William Mortel. Ayan, advance happy birthday to you. And speaking of birthday, happy birthday din kay Lolo Benjamin. Uy, 79th birthday, ha? In heaven naman pala. Ayan na. Kay hello kay Papa Eduardo at Mama Alma at mga kapatid ko, Rosemary, Christine. Lagi po kami nakikinig sa iyo, Kathy G, dito sa Gawad, Kalinga Village na Pindan, Taguig City. Hello sa inyong lahat. And also to JR. Hello, JR and CJ. Ayan ha. Saan kayo pupunta? Mag-iingat kayo at sa mga kasama nyo. Ayan. Hello. Ingat-ingat. Ka-vibes, syempre. Nako, eto na po. malapit na malapit na, malapit na. Dahil the comeback is real, mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, The Legacy continues na mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 niyo. Home Along the Riles, The Reunion, this coming June 17 na po yan, in cinemas nationwide. Abangan po natin yan, ka-vibes. At syempre, abangan niyo pa rin po ang ating mga naka-line up na mga kanta dito lang po sa Love Me Kathy G, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
1: Love Me Kathy G,
0: ang lupet.

0: Yan yung gustong sabihin nitong si Lester dito sa kanyang girlfriend na si Aika. In your eyes, I can see my dream's reflection in your eyes. Kaya iwasan mo na yung pag-iisip, Lester, ng mga kanegatibuhan. Oo, para hindi na maging hadlang pa yan sa inyong pagmamahalan na magkasintahan. Wow, very rhyme, ah. Ayan, anyways, ka-vibes, ayan ang ating pong katanungan nga. May sukatan ba talaga ang pagiging karapat-dapat sa pag-ibig? Dahil nga po yan ang nangyari. Ito pong si Lester, tinatanong niya kung sapat na ba. Sapat na ba yung love na binibigay niya dito sa kanyang girlfriend na magkaiba sila ng estatus sa buhay? Hindi man kalayuan, yet may pagkakaiba pa rin, Cathy G. Hindi ko ma-provide lahat ng pangangailangan. And most of the time, ang girlfriend niya si Aika nagpo-provide particularly sa financial. Ayan, alam nyo, ayon sa relationship psychology, ang sobrang paghahangad nung pagiging sapat, pwedeng mauwi sa perfectionism. And yung perfectionism na yan, madalas na konektado yan sa imposter syndrome, yung patuloy na pakiramdam kulang ka pa rin sa sarili kahit maganda naman yung ginagawa mo, di ba? Ganun lang ang nangyayari. Maraming salamat po, ha? And Gerard King Michano, Mary Dulay, Coach Everyday, Miss Altesa and Randy, at sa lahat po ng mga natumutok, nakinig, at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo for our center for today na si Lester. Maraming salamat po, ka-vibes. Ayan na. And alam nyo, minsan, ang pinakamabigat na laban, hindi yung laban sa ibang tao eh, kundi yung laban kung papaano natin tignan yung worth natin bilang isang tao. And for you, Lester, instead na isipin mo kung sapat ka ba ngayon, bakit hindi mo na lang i-focus yung attention mo sa pagiging mas mabuting tao sa hinaharap, ba? Diba? And ang halaga kasi ng isang lalaki ay hindi naman nasusukat dun sa laman ng bulse, diba? Kundi dun sa kanyang character, of course, dun sa yung pagiging tapat mo dun sa partner mo, kung paano ka magsisipag para maging maganda pa ang relasyon nyo, at yung kakayahan mong magmahal ng totoo. Yun ang pinaka-importante sa lahat, no matter what. And you know what? Yung pag-ibig kasi, hindi naman yung sinusukat kung gaano karapat dapat eh. Diba? Sinusukat yan sa pagpili ng pananatili mo sa kabila ng mga pagkukulang. Thank you so much for sharing your story with us, Lester. At doon po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio and or my FB page, DJ Cathy Gia. Maraming salamat, ka-vibes, sa pagsama sa akin ngayon pong araw po ng Webes. Aba, bukas. It's a long weekend, ka-vibes. Kaya naman, enjoy nyo po ang long weekend and of course, advance happy Independence Day sa atin pong lahat, ka-vibes. Ito po si Cathy G. Yan. Siyempre, makarinigan po tayo ulit tomorrow. But, siyempre, huwag munang bibitiw. Dahil, isang masayang merienda time ang sasa inyo. Kasama po ang Banana Crew! Ayan.
1: Naku, excited na tayo mamaya, mga ka-vibes. Makasama natin ang Home Along the Reels, the reunion cast.
0: Wow.
1: And of course, dahil dyan, syempre, ako po, isa po kong Gen Z. Mm-hmm. So, sasabihin ko na sa inyong lahat, mga ka-vibes, as someone na Gen Z, I'm very looking forward sa movie na ito dahil nakapanood ako ng ibang episodes. Mm-hmm. Last night, bininge ko talaga siya hanggang sa hindi na kinaya ng aking
0: anto. Actually, maganda ha. Ang maganda kasi, syempre, ito yung mga time namin yun, talagang alam mo yon, nakakatuwa. O pag naalala mo ngayon na meron na silang the reunion. Kaya naku, abangan nila.
1: Kamusta
0: yan,
1: ang experience, DJ Cathy, nung bata ka pa, nung nanonood ka ng Home Along the Reels?
0: Okay, masaya. Nakakatuwa kasi yung mga alam mo yung mga linyahan nila, and of course the characters din, syempre nakakatuwa. May kanya-kanya silang character talaga.
1: Meron din talaga silang magandang feels na binibigay sa na parang kada episode may story. But, syempre lahat, pero meron siya talagang moral lesson.
0: Correct,
1: so,
0: syempre.
1: So, yun ang inaabangan siguro ng ating mga ka-vibes kasi ano nga ba ang mangyayari sa The Reunion. So, abangan
0: ayan, ako,
1: later!
0: Abang-abang yan. At syempre, makakasama nyo po mamaya ang cast po ng Home Along the Reels, The Reunion.
1: Yes!
0: Syempre, dito po yan sa Banana Crew, ha?
1: Sa Home of the
0: Home
1: Stars.
0: Home of the Stars. Kaya huwag kayong bibitiw, ka-vibes, ha? Syempre, susunod na po DJ Jayo and DJ Chloe the Darling. Dito lamang po yan sa FMR...
1: Ka-vibes ang lupet.
0: Oras po natin, ka-vibes, 2:52 na po ng hapon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Kathy G.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: UK noong 1963. Itinuturing ng palasyo na isang mahalagang hakbang ang pagbisita sa patuloy na pagpapatibay ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas sa Germany na nagsimula pa noong 1954. Ang Germany ay nananatiling isa sa pinakamalakas na kasangga sa kalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas sa loob ng European Union. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, patuloy ang nararamdamang aftershocks matapos ang malakas na lindol sa Mindanao kung saan halos 3,000 pagyanig na ang naitala na FIVOGs hanggang kaninang umaga. Sa nasabing bilang, daan-daan ang natukoy ang pinanggagalingang lokasyon at ilan naman ang naramdaman ng mga residente na may iba't ibang lakas. Samantala, umabot na sa 53 ang kumpirmadong nasawi bagamat patuloy pa itong binibirka ayon sa Bureau of Fire Protection. Nananatili naman sa Code Red Alert ang Davao Region at Soxhagen habang tuloy-tuloy ang rescue, retrieval at damage assessment operations sa maapektadong lugar. Ayon sa Office of the Civil Defense, unti-unti nang nararating ng mga responders ang mga dati hindi mapasukang komunidad, subalit may mga lugar pa rin nahihirapang marating dahil sa mga nasirang kalsada at infrastruktura. FMR Newsbreak. Samantala, sa ating panghuling balita, tiniyak ng PNP na planchado na ang lahat ng hakbang sa seguridad para sa pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan bukas, Biyernes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala namang natukoy na konkretong bantak kaugnay ng paggunita ng kalayaan, ngunit nananatiling naka-alerto ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga local government units at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at koordinadong operasyon sa seguridad. Aabot naman sa 12,000 police at force multipliers ang i-deploy sa Metro Manila na tututok sa mga pangunahing lugar tulad ng Rizal Park, Parada ng Kalayaan Route, Bonifacio Monument, Pinaglabanan Shrine, Malacanang at paligid ng US Embassy. Magpapatupad din na mas maigbit na seguridad sa mga lugar ng Senado.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com. FMR Newsbreak.
0: At yan mga kabais, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes!
3: Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ah!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kadto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Mosaradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
1: Tambay!

0: 92.3 FMR Kavibes, ang lupet!
1: Magandang afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin. Ang oras natin ay 3:33 sa buong kapulungan ng Pilipinas. At syempre, Kapiling Kabonding, ang inyong pong kwela makulit ang magbigay ng more music. Kami ang tambalang
0: Jai Kwang! Hello, hello sa ating mga Kavibes na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao sa 102.3 Baguio, Bacolod, 97.5 Gensan, and of course, sa 101.9 FM Radio Davao and sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Nako, isang mwa sa ating mga ka-vibes, ang ating mga barbero. Ayan, nilista ko na po ang ating mga construction workers na super pogi sa baba. Ang Yek Alfonso Construction Group na super sweet. Nagpa-picture sila at nabigyan na po natin sila ng stickers. And of course, sa baba. Ano lang, dapat papasok na ako, pa-uwi na ako. Tapos biglang, ate, pa-picture. Ganon.
1: Oh. Bongga.
0: Tapos ang ating mga barker sa terminal. Nakapagpupunta ng MOA. Ang sinasabi nila, MOA. At saka yung mga ating mga kabibes na nasa botika, nagbabantay. And of course, ang ating mga vendors. Shout out sa inyo.
1: Siyempre naman, kasama nyo rin po ang inyo pong nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po, si Jai Ho. Ito na. Naku, may share ka ba, sis Mars?
0: Meron ako yung share.
1: Ano pwede natin pag-usapan ngayon?
0: Bagong discovery na hindi ko sure kung lahat ng ating mga ka-vibes ay alam. Especially ang ating mga kababaihan.
1: Oh, ano yan?
0: Di ba meron tayong puberty stage going on in our bodies?
1: Oh, lahat naman tayo dadaan sa puberty. Yes.
0: Meron palang second puberty ang babae.
1: Talaga?
0: Di ba nakagulat?
1: Oh, okay. Ano yan? Kwento mo yan.
0: Pag 18, pag patak ng 18 years old, ganun.
1: Pag nag-debut
0: na tayo, iba na yung katawan. Pero meron palang, ewan ko ba kung totoo talaga to or scientifically. Pero
1: ba nakita yan?
0: Sa TikTok. Pero ano siya, maraming...
1: TikTok mo yan eh.
0: Maraming research about it nung sinerch ko talaga siya sa Safari.
1: So meron siya.
0: Meron siya talaga. Hindi ko lang alam kung ano yung specific na tawag doon. Pero kapag nag-25 ka, iba rin yung change sa body mo. Tapos kapag nag-25 ka, parang yun daw kasi yung, di ba, quarter life, dito daw nabubuo ang ating frontal lobe ng hindi lang babae, pati lalaki, nabubuo. So parang, kaya siguro iba rin mag-isip ang 18 years old at 25 years old. Dahil iba nga talaga ang puberty, no? Kasi ako, pansin ko yung katawang kong ganito, parang na-maintain ko na siya ngayon, pero iba yung katawang ko ngayon kesa nung 18 ako.
1: Pero syempre, di ba, hindi natin sigurado yan dahil hindi naman tayo mga medical expert pagdating sa pangangatawan ng isang tao.
0: Tama.
1: Di ba, hindi naman yan yung mga, hindi naman yun, hindi tayo dyan nagpakadalubhasa ate. Di ba? Yes. Oh. So para sa akin, no, check nyo na lang po yan. Hindi ako makapag-comment kasi nga, una sa lahat, hindi ako babae, di ba? Pangalawa, binabae ako mga ka-vibes, di ba? Pangalawa, syempre, yun nga, sabi ko nga, hindi yan ang graduate ko or tinapos ko, pero nasa sa inyo na yun. Pero ang tanging alam ko lang, between sa babae at sa lalaki, ang mga kalalakihan ay mas gumagwapo talaga habang sila'y umiedad.
0: Talaga ba?
1: Yes!
0: Girls ba, hindi ba gumaganda kapag umiedad?
1: Mas kumpara. Oo, mas kumpara. Kasi parang sabi nila, guys, age like wine.
0: Fine wine.
1: Oo, fine wine. Kasi parang good example yan. Kaya ako yung nasabi, wala akong nakita or kung ano, na pagkwentuhan yan, sabi namin, grabe no, habang nagkakaedad, lalo si Ian Veneracion, mas lalo siyang nagkakaroon ng appeal. Diba? Si Ian Veneracion. Tapos in fairness, diba yung iba, parang nagkakaroon ng akong tawagin sa social media or kahit sa personal na yung tipo ko ay yung parang daddy looking. Yung mga ganyan.
0: Ako may masasabi. May panlaban ako kay Ian Veneracion na babae.
1: Sino?
0: Si Miss Ina Raimundo.
1: Oh, yes!
0: Oo, di ba ang dami niyo ng anak na sobrang ganda nilang lahat.
1: Truly.
0: Siguro ganun din, pag tumatanda ka, iba rin yung inaalagaan mo yung sarili mo.
1: Tama, di ba? Tsaka hindi, ang sabi ni Miss Ina, naalala ko dati, may interview kay Miss Ina, parang more water daw talaga. Tapos workout, napaka-importante daw niyan.
0: Lagi nga siya nag-workout.
1: Pinipili daw dapat kung ano yung mga tinitake sa katawan. Yung
0: hindi
1: kinakain.
0: Pwedeng puro fried lang, o kaya toyo-toyo.
1: Hindi, hindi mga may preservatives. Ayun, yan. Oo, diba? So parang ang dating eh ano, sabi nga eh, kapag ikaw inalagaan mo yung katawan mo o yung pati inner self mo talaga, it will definitely reflect sa kung ano yung ipinapakita mo. Parang araw pagising mo, parang hantaray no, ito yung edad ko pero wala ko lang. Parang tayo, diba? Parang hindi, effort na lang natin talaga ng todo-todo to look good every single day.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang hindi tayo allowed. Sa totoo buhay lang.
0: Totoo.
1: Eh, di ba normal naman talaga na magkaroon ka ng pimples, ganyan.
0: O kaya may araw na gusto mong magpahinga yung mukha mo, ay mag-makeup, di ba?
1: Truly, di ba? Pero hindi tayo allowed na sinasabi sa atin na parang dapat lagi kayong ganito, pangalagaan nyo. Parang alam natin sa sarili natin na hindi tayo allowed na magkaroon ng tagyawat.
0: Tama.
1: Yung kapag hindi naman sa, ano lang ha, for conversational purposes, hindi allowed kasi syempre, lalo na kapag nakikita ka sa camera, hindi presentable tingnan na may mga bump.
0: Kailangan siya sa trabaho kasi.
1: Kailangan siya sa trabaho. So as much as possible, di ba, meron kang sariling clinic na pinupuntahan mo na parang any time of the day or basta yung open sila sa clinic hours, yung mapiprevent ka agad, injectionan ka agad yung tagyawat para humupa, ganyan.
0: Huwag nang pabuin pa.
1: Meron ako naalala. Parang Saturday ata siya or Sunday. Tapos kinabukasan, meron akong interview, meron akong show na gagawin. Eh, sakto, yung two front teeth ko, yung bunny teeth ko, ganyan.
0: Actually, ang ganda ng bunny teeth mo.
1: Yes, parang anong...
0: Totoo yan, diba? I mean,
1: totoo
0: like...
1: Totoo yung bunny teeth ko na ganyan, pero mas pina-extend ko ng konti.
0: Ang ganda niya.
1: Oo,
0: sa totoo lang.
1: Pina-extend ko ng konti para mas... Diba, parang... the more OA, parang depende lang kung madadala mo siya.
0: It's cute.
1: Correct. Diba? Kasi nga, ang sabi sa akin dati nung bata ako, meron kaming tindahan dati sa isang mall, nagtinda yung nanay ko, ganyan. Tapos meron doon transgender na galing Japan. Sabi niya, siya pina-amaze ako na ang ganda niya. Parang hindi real. Ang perfect. Yung pala siya because of the science and technology, ganyan. Pasintabi po, busina po sa mga sensitibo. Baka 2026 na, kayo po ay hindi pa rin aware.
0: Gumising
1: sa
0: na po tayo.
1: Oo, pero siya may kanya-kanyang paniniwala. Yes. Anyways, going back. Tapos nakita ko yung ngipin niya, talagang parang ganyan, bunny teeth talaga. Sabi ko,
0: mahaba?
1: Ganyan, yes. Malaki yung two front teeth niya. Sabi ko, ano yan? Ba't ganyan? Sabi niya, this is ano, parang beautiful imperfection.
0: Mm.
1: Sabi niyang ganun. Kasi diba, meron talagang may mga isinilang na ganyan yung ngipin nila. Like si Julina Magdangal, diba?
0: Minsan nga, diba yung parang ano pa, hiwalay.
1: Yung hiwalay pa. Tapos sabi niya, yan daw kasi, yung bunny teeth daw kasi sa Japan, ay sobrang ano, sikat daw kasi nakaka-feminine siya ng muka.
0: Ganun pala yun? Yes. Wala kang bunny teeth eh.
1: Meron!
0: Meron ba?
1: Yes!
0: Lang.
1: Meron, oo. Sabi nga, nakaka-ano siya, nakaka-fem siya, nakaka-soft siya ng face, ganyan.
0: Mm.
1: So sabi ko, ay, ganun. Ang kwento nito, dapat gusto ko magpa-veneers.
0: Pero, hindi mo na kailangan ng ganda-ganda ng ipin mo.
1: Yun nga yung sabi ng dentista ko. Sabi niya, hindi kailangan kasi maganda yung ipin mo, maayos yung ipin mo. So, hindi ako nagpa-veneers, ganyan. Tapos, syempre, nandun ako sa akin, sabi ko, I want something new for my teeth, ganyan.
0: Para new look.
1: Oo, ang ending, nag-trip kami, ginawa niya ng prosthetic tong dalawang two front teeth ko, ganyan.
0: Ganda.
1: Ngayon, dahil nga sumobra siya, ganyan, ang nangyari na basag te. Nito recent lang. Ito, siguro mga 1 week ago or 2 weeks ago, nabasag ko to. Kasi nga, umiinom ako nung, alam yung juice na ano, yung jungle juice.
0: Oo. Ay, yung nasa ano.
1: Tapos, di ba yung taas na ganyan? Di, inom-inom ako ganyan. Pagka-inom ako ganyan.
0: Ay, tumunog.
1: Pagtingin ko, sabi ko, oh my God, ano na to, 5:30 p.m.
0: Sa harap pa talaga ng ipin, no?
1: Sabi ko, oh my God. Perfect yung ipin, kumpleto naman. Mm. Pero yung in-extend niya, bumigay, may basag siya. So alam mo ba, at that moment, right then and there, nagtawag ako sa dental ko, sabi ko, what time kayo open, hanggang anong oras, ganyan-ganyan. Saan ang pinaka-branch na malapit? Ganyan. Eh ako, malapit ako sa Mall of Asia Arena. Mall of Asia, sa MOA. Sa MOA. Tumakbo ko dun talaga, bukod sa gusto ko mag-angkas. Kasi nga, para mahabol ko lang siya, kasi hanggang 7 lang ata sila, or 6:30, ganyan-ganyan. Alam mo, buti na drive ko siya, in 30 minutes dumating kami dun. Tapos yan, inayos siya. Ganun.
0: Buti.
1: Oo. So, ibig sabihin, sinasabi natin, diba, hindi naman parehas na yung lahat may kakayanan na gawin yung mga bagay na yon, 'di ba?
0: Pero may mga ano pa rin tayo eh. May ginagawa pa rin tayo sa sarili nating katawan to make us be healthy.
1: Hindi, yun nga.
0: Healthy.
1: Para maging, tsaka para maging ano, hindi naman perfect, pero maging maging presentable tayo tignan. Kasi syempre, modesty aside, di ba, parang meron tayong mga pinapangalagaan na mga followers na humahanga, tumiidolo sa atin. Di ba, parang hindi naman sa dapat iba tayo sa kanila, pero yun yung talaga yung dapat. Gets
0: so,
1: mo?
0: So, parang may pagka-maintenance din in a sense.
1: Oo, na kailangan, na kailangan hindi ka lumobo at magkaroon ng laman kasi hindi magandang tingnan sa television. Yung may mga ganun. Pero syempre, di ba, hindi naman sa pinipressure mo or nagiging harsh ka sa sarili mo. Pero parte siya, halimbawa, kahit nga sa opisina ka lang, di ba?
0: Kailangan isama sa
1: para
0: lifestyle.
1: Para dumagdag, kunyari, marketing ka or something, ganyan, may kinalaman ka sa sales, brands, ganyan, di ba? For you to be able to
0: get clients,
1: di ba? Gusto mo looking good ka bukod sa charm, bukod sa natural, bukod sa charm and natural na karakas mo kung sino ka talaga. It's very important also, 'di ba? Kasi ang tao nga ay ano, maraming panghusga sa mundo, 'di ba? So napaka-importante na bigyang halaga yung outside saka yung ano, yung outside and yung inner mo, 'di ba? Bukod sa maganda ka na, mabuti pang ugali mo. Perfect combination
0: tama.
1: Ka.
0: Ang taray, sumabay yung ano, yung topic natin sa comment kanina sa TikTok.
1: Exactly. Oo, kanina kasi naka-live ako. May nag-comment sa akin, "Jaiho, tumataba ka." Sabi niyang ganun talaga.
0: Nakagulat, di ba?
1: Sa totoo lang, di ba, merong mga rules yan, may mga proper etiquette yan.
0: Yes.
1: Na it's a no-no to ask a woman sa
0: weight?
1: Age. Oo, di ba? Parang hindi mo tatanungin kung ilang taon na yung isang babae. Hindi mo pwedeng, hindi kayo, lalo na kung hindi kayo close,
0: yes,
1: sisitahin mo siya. Parang, uy, laki mo ha, tumataba ka. Hindi talaga siya.
0: Tama.
1: So, ang laki kaya, ako nga sabi ko, sanayin na ako ha. Sanayin na ako sa kung paano ka mean at ka rude ang mga tao on social media. Pero, like kanina nag-comment.
0: Oo. Nagulat kasi ako dalawa, sabi ko, grabe, Majay, grabe makatanong yun, ha? Sabi ko,
1: Totoo, sagot ko yun talaga sa kanya. Hindi kasi kailangan kong magkaroon ng, nag-gain ako ng weight because after nung diet ko na pumayat ako talaga, todo, na subaybayan nyo naman yan, kinailangan kasi nga, umiinom ako ng gamot pag morning and lunch and evening. So as much as ayokong kumain, kailangan lamanan ko yung chan ko kasi hindi siya pwede nang basta parang yung sinasabing Skyplex lang tinatinapay lang. Hindi pwede, kailangan may laman talaga kasi nga, mataas yung dosage, ganyan.
0: Yes.
1: So yung pressure na naman tuloy sa akin na to maintain and hindi to modo. Pero sabi ko nga, hindi ako na-hurt, pero alam mo, may impact talaga siya na parang,
0: bakit sasabihin pa rin niya na tao?
1: Diba?
0: And at the same time, ang bait mo kasi sinagot mo pa rin. You don't have to eh.
1: Oh diba? Yes, pwede ko naman siyang denmahin din. Siguro nga dahil sanay na, pero syempre, not everybody has the same courage and guts na sagutin yung mga ganong katanong. Yung iba, dadamdamin nila yan. You pwede kayong makapagbigay ng impact sa kanila na
0: baka malungkot
1: hindi
0: sila,
1: na sila kumain buong araw the next day, 'di ba? Hindi na maging normal ang pagkain nila because of just simple comment na sinabi nyo, 'di ba?
0: Kaya be careful of what you say, mga ka-vibes sa social media.
1: Totoo.
0: Nako.
1: Ngayon nga ayan, 'di ba? Maraming tas yan, katulad niyan. Ewan ko, ba't parang maraming masaya kapag ka parang feeling nila nakakapang-asar sila
0: kaya
1: or whatever. Sa'yo, anong pinaka-harsh comment na parang feeling mong ano, na na-off ka, na parang, ba yan?
0: Lagi ako nasasabihan on social media pag nag-TikTok live.
1: Ano?
0: Babae ka ba talaga? Ganun.
1: Nasasaktan ka.
0: Or sinasabi nila parang, ano yan eh, parang alam mo may comment na ganun.
1: Transgender ka daw, ganun.
0: Oo. Sa una, nainis ako kasi parang, ano, sexist ba kayo? Kasi 2026 na, kailangan na nating lumevel up sa ating thinking dahil kailangan lumabas na tayo sa stigma na parang ganito dapat, ganyan dapat. Tapos kung parang sinasabi mong transgender ako, so what? And at the same time, pero wait, babae ako ah. Ba't parang hindi kayo naniniwala sa akin?
1: Yeah.
0: Diba?
1: Diba sabi ko nga sa'yo, minsan nanginis lang sila.
0: Oh, baka ganun na
1: yes, nga. Yes, nanginis lang sila and they just want to get your attention.
0: Kaya nga.
1: Oh, diba tulad niya, nakita yun.
0: Pero, diba nakakaisip
1: pero meron, ka? Ano, meron siyang emotional something ha?
0: Na parang sabi ko, paano ko nagmukhang ganito, ganyan?
1: Na parang mag-questionin mo yung sarili mo na, ganun ba ako tignan talaga?
0: Or masyado ba akong maarte? Ganun.
1: Yes. Okay, comment niyo po sa aming Facebook page kung ano naman ang mga mga thoughts niyo sa naging topic natin ngayong Thursday afternoon. Oras natin 3:47. Back to more music. Dito pa rin syempre sa Home of the Stars.
0: Banana Crew!
1: Sa 92.3.
0: FMR! Ka-vibes! Ang lupit!
2: Banana Crew!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Banana Crew!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito niyong merienda.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Paborito niyong merienda? Nandito na!
3: Welcome sa Home of the Stars!
4: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
9: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC!

0: DJ Chloe.
1: Afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin sa 101.9 FM Radio Davao City,
2: sa 89.5 FM Radio Davao del Norte,
1: at syempre sa 102.3 Bacolod at ganun din sa Baguio.
2: And of course, ating mga ka-vibes na nanonood sa ating live stream sa 92.3 FMR, YouTube, and Facebook.
1: Siyempre sa mga kababayan natin na alam naman po natin ngayon po ay parang unti-unting nagre-recover sa 97.5 Jensan, mm-hmm, dahil nga sa 7.8 na lindol na tumama nung isang araw, diba? Siyempre, nandito pa rin po ang inyong mga ka-vibes para maghatid siyempre ng more tugtugan at ng more chikahan. Yes. Alam nyo, gusto ko lang sabihin na yung ambiance, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa radyo, mm-hmm, sa mga nakatutok, yan, lakasan nyo na po, dahil baka nagtataka kayo, bakit pinapatugtog ni Jaiho on a Thursday afternoon,
2: sakto,
1: ang Home Along Dariles theme song. Eh syempre, paano ba pag Thursday, di ba dapat tayo itumotrowback Thursday? Pero hindi throwback itong bagong movie nila, ang Home Along Dariles the Reunion. At dito po ay papaliwanag ko lang sa mga hindi tayo nakikita. Syempre, hindi naman lahat nasa live streaming.
2: Tama.
1: Pero no, yung mga nakikinig sa radyo, alam nyo po, dapat maramdaman nyo ng bonggang-bongga yung feeling na kung ano yung nararamdaman namin dito sa studio. Bukod sa malamig, opo, wala po nagpaparamdam. Wala po nagpaparamdam sa studio
2: spirit
1: namin.
2: Spirit of the glass.
1: Opo, o, bawal mag-spirit of the glass. November pa yan, sis. Oo. Nandito po yung mga boss namin, even yung mga OJTs namin, ang mga kuya at mga ate po namin. Nagkakagulo po sila because it is an honor and a privilege para sa ating lahat. Ako especially, ha, hindi ko na pinaparamdam kasi syempre kaibigan ko naman sila Kuya Moki, diba, kasama natin sila Boy to again, si Tita Nova, nakasama ko na yan sa ilang mga premiere nights maraming beses na. Si Sir Vandop, of course, nagkaroon na kami ng encounter sa ibang mga ganap sa showbiz gathering. Si Miss Maybelline, na sabi ko nga nung last interview, naging schoolmate ko siya before, huh? Sa St. Francis of Assisi College.
2: Ang dami mong artist,
1: yes,
2: na naging schoolmate.
1: Batang 90s po ako, di ba?
2: Yes.
1: Siyempre, ito po yung mga panahon na parang lahat sila ay tinitingnan at iniidolo ko mula noon magpahanggang sa ngayon. At dito po, live na live. Oh my God, kinikilabutan ako.
2: Ay!
1: Baka maiyak ka pa, Jaiho, ha? Ang sarap sa pakiramdam, nandito po ang cast, ang mga Cosme, siyempre ang mga taga-Riles sa Banana Crew. Hello!

0: 1.3 DJ Noba Bilya.
1: Hindi yon. This song was brought to you by Noba Bilya.
2: Tama.
3: Hi, Jai.
4: Hi,
3: DJ Hello. Chloe.
1: Yes.
3: Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, magandang magandang araw po sa inyo lahat.
5: Saka gusto ko yung kung paano ko nag-intro kanina.
1: Yes.
5: Naaliw kami.
3: Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda.
1: Yan, totoo.
3: Hanggang saan ba to?
1: Sabi ko nga sa mga birthday party, lagi akong panalo eh. Sa happy birthday, Tita Nova. Yung gano'n, lagi akong panalo dun sa mga birthday party.
3: The longest, no.
1: The longest.
3: Aminin mo na aliw ka, mami.
2: Aliw talaga. Aliw na aliw.
1: Yes. Tita Nova, bago ang lahat, bumati ka po sa lahat ng mga nakikinig sa atin all over the world. Hindi lang tayo sa radyo na pakinggan.
2: Yes.
1: Meron na rin tayong live streaming ngayon. Opo.
2: Talaga po.
1: Yes,
2: talaga
1: po.
5: Sa buong mundo.
2: Talaga?
5: Yes. Mami, sasabihin mo na naman, televiewer. Sa radio tayo.
3: Baka televiewer na naman masabi mo.
2: Ay, unahin ko ang California.
3: Yeah.
2: Hello, mga tagal California, USA.
1: Yes.
2: How are you?
5: Yeah. Mami, mga kamag-anak mo. I'm
2: kamag-anak, Jenny, TJ.
3: Hi, Jenny.
1: Jenny. Yes.
5: Global yan.
1: Totoo. Thank you, Tita Nova. Boy 2!
3: Hi, guys. Kamusta kayo lahat? Sa mga kaibigan namin sa US, sa buong Pilipinas, lahat kayo na nakikinig ngayon sa 92.3. Masaya kami na nandito kami ngayon.
5: Yes. Kuya Smokey!
1: Kuya Smokey!
3: Hello, hello, hello po sa lahat ng mga nakikinig ngayon mula Pilipinas hanggang sa buong mundo. Maraming maraming salamat, DJ Jai, tsaka DJ Chloe, sa pag-imbita sa amin dito ngayon.
1: Truly! Siyempre naman, Miss Maybelline De La Cruz.
6: Hi everyone! Ako, we're so excited to be here. Sabi ko nga kanina kay DJ Jai, finally!
1: In person!
6: Yes, in person kasi yung unang pag-uusap namin
1: via Zoom.
6: Zoom.
1: Yes.
6: I'm so excited personally to be here and to greet everyone. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga listeners natin most especially.
1: True! Yes. Siyempre naman kasama rin po natin si Von Dong!
7: Hi.
1: Very short and very, very ano lang.
7: Sa buong mundo and
3: ngayon.
7: Hope na makasama namin yung sa Home Alone Realist again. God bless po.
1: Una sa lahat po, marami ang natutuwa, marami ang na-excite. Kumbaga, bumangon ang mga katawang lupa ng mga trentahin at kwarentahin. Opo, dahil nga itong Home Alone The Realist The Reunion ay malapit ng mapanood in all theaters nationwide. Bato ko na kagad yung mga katanungan. Unahin na natin yung sa tanong na, syempre naman, narinig ko na kay Miss Maybelline, ito ay nagsimula sa isang kwentuhan lamang.
3: Tama.
1: Pero ano yung pinaka nakapag-push at nagbigay sa inyo ng eagerness na hindi to pwedeng hanggang dito lang. Kailangan natin itong ituloy at kailangan nating ibigay yung kung ano yung nararamdaman natin. Maaring ganun din pala yung nararamdaman ng mga nanonood sa atin before at sa ngayon.
3: Kuya Smokey, or ako muna.
2: Ikaw.
3: Sige, ikaw. Di, kasi nag-umpisa to dahil nagkaroon kami ng reunion dahil may baptismal ang firstborn.
5: Binyag ng anak ko.
3: Ni Kuya Bill. So doon kami nakita-kita, tas nakakatuwa dahil may ginawa kami doon. Nandun si Tita Nanay, nandun si Tita Ses Quesada. Madaling salita na doon yung buong cast ng Home Alone.
5: Majority ng
3: cast na doon. May ginawa kami parang left, right, left, left. Tapos naka-bed lang yung music ng Home Alone The Realist.
1: Oh.
3: Nag-viral.
1: Oh, oh, oh, oh.
3: Tapos nagsunod-sunod yung mga reunions namin. Hanggang there was a time na magkakasama kami nila Ate Claudine.
5: At nag-viral din.
3: Nag-viral din yun. Hanggang nakita namin na parang yung parang nakita namin yung mga comments ng tao sa social media, doon lang nag-start. Na parang sana magkaroon ulit kayo ng series, sana magkaroon ulit kayo ng kwentong tungkol sa Home Alone The Realist na ang parang values ay tungkol sa family.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So, doon na push hanggang nag-decide kami na what if gawa tayo ng isang bahala na akong series. Hindi pa namin pinlano na movie to eh.
5: Hindi pinlano ng pelikula.
3: Kasi
5: series talagang unang pinaplano.
3: So hindi kasi namin ina-expect na magiging totoo. Akala namin imposible nang mangyari.
1: Yes.
3: Pero dahil maybe yung mga audience ng ako kasi medyo nasa Alpha Gen Z na ako. Eh.
5: Ako,
3: Chloe, alam mo yan. Itong mga nasa likod ko, boomer.
5: Ako,
3: itong isang
5: ako, generation beta ako. Eh. Beta na ako, beta.
3: Parang lumaki sila kasama nung show. Natama ka kanina, DJ Jai. You were saying something about sana mapagpatuloy na naaalala namin nung time na kumakain kami sa lamesa kasama yung magulang na pinapanood yung Home Alone.
6: Yes.
3: Yung nag-drive sa amin dito is nagsama-sama kami together, naging kami-kami production to, but yet ang nag-drive sa amin dito is yung tribute para kay Tatay Kevin.
8: Yes. Yun talaga yung nagtulak sa amin na magsama-sama. Tapos kumbaga passion project na, hindi lang passion project ni Dos, kundi bawat isa sa amin yun ang naging motivation na
1: para to kay tatay
8: kasi ayaw naming makalimutan ng tao kung sino si Dolphy.
1: Of course, siya ang nag-iisang comedy king ng ating industriya, di ba? Opo. Pero di ba, ito po ay parang third installment na kasi meron nung 1993.
8: First two, oo.
1: Opo, may nauna. Tapos nung 1997, yung Home Alone The Realest 2. Ito po, yung pangatlo, Home Alone The Realest, The Reunion.
8: The Reunion.
1: At ito po ay 2.5 years bago po talaga maisabuhay. In the making po, no, Tita Nova, gusto ko pong marinig mula po sa inyo na laging nakikita po kita sa bawat mga contents. Ultimo yung nagpunta kayo sa isang clinic para dapat fresh kayo for the promos and everything. You were very, very emotional every time, Tita Nova.
6: Yes.
1: Ano po yung tumatakbo sa inyong isipan every time na nakasama niyo po ang inyong mga anak sa Home Alone The Realest?
6: Yeah.
1: At ginagawa niyo po ito na, who would have thought, no, sa 2026, ipopromote niyo po itong matagal niyong minahal at ginawang programa na Home Alone The Realest.
6: Alam mo, may inspiration din. I'm so excited and talagang gustong-gusto ko na magawa namin muli. Because, alam mo, mga barkada ko ngayon, puro seniors.
1: Opo. Kung meron mga Gen Z, mga millennials, sa inyo daw po parang ang tawag, centennials.
6: Centennial? Isandada ba?
1: Hindi.
6: Malapit na ako mag-isandaan.
8: Hanggang pa, 20 years
1: hindi,
8: pa.
1: Hindi.
6: Pero, ang mga kausap ko nga, ganyan.
1: Opo.
6: Ganyan ang centennial na nga,
1: oo,
6: ang
1: nga
6: kausap ko.
1: Oo.
6: And ang mga viewers namin noon sa Home Alone are puro seniors. Ang daming seniors.
1: Uh-huh.
6: Kasi yun ang sinasabi nila. Eh, alam mo na malungkot na pag senior, di ba? Mm-hmm. Ganon. Pero, pag pinapanood nila ang Home Alone The Realest, they forget about their yung age nila, yung karamdaman nila, natawan-tawa kay Dolphy, tawan-tawa sa amin sa istorya. At ito ang mga naririnig ko kasi taong simbahan ako.
1: Mm-hmm.
6: So ang kasama ko puro senior.
1: Mm-hmm.
6: Dahil senior na rin ako.
1: Yes.
6: Eh ngayon sabi ganoon, sayang Tita Nova, wala nang Home Alone.
1: Mm-hmm.
6: Alam mo noon, nakakalimutan ko yung problema ko, masaya ako.
1: Oh.
6: Laging inaabangan ang Home Alone The Realest na nagpapasaya sa kanila.
1: Mm-hmm.
6: That is why part of this itong sa prayers ko.
1: Mm-hmm.
6: Oo, sabi ko, sana nga Lord matuloy itong ano namin. Kaya nung nagkaroon kami ng pagkakataon na magsama-sama nitong cast,
1: yeah,
6: ng Home Alone, and then parang biruan lang eh na liga tuloy natin, liga gawa tayong pelikula, biruan lang. Pero sabi ko, let's go, sige lang, kahit na walang sweldo, ituloy, yes, lang natin.
1: Okay.
6: Yes, because we love our viewers.
1: Yes.
6: Mahal namin yung mga viewers namin. At saka sila, kahit saan mo maririnig, uy, wala na bang Home Alone? Yung gano'n. Especially the seniors.
8: Alam mo, Jai, sabi nga ni Tita Nova, yung kahit na wala sweldo, totoo eh. Parang
6: totoo.
8: Kahit na hindi mo ako bayaran, bonus na lang na nagkaroon kami ng talent fee dito. Pero, I mean, ang pinaka-satisfaction na nakuha namin dito is yung para kaming bumalik nung bata kami, nung nasa set kami ng Home Alone. Kasi pag napanood niyo yung pelikula, yung bahay namin ganun-ganun. Kung ano yung itsura ng sa TV noon, ganun-ganun yung itsura ng bahay namin with the help of Noda, yung gumawa ng miniature,
1: yes,
8: namin. Siya rin yung gumawa ng main set namin. Sana yung feeling na kung anong meron kami ngayon, yun din ang gusto naming maramdaman ng tao na manonood, na parang pwede naman kayong bumalik sa panahon nung simple pa yung buhay.
1: Totoo.
8: Pag napanood niyo yung pelikula namin.
1: How about for Vandolfo? Kasi syempre, aminin naman natin, di ba? Parang as the son,
6: yes,
1: of the comedy king, syempre, na parang magpahanggang sa ngayon, we are still here, binubuhay natin talaga ang legasiya ng nag-iisang si Tito Dolphy.
7: Sinabi na lang lahat eh.
1: Ayun
7: na.
1: Of
7: course, tuloy nga ng sinabi ko last na our dad kasi has touched lives of people, lalo na dito sa Pilipinas, kahit overseas workers, na kahit sa panandalian ng panahon sa buhay nila, mapasaya sila, di ba?
1: Mm-hmm.
7: So, nung nawala si Erpat, parang, for me ha, comedy has parang has died down eh. Parang,
8: declined, yeah.
7: Oh, parang nawala eh. Nagkaroon ng bago, yes, may kanya-kanyang, ano naman tayo, style. Pero yung comedy kasi ni Erpat, ano, it touches your life eh. It's parang, may nasasaktan man, pero nakakatawa, hindi masakit na, di ba? Pero, so yung legacy niya, nag-usap kami ni Dosen on the cast na kahit pa paano, through Home Alone, tuloy natin, di ba?
1: Mm-hmm.
7: So, it's a big factor talaga na nabuo kami for this. Yes.
1: At saka, masasabi niyo po ba na ang comedy before ay for sure, malaki na talaga ang pinagkaiba ngayon. Mas sensitibo na yung mga tao talaga ngayon na parang ang hirap lang magbitaw ng punchline.
9: Makakancel ka na.
1: Makakancel ka na talaga.
6: True. Cancel
1: culture. May cancel culture. Like, again, Kuya Moki, Dos, and Chef Etanova, maybe, and Vandoff. Ngayon kasi parang kailangan ng may unang revision, second, third, pag magbibigay ka ng bitaw ng komedya ngayon, eh dati, di ba po, parang alam natin na ito ay para sa palabas lamang, ito ay comedy lamang, ito ay sumasalamin sa mga manunood natin.
8: Ang siguro kasi, kaya, for me, kung si tatay man, kunyari, magkaroon ng kunyari, sa isa sa mga sunog baga na insultuhin niya yung ano, hindi dahil sa kinukutsa niya eh. Kumbaga, it's more of parang in the spirit of fun na pati siya, alam naman niya yung hindi to hurt eh.
1: Mm-hmm.
8: Hindi para manakit. Kung meron mang eksena na magpapatawa ngayon, sinasabi nga nila na si tatay lang ang pwedeng makagawa ng ganun na hindi siya makakancel. Kasi, ibibase rin naman natin doon sa personalidad nung nagde-deliver.
1: Mm-hmm.
8: And true. Para sa akin talaga, si tatay na yung pinaka-wholesome na komedyante sa buong Pilipinas.
1: Totoo naman. In all fairness, may gusto pong idagdag. Tita Nova?
10: Mami.
2: Yeah. I think ang Home Along the Reels, makikita na yung mga manunood, they're very excited ang mga viewers natin to watch talaga itong ano. Kasi pampamilya. Ito yung makikita mo pag ikaw ang nanood, titignan mo kami, yung istorya, yung ginagawa namin, parang merong kaugnayan din sa totoong buhay na nangyayari. Na pwede tayong magloko-lokohan, pwede tayong mag-comedy, pwede tayong magsakitan, pero wala yung serious na ano, pero may aral. May aral tayong makukuha dito sa pelikula na to. Pero hindi nawala ang comedy. Hindi nawala ang lesson. Yung ganoon. Oo. At saka talagang mapapasaya kayo.
1: Totoo. But dalawang ano 'to eh, dalawang salamin ng buhay, yung nasa tabi ng Riles at syempre sila maybe sila Aling Azon.
8: Sila yung nakaka-LL,
1: sila yung nakaka-LL, 'di ba? Nakakaluwag-luwag sila.
8: Luwag-luwag.
6: Siguro kung may magic man yung
7: buhay. Diyan ka pala, may.
1: Hindi kasi siya.
6: kung ang meron man magic ang Home Alone, siguro yung samahan ng cast.
1: Mm-hmm.
6: Kasi nakikita talaga siya sa screen. Lumalabas talaga yung chemistry sa screen. The thing is, nung tinanong niyo earlier, di ba, what made you push for this project, di ba, into a reality? Tama naman po lahat nung sinabi ng mga kasama ko. We want to give tribute to Tatay and honor the legacy of Tatay and all the other cast who were part of the show who have already passed away. Of course, that's true. Gusto natin ibalik yung pakiramdam ng nakaraan dun sa mga kasabayan natin ng mga dekada 90, di ba?
1: Mm-hmm.
6: But more than anything, yung pakiramdam kasi namin nung nagre-reunion kami, hindi namin siya matatawaran eh. Yung sinasabi ni Kuya Moki na kahit walang bayad, matuloy lang to. Go. You know why? Because each and every one of us, we have our own, ano din, own baggages, we have our own pains din that we go through on a daily basis.
1: Gusto niya rin
6: tumawa. But the thing is, when we're together, parang for some weird reason, nawawala lahat ng problema namin. Yeah. So sabi namin, bakit nga hindi natin ituloy to? Kasi yung sa pagsasama-sama natin, nakakagaan sa sarili natin.
8: What mga more yung mga manunood sa atin.
1: Totoo. At saka ano to, parang regalo to, yung di ba nauso yung kasabihan sa social media na sa simpleng laruan or sa pagkain na hindi mo makain before, ang mapanood mo, ang third installment na The Reunion can really heal
8: Yung inner child.
1: Diba, usong-uso yan sa social media. Alam mo, gusto ko lang i-share sa inyo lahat na nandito ngayon. At syempre yung mga nakikinig, baka rin minsan nilaro po ninyo na nagkaroon kayo nung, kung tawagin natin, ay yung category game. Mm. Madalas po, I remember, nung high school or nung college talaga, kalaging kasama sa cast na magbigay ng mga cast and characters ng Home Along the Riles. Na nilalaro po ng mga kabataan, yung mga batang 90s. And in all fairness, kilala kung hindi, si Maybelline kasi hindi talaga siya maybe, ang pangalan niya maybe, di ba? Si Aling Ason, yes. Si Dan Cruz naman doon before, si di ba? Si Roxanne, si Miss Hillary na si Sita Astal. Kabisado yan ng mga trentahin at pakwarentahin ng mga ka-vibes natin. I'm sure ngayon sila nga nagsisigawan sila, uy, lakas yes. Na may radyo!
9: Pag letter B siguro, no, maraming masasabi.
8: Hindi, tsaka alam mo, ito
1: yung letter B.
8: Ito nakaka-
1: Bill. Yes. Oh.
8: Ito rin kaya nakaka-inspire din gawin to kasi I remember may mga nagkikwento sa akin sa
1: production,
8: social media, sa ano, sinasabi nila na alam mo ba, wala kaming TV noon, nakikinood kami sa kapitbahay namin. Tapos ngayon pwede na akong bumili ng ticket para lang mapanood kayo. Alam mo, yun yung pag nakakarinig ka ng ganung ano comments from the people, parang mas nakaka-inspire lalo. Kasi, pinapangako ko sa inyo, hindi dahil sa kasama kami dito sa pelikula na to, pero para kayo nag-time travel pabalik ng ano right. Ng 90s right. Pag napanood niyo yung pelikula.
3: Hindi, saka yung parang isang maganda doon na sana may balik natin ulit. Kasi nung time na yun, naalala ko pag dinner time at papalabas yung kahit galing ka sa school or galing yung sa office yung mga tao, yun lang talaga yung time na umuwi sila ng bahay to eat together while watching.
1: Mm-hmm.
3: Yun yung bonding nila with the lolo.
1: Totoo.
3: With their tatay, with their nanay.
8: Yes.
3: Yun yung kadalasan na aminin na natin, guys, it's not the same nowadays.
9: Mm-hmm.
3: Ngayon kasi lahat
9: iba
3: tayo,
9: eh.
3: Iba na, may phone na tayo. Totoo. May telepono, there's so many things na nakikita mo online.
9: Streaming.
3: Yes. Na isang mabilis ng school.
8: Nasa swipe generation
3: na. Nasa swipe na tayo. So, magandang i-share din at balikan yung mga time na mas simple pa yung mga bagay.
1: Totoo. Di ba ito yung panahon, correct me if I'm wrong, base lang sa natatandaan ko na pag Lunes, kaya ni Mr., kaya ni Mrs.
8: Yes.
1: Pag Tuesday, yung kalaaga, yung okidokidok.
8: Yes.
1: Pag Wednesday naman, ano nga ba yung palaba sa Wednesday?
8: Basta kami home along sa Thursday.
1: Oh yes, Thursday eh. Talaga home along.
2: Susunod ka ba nata?
3: Ay, si Mami meron din before.
2: Abangan ang susunod na kabanata.
1: Oo, may ganun. Kumbaga yung comedy, hindi bago pa nauso yung teleserye na sa prime time. Comedy, ano talaga siya, line up siya Lunes hanggang Biyernes. At pag Sabado, Linggo na yung Once Upon a Time.
3: Jai, saka yun, prime time.
8: Prime time yun.
1: Yes, exactly. Mm.
8: Ang drama nangyayari after ng sitcoms.
1: Ang newest addition dito sa pelikulang The Reunion ay ang isang mahusay din na komedyante na si Pepe.
8: Pepe.
1: Oo. Boy to.
3: Natatuwa na ako nga, guys.
1: Sa pangalan pa. Gusto kong malaman yun. Siyempre yan nga. Di ba napakahirap? Kasi kayo, legendary, iconic ang bawat mga karakter ninyo mula doon sa Home Along the Riles, the OG cast.
8: Yeah.
1: Hindi ba kayo nahirapan na kailangan ng gantong role? Si Pepe ba ang unang karakter in mind talaga? Kasi syempre, di ba, parang sa isang komedyante na mapabilang sa Riles family, sa Cosme family, di ba, ano to, parang check sa bucket list niya to, na even without, of course, the legendary and the iconic Tito Dolphy, swerte niya, di ba, sa part na yan.
3: Jai, remember, it took us 2.5 years to mount it.
1: Uh-huh.
3: One, nagkaroon kami ng series of collaboration and consultancy sa lahat ng OG writers ng Home Along. Mm-hmm. So, and of course, yung mismong poste namin sa, boss namin sa ABS, si Tita Linggit Tano. We went through yung talagang collaboration with the old school writers. And then, syempre nagpasok din kami with ng mga bagong writer na kinailangan namin i-mix, na bigyan ng panibagong modern flavor.
9: Pagka Gen Z.
3: Vibe. Nung time na yun, nung na-raise na si Pepe, we already knew, nasabi ko, pasok to.
8: Pasok na pasok.
3: Kailangan namin ng isang karakter na magiging parang
8: parte ng pamilya.
3: Parte ng pamilya, and then at the same time, magkakaroon ng conflict dun sa Cosme Brothers.
8: Pagbubulan din ang gulo ng pamilya.
3: So alam na namin na yung modern touch ni Pepe ay talagang magiging pasok dun sa classic approach nung The Cosmes.
1: Nako, sa lahat ng mga nakikinig, opo, mukhang mas lalo kayong na-excite. Sa June 17, ito po ay ipapalabas in all theaters nationwide. Kasama natin muli Miss Maybelline de la Cruz, Van Dolph, Tita Nova Villa, Smokey Manaloto, Boy Tukison as cast and of course as director. Invite natin ang mga ka-vibes natin dahil 5:28 na idediretso po natin ang chikahan. Abangan, live din po tayo sa Arangkada Balita, pero promote nyo na muna para sa mga nakikinig sa kailang mga
3: okay. Radyo. Oh, kuya, ikaw muna.
8: Para sa lahat ng pamilyang Pilipino, nandirito na po ang pambansang pamilya ng Pilipinas. Ang Home Along the Riles the Reunion ngayong June 17 na po. Abangan ho namin kayo sa lahat ho ng sinehan sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Yun. Boy, at ano ba?
2: Nice ko rin imbitahin ang mga pamilya na nakikinig ngayon, pakisama niyo po sila Lola pag napanood ninyo ang Home Along the Riles, sapagkat ito po ang paborito ng inyong mga lola nung sila ay medyo malakas-lakas pa, kasi nakakausap ko sila at sinasabi, Nova, nawawala ang sakit ko, hindi ko nararamdaman yung sakit ko, yung ganyan-ganyan pag nanonood ako ng Home Along the Riles. So nakakagamot pala. Hindi ba? Lumalakas ang matatanda. Kasi natutuwa sila. Nakakalimutan nila yung mga nararamdaman nila. Kaya isama niyo po sila sa sine.
1: Ayan.
8: Kumbaga, Father's Day gift niyo po sa inyong mga fathers. Sa inyong parents.
6: Make sure na itong ano, we're telling you ito ang pinakamagandang date ninyo with your family.
8: Oh yes.
6: So I hope and pray na magpuntahan po kayo sa mga sinehan. June 17 na po, Home Along the Riles, punong-puno ng pagmamahal ko ang ibinuhos ng buong cast sa pelikula nito.
1: Yon, Sir Bando.
7: Yes, magkita-kita po tayo June 17. Ang hindi po manood, bibisita tayo ni Dolby.
8: Hey! Huwag naman!
1: Maraming salamat po. 5:30 ang oras sa buong kapulaan ng Pilipinas. Huwag na huwag niyo pong inilipat ng inyong mga radyo dahil napapakinggan din po ang Arangkada Balita kasama si Ninya Corpus at Jack Batalyones. At syempre, itutuloy namin ang chikahan. Maya-maya lamang, kaya stay tuned lang dyan. Kasama pa rin ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
9: And of course, ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
1: Tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa 92.3
9: FM Arc Vibes ang lupet.
1: Bye muna for now. Magkarinigan tayo ulit tomorrow at syempre Monday to Friday 3 p.m. to 5:30 p.m. Yes. Dito lang sa 92.3
9: FM Arc Vibes ang lupet.
10: Banana Crew. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
10: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
11: You're a winner!
10: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
12: Panalo natin itong mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
13: Ang lupet!
12: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes!
13: Mismo!
12: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes!
13: Ang lupet!
11: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
12: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
11: Ang lupet!

0: June 11, 2026, Huwebes. Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kanina, personal na bumisita doon ang mga leader ng Kamara at Senado. Kukuha tayo ng update live mula sa GenSun. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Mga namatay sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 47. Halos 400 tao, patuloy pa ang hinahanap. Department of Energy, umaasang maibabalik ang supply ng kuryente sa Mindanao ngayong Linggo. House of Representatives, magbibigay ng 9.25 million pesos para sa mga apektado ng lindol. Iran, inanunsyo ang pag-atake sa mga base militar ng US. Strait of Hormuz, muling isinara. At ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen, alamin natin mamaya sa exclusive live interview.

0: umabot na sa 18 ang namatay sa Glan Sarangani matapos ang malakas na pagyanig noong Lunes. Samantala, marami pa rin ang takot bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
1: Hanggang ngayon ay hindi pa rin makausad ang mga residente ng Glan Sarangani Province matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 18 ang nasawi sa bayan at 4 ang patuloy na pinaghahanap. Marami sa mga kabahayan dito ang nasira at yung iba ay natabunan pa ng bumuhong lupa. Maraming mga business establishments din ang nagsara dahil ang ilan ay gumuho ang mga gusali, ang ilan naman ay nagkaroon ng mga bitak at hindi naligtas para gamitin gaya na lang ng grocery store ni Kirche Valdisoy.
2: Ang experience worse jud ma'am kay wala jud ta nag-expect ngay nato. Wala naman kay lain mahimo kundi safe sa imong kaugalingon niya. At the same time ang nahitabo man gusto nga paglinom dire ra pugos sa tubangan, wala pa kalanding sa tindahan.
1: Pahirapan din ang pag-abot ng tulong sa lungsod dahil sa pagguho ng ilang kalsada. Ang mga relief goods na dala ng DSWD at PSWDO ay ang mano-manong diniskarga ng miyembro ng PCG mula sa barko at ikinarga naman ng maliliit na bangka. Ito ang kanilang ginawa dahil hindi makadaong ang barko sa Pantalana dahil din sa pagkasira nito matapos ang pagyanig. Iniwan naman ng mga residente ang bahaging ito ng barangay Tulaya matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok at umangat na lupa. 5 bahay ang nasira. Nasira din ang kaisa-isang hospital sa lungsod kaya pansamantalang nasa tent muna ang mga pasyente dito upang may pagpatuloy pa rin ang paggagamot sa mga pasyente. Sa ngayon ay nasa tent pa rin ang plaza ang karamihan sa mga residente na patuloy na umaasa sa ayudang bigay ng gobyerno. Habang ang ilan sa kanila ay gumamit ng trapal malayo sa plaza upang doon na muna magpahinga. Ngunit reklamo nila ay di sila naabutan ng tulong.
3: It's priority nila gitagaraan ron kanina sa plaza talan.
4: So kamo nga na diri sa plane.
3: Wala pa mi na tada idoy kuan mo. Ngayon lang gyud tubig na may tubig gabi idi gi panguan mo nang nagkikan sa Manila mo to ginaputay mo dia.
1: Wala pa rin silang kuryente, tubig at tapos din sa pagkain. Takot na rin bumalik sa kanilang mga tahanan dahil ramdam pa rin nila ang mga aftershocks. Sisikapin naman daw ng DSWD na makapaghatid ng tulong sa mga barangay. Dala nila kanina ang nasa 6,600 na food packs, mga tubig at iba pang pagkain na bigay din ng mga private individuals. Mula dito sa Glan Sarangani Province, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Personal na bumisita ang 2 pinuno ng Kongreso para alamin ang sitwasyon sa Mindanao ilang araw matapos ang malakas na lindol. Mula sa General Santos City, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta ang sitwasyon dyan?
6: Jack, alam mo, pagkatapos ng ilang araw na mainit ang panahon na dito sa Mindanao, abay kanina lamang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon lamang ito tumila at sakto lamang ito para nang sa gayon maibsan kahit papano ang init ng ulo ng mga residente dito, dulot na rin ng pinsalang na iwan ng malakas na lindol.
7: Ika-4 na araw mula ng hinigi ng magnitude 7.8 na lindol. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Nagsisimula nang magbukas ang mga negosyo at unti-unti nang nabubuhay ang kapaligirang na balot ng katahimikan. Pero may mga ospital pa rin ang hindi matuluyan dahil sa patuloy na aftershocks. Si Caitlin, namuntikan ng mga anak nang wala sa oras dahil sa lakas ng pagyanig. Naabutan naming nagtitiis sa init ng araw sa labas ng ospital.
8: Takot, umiyak, sakit. Kung hindi ko makaya, ganyan. Diniis namin yun kasi yung daan na namin. Parang wala na kami madaan.
7: Hindi niya kasama ang kanyang ama na si Jeremy noong mga oras na yon. Kaya sobrang pag-aalala nito sa anak.
9: Oo. Siyempre bilang ama, sobrang takot sa konsensya kasi wala tayo hindi magkasama yung pamilya. Ang iba malayo, ang iba doon sa bahay.
7: Puspusan ang ginagawang clearing at retrieval operations ng LGU habang patuloy na dumadating ang mga tulong para sa mga biktima. Ngayong araw, kapwa mga lider ng 2 kapulungan ang bumisita sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Kasama ang ibang kongresista ng naturang mga lugar, nagsagawa ng inspeksyon si House Speaker Boji D. III sa mga bahagi ng mga lugar na lubhang napinsala ng lindol.
10: Alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak kayak na hindi sa kalsada o kung saan-saan man nakatutulog yung ating mga kababayan. Meron po mga tamang lugar para mga pangalagaan yung ating mga kababayan.
7: Mga miyembro ng Majority Block naman sa Senado ang kasama ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Wing Gatchalian na sina Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri at JV Ejercito. Una nang sinabi ng mayorya na ibibigay nila ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol.
11: Nakakahinaya pero kailangan tayo kumaman ulit. Magpatuloy yung ating mga normal na ginagawa at nandito kami para makatulong po sa inyong
7: lupa. Nilinaw naman ni Senator Tulfo na hindi nila pa iimbestigahan ang mga napinsalang infrastruktura.
12: Taasan natin yung standard kagaya sa Japan, di ba? Kahit anong earthquake, very minor ang damage nila.
7: Nagkita at nagkamayan ang dalawang leader saka nagkaroon ng maikling pag-uusap.
6: Rick, alam mo kung ang Majority Block ng Senado ay nag-pledge o ibinigay ang kanilang one-month salary, yung congressman naman na 139 na mga congressman ay nag-pledge naman na ibibigay na kapag nikom sila ng hindi bababa ng 29.9 million pesos mula sa House of Representatives. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Christian Bascones.
0: Ika-apat na araw na ngayon ng ginagawang search and retrieval operation sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa NDRRMC, tumaas pa ang bilang ng mga biktima. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin?
13: Ninya, habang unti-unting nararating ng otoridad ang mga liblib na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, tumataas din ang datos na nakakalap buhat sa komunidad.
14: Umakyat na sa 47 ang namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nasa 688 ang sukatan at nasa 31 ang patuloy pa ring hinahanap.
15: So in terms of casualty po, meron na pong 47 dead casualties and 688 injured individuals. And meron na po tayong na-record na 31 missing individuals from Region 11 and 12.
14: Lagpas 75,000 pamilya na rin ang naiulat na apektado mula sa 291 barangay.
15: So out of that, meron po tayong 3,515 families that are staying in 32 evacuation centers while 7,279 families are staying outside evacuation centers.
14: Nasa 26.3 million pesos naman ang naipamahaging halaga ng food and non-food items assistance. Nagpamigay na rin sila ng mahigit 20,000 family food packs. Nakapagtala na sila ng mahigit 600 milyong halagang pinsala sa infrastruktura mula sa Davao Region at Soxargen. Unti-unti nang nadadaanan ang mga sirang kalsada.
15: Medyo naayos na po ang ating mga major roads, no? Meron na lang tayong 8 roads and 2 bridges that are still not passable sa Region 11 and 12. Yung ating airport po ay pinipilit natin ng ating CAAP na maging commercially operational siya ng commercial, no? By within today or hanggang bukas po.
14: 16 na syudad pa ang nakakaranas ng power at communication interruption sa Davao Region at Soxargen. Suspendido pa rin ang klase sa mahigit 200 syudad at munisipalidad. Habang nasa higit 150 syudad ang suspendido pa rin ang trabaho.
13: Ninya, ang mga nabanggit na datos na yan ayon sa OCD ay posible pa rin magbago dahil sa nagpapatuloy pa nilang retrieval operations at pamamahagi pa ng mga relief goods sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio. Bago pa man tuluyang gumuho ang isang gusali sa Jensan dahil sa malakas na lindol nitong Lunes, nakunan pa ng video ang mga eksena sa loob ng gusali. Sa video na ito, makikita natin na makuha ito ng isang fire officer.
16: Customer! Wala pa, gamangita ko. Customer! Tao!
17: Tao,
16: para! Nanang rescuer!
17: Tao!
0: Sa nakuha ito ni Fire Officer 3, Michael Miguel. Makikitang may mga tao pa sa loob ng gusali kahit nasira na ito. Pinalalabas pa niya mga tao mula dito sa fast food branch. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si FO3 Michael Miguel. Magandang hapon sa iyo, Michael.
17: Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay, gusto ko lang malaman na itong video na ito ay kuha doon sa gumuhong Jollibee, no? Tama? Sa Jensan.
17: Yes po, ma'am. Isang restaurant po, ma'am.
0: Yes, kasi viral nga yung pagguho nito, no, from the outside. Pero ngayon lang namin nakita talaga na meron pa palang mga tao sa loob ng mga oras na iyon, no. Maari niyo po bang ikwento sa amin ang mga pangyayari dito sa video na ito?
17: Upon arrival namin, ma'am, after nung lumindol, nung dumating kami diyan sa scene, ma'am, na sinabihan kami ng mga bystander, ma'am, na may mga tao daw po sa loob. So ngayon, pinuntahan namin, upon pag-check namin, meron po talaga mga tao nandun. So yun, yung sa protocol namin na kailangan dapat makalabas lahat ng mga tao dahil baka may mga aftershock pa na mangyayari.
0: Michael, I guess yung video na ito ay bago tuluyang gumuho, no? Yung Jollibee na nakita natin sa nag-viral nga na video. So, hindi pala agad-agad na gumuho yung Jollibee, ano?
17: No, ma'am. Gumuho na po yan, ma'am. Yung party na yan, yan na po yung gumuho.
0: Ah, ito na yung gumuho, tapos pinasok mo pa.
17: Yes, ma'am.
0: I see.
17: Yes, ma'am. After nung gumuho.
0: Nag-viral na yon.
17: Yes, ma'am. Pinasok na namin, ma'am. Kasi nga, yung mga tao nandun sa loob. So, para maiwasan yung mga casualty, pinasok namin para mapalabas yung mga taong nandun.
0: Mga ilan po yung mga pinalabas nyo pa after siya ha, na gumuho?
17: Mga anim yata, ma'am, sa pagkaalala ko.
0: At parang nakita ko sa video na parang tulala yung mga taong ito, hindi agad nakinig, ano? Kasi syempre siguro very shocked sa insidente itong taong to.
17: Kan po, ma'am, mga kwan yan sila, ma'am, yung mga bystander po, ma'am, na nandun sa pangyayari. As per sabi nila sa akin, ma'am, na nung gumuho na ang ng building, may napalabas silang tao dun. Bali, kumbaga, may nirescue sila, ma'am, during pagkaguho, ma'am.
0: Yes, and Michael, ano, ang tapang mo naman, gumuho na yung building, pero pinasok mo pa rin talaga. Ano ang nagtulak sa'yo na gawin ito? Kumbaga, buwis buhay ito, Michael.
17: Opo, ma'am, kasi kailangan po talaga natin, ma'am, na masalba din yung ibang taong nandun, ma'am. So, gawa ng trabaho natin, ma'am, kailangan po natin harapin yung mga ganyang bagay. Talagang pinasok natin, ma'am.
0: Pero pagkatapos dyan, meron pa bang pagguho na nangyari o hanggang dyan na lang?
17: Hanggang dyan na lang po, ma'am. Pero that time, ma'am, medyo may mga nararamdaman pa kaming pagyanig ng lupa, ma'am.
0: Yun na nga. And nakauwi ka na ba sa iyong bahay, Michael? Nakita mo na ba yung pamilya mo after ka tumulong dito sa retrieval and rescue operations?
17: Wala pa po, ma'am. Simula nung Monday, never ko pa po nakita. Never pa kami nakauwi, ma'am, sa bahay. Dahil nga, alert po kami ngayon, ma'am, at saka kailangan pa kami ng mga, ng taga General Santos City, ma'am, yung servisyo ng Bureau of Fire Protection, ma'am.
0: Wow naman, Michael. Nakakatuwa naman na marinig mga ganitong kwento, no? Na marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang ibibigay ang kanilang buhay para sa ibang tao, no? Yan talaga ang bayaning Pilipino. Michael, ano siguro yung mga lessons learned or na naramdaman mo after this incident?
17: Actually, ma'am, nakakatakot din, ma'am, no, ano, kasi anytime po, ma'am, magkukulap sulit yung building dahil inaasa naman natin talaga yan, may aftershock. Pero wala po tayong magawa, ma'am, dahil kailangan din natin i-save yung mga taong nandun, ma'am.
0: Oh, pero so, just to be clear, walang namatay dyan sa Jollibee, well, no? Yung gumuho.
17: Wala po, ma'am. Sa awa ng Diyos, ma'am, wala pong casualty dyan, ma'am.
0: Oo, parang miracle, ano? Mukhang nakita mo, meron pa rin mga tao sa loob. Buti hindi sila natabunan ng mga cement.
17: Wala po, ma'am. Kasi nung pagkaguho, ma'am, ang sabi nung mga nag-rescue doon, kasi mga nagpanyo na may mga concerned citizen, pagkaguho, ma'am, may nakita daw silang matanda, kaya pinasok nila.
0: Talaga?
17: So,
0: oo.
17: Bago kami dumating, ma'am, may naisip na sila na isang matanda. As per, sabi nila sa amin, ma'am.
0: Oo.
17: Tapos yung isang tao dun, ma'am, yung huli kong kinuha is hinahanap niya yung asawa niya na nagtatrabaho din dun po, ma'am. So, kaya pinalabas ko, ma'am, nalalayan ko yun palabas, ma'am, dahil delikado pa eh.
0: So, nahanap rin niya yung asawa niya?
17: Hindi ko na alam po ano ang kondon, ma'am. Siguro, ma'am, nahanap kasi nakalabas man lahat ng crew.
0: Oo, sabi, di ba? Wala na mga namatay o nasa wedyaan sa pagguho ng Jollibee. Lastly, Michael, siguro may kami mensahe ka sa pamilya mo na hindi mo pa nakikita simula Lunes?
17: Opo, ma'am, simula nung kan, ma'am. Hindi pa po. Siguro, kwan lang, sacrifice lang po siguro, no? Ma'am, dahil po, ma'am, na may sinumpaan po tayong tungkulin, eh. So, at saka naiintindihan naman po ako ng pamilya ko, ma'am.
0: Alright, naku, maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipinong katulad mo, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection dyan po sa General Santos City. Mag-ingat po kayo, sir.
17: Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am.
5: Ombudsman, nagsimula ng makipag-usap sa 18 ex-bagmen ni Zaldico kaugnay sa flood control projects.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arakada Balita.
18: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
19: Ang lupet!
20: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
21: Ang galing-galing mo!
22: Smart 2!
21: Smart Dishwashing Paste ko!
22: Smart 2!
21: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
22: Smart!
21: Ang galing for everyday!
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
21: Tanggaling-galing mo!
22: Smart Dishwashing Paste.
20: Heavy duty linis bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS. Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Mahigit 20 retailers ang inisyuhan ng notice of violation sa joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Yan ang umarangkat ng balita ni Lestor Aler.
6: Muling nagikot ang mga tauhan ng Department of Agriculture sa Guadalupe Public Market kaninang umaga. Kasama nila ang Department of Trade and Industry para tignan kung sapat ang supply sa palengke, mamonitor ang bentahan at matiyak na stable ang presyo ng mga bilihin. Kapansin-pansin na ang bawat tindahan ay sumusunod sa itinakdang guidelines lalo na sa presyo ng bigas. Taliwas ito sa joint inspection ng DA at DTI kahapon kung saan aabot sa 23 ang inisyuhan ng notices of violation mula sa iba't ibang palengke sa Metro Manila.
7: Nakitaan natin na meron din pong naisuhan na notices of violation sa mga palengke na tinitignan natin yung presyuhan at saka yung particularly yung labeling ng bigas.
6: 19 sa mga ito ay dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang presyo lalo na sa bigas. Ang 4 naman ay dahil sa hindi tamang labeling ng mga presyo. Umaaray naman ang ilang tendera ng bigas dahil sa umiiral na price cap sa imported na bigas. Umaabot na hanggang 50 pesos ang imported rice at ang lokal naman ay nasa 60 pesos. Para sa tenderang si Carmelita, kaunti na lamang ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng imported rice.
8: Wala naman kaming tutubuin din. Sa local, pero mas mabilis kasi ang bibig kaysa local.
6: Panawagan niya sa gobyerno, taasan ng kaunti ang ceiling sa price cap para kahit papano ay kumita sila. Mag-expire na sa June 13 ang price cap para sa imported na bigas. Pero ayon sa DA, nire-recommenda nila na ma-extend ito ng 30 araw upang suportahan ang lokal na agrikultura. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Itinanggi ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na ang gulo sa liderato sa Senado ay dahil umano sa mahinang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkad ng balita ni J.M. Pineda.
10: Isinisisi na ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang di matapos-tapos na tila tug of war sa liderato sa Senado sa pagitan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Aniya, sumasalamin umano ito sa pamumuno ng Pangulo. Neresbakan naman agad ng palasyo ang pasaring ni VP Sara. Puro panlilin lang daw ang ginagawa nito.
11: Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang komunoy. Ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo.
10: Hindi rin pinalagpas ng palasyo ang nangyaring putukan sa Senado at iginiit na galing ito sa kumpas ni Senator Alan Peter Cayetano. Malinaw umano na hindi galing sa ehekutibo ang mga utos. Inamin rin daw mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kaya siya lumutang ay para sa pagpapalit ng Senate leadership at sa impeachment. Tinawag naman ni Castro na pang-aabuso sa posisyon ang mga hakbangin ng mga kaalyado ng pangalawang pangulo.
11: Ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila, sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado.
10: Dahil sa agawan ng pwesto, nakabinbin ang maraming trabaho tulad ng paggalaw ng impeachment trial ni VP Sara. Isa raw yan sa ikinakabahala ng palasyo ngayon, pero ang gusto ng Pangulo ay nakaayon dapat sa batas ang proseso ng pagdinig para mapanagot ang mga may sala sa taong bayan. Wala pang dugon ang kampo ni VP Sara sa mga sagot at pahayag ng palasyo. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Inamin ng Office of the Ombudsman na mahalaga ang kahit pa isa-isang pagharap ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico. Malalaman kasi sa kanilang mga testimonya sa flood control projects kung may kasong maisasampa sa mga iniuugnay na individual. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Pumarap sa Ombudsman ngayong Webes si Attorney Levy Baligod kasama ang isa sa 18 dating bagmen umano ni dating Congressman Zal Dico. Isa-isang ipinapatawag ng Ombudsman ang mga individual bilang bahagi ng kanilang gumugulong na imbestigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa bansa.

0: Mahal. Pero kasunod ng pumutok na bagong banta umano sa seguridad sa Senado, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may intel mula NBI na nagtuturo sa 18 bilang ugat umano ng banta.
1: Of course, very alarming, very concerning. Dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys. Walang iba kundi si Mike Defensor.
0: Ngunit pinabulaan na ni Baligod na galing sa kanyang mga kliyente ang umuugong na banta. Hindi naman pinalampas ng 2 pang kongresista ang pagkakadawit sa kanilang pangalan sa sinumpaang salaysay. Kaya naman inireklamo sila ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa Prosecutor's Office sa Marawi City ngayong Huwebes. Humihingi si Adyong ng 20 million pesos na moral damages at 5 million pesos na exemplary damages dahil umano sa matinding pinsalang idinulot ng mga paratang sa kanyang reputasyon at pagkatao. Ganito rin ang daing ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garina nang ireklamo ang mga personalidad noong Miyerkules sa Department of Justice. Matapos ang muling paglutang ng 18 sa Senado, 4 na ang mga bagong kasong naisampa laban sa kanila. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kaugnay ng balitang yama, kausap natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi, Congressman Adyong, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
2: Yes, Congressman, no? Isa lang kayo sa maraming nagsampa na ng kaso laban dito sa mga bagmen nga na ex-Congressman Zaldico. Ano ho yung nagtulak sa inyo na magsampa ng kaso? I mean, di ba may isa kayo sa pinangalanan?
3: Una, gusto natin malaman kung sino ba talaga yung nagde-deliver na yan. Mm-hmm. Dahil unang-una, gusto natin marinig sa kanya yung detalye kung paano nila dineliver ito sa opisina ko. Mm-hmm. Kasi ayon sa kanilang salaysay, dun daw dineliver yung maleta na yan, mm-hmm, sa aking opisina, sa House of Representatives. Ngayon, gusto kong malaman sa kanila dahil wala akong itinatanggap ni Cinco, ni ano man dyan. Mm-hmm. Ang daming CCTV camera dyan sa House of Representatives para makita natin, mm-hmm, kung ano yung petsa, anong oras, para makita natin kung ano yung mga sa kanilang kwento. No? Unang-una, kaya tayo nag-file, mm-hmm, dahil pinabubulaan na natin to eh. Mm-hmm. Kumbaga, this is our way of denying categorically, vehemently, na hindi lang tayo nagdi-deny, mm-hmm, sa pananalita. Gusto rin natin marinig ng korte, mm-hmm, kung ano yung mga pupwedeng ebidensya na pupwede nilang ilabas. Mm-hmm. Na nagpapatunay, halimbawa, na meron silang dineliver dyan sa House of Representatives. Baka naman iba yung mga iba yung mga nadideliveran nila.
2: Opo.
3: Kasi unang-una, wala akong kilala sa kanila. Hindi ko kilala kung sino sa kanila sa 18 na yan.
2: Tsaka, di ba, so, Congressman, di ba, matatanda natin sinong pag-retract nga nila nung kay Senator Legarda, sinabi, nagkamali lang daw sila. So, kumbaga, yung binibigay nilang testimonya, ay may mga mali rin doon. Kumbaga, may mga binabago po sila.
3: Kaya nga po, kaya nagtataka po tayo kasi hindi talaga... Kumbaga parang hindi maganda yung script nila. Mm-hmm. Kasi ina-amend nila, ini-edit nila, mm-hmm, as they go along with this narration, no. Nakita natin initially may mga kasamaan, may mga na-mention sila mga pangalan doon, pero later on ni-retract nila. Mm-hmm. Kumbaga hindi gusto nilang sabihin na hindi kasali. Mm-hmm. Ngayon iba naman, sinasali nila. So parang hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari other than ang initial talaga na conclusion natin yung mga sumusuporta ng impeachment at saka yung mga identified na during the good government investigation ay aktibong nakikilahok, mm-hmm, sa investigation yung nakaraang Congress.
2: O nga po.
3: Yun lang yung alam nating rason, no?
2: Yun nga tatanong ko, kung ano yung tingin yung motibo, bakit idinadawit po kayo at yung iba pa?

0: inyong kasamahan?
1: Yan lang yung alam natin na maposibleng motibo nila dahil unang-una wala talaga silang wala talagang katotohanan na mayroong natanggap mm-hmm. o tinanggap man lang kay former Congressman Saldico.
0: Opo.
1: Hindi ko nga siya ka-close eh. Yeah. Hindi nga kami ganun ka nag-uusap parati sa dung during the 19th Congress. Mm-hmm. Kasi bagong halal na ako noon.
0: Mm-hmm.
1: So new fight congressman ako doon.
0: Opo.
1: Noong oras na 'yon. So wala nga kaming alam mo dealing ng personal. So hindi ko alam kung bakit ako nasali diyan at bakit ako ganun ka importante.
0: Opo.
1: Na pagbigyan ng ganung klasing halaga na new fight congressman ako na bago lang akong salta.
0: And Congressman, ito din siguro, no, bukod dito sa 18 na ex-bodyguards po ni dating Congressman Saldico, posible din kaya nakakasuhan nyo kung sino man ang handler po nila?
1: Eh, tingnan natin kasi sa ngayon, ang lumulutang naman talaga is itong 18 Marines. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila nagdi-deliver
0: mm-hmm.
1: itong 18 kasi joint affidavit sa kanila eh. Ang ginawa nila eh. So, hindi ko alam kung sino sa kanila yung sinasabing nag-deliver sa opisina. So, titingnan natin as the case progresses, kaya nga tayo nag-file ng kaso, ay para mabigyan ng tamang proseso yung mga hinaing nila. Para at least, tayo din, at the same time, ay may pabulaan, hindi lang i-deny, pero at least, umaga para tayo din ma-prove natin in the proper court na itong mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at hindi lang kasinungalingan, mali pa yung script nila.
0: Up.
1: Na hindi nila naayos ng maigi.
0: Yun nga po.
1: So let's see kung anong mangyayari dyan. Importante tayo naman ay naninindigan naman tayo sa katotohanan na ni 5, may piso, wala tayong tinanggap dyan sa mga 18 Marines na yan. Na sinasabi nila ay nasali tayo dun sa mga pinagbibigyan nila ng maleta.
0: Apo. Eh, huling tanong lang po, Congressman, no? bilang, I think, tigapagsalita po ng prosecution team, gano'n na ho tayo kahanda para dun sa pre-trial at tingin nyo hindi na makaapekto itong hanggang ngayon ay may power struggle pa rin sa Senado?
1: Well, una, nire-recognize naman natin yung election ni Senator Win Gatchalian as pro tempore and as acting, no? Now is acting as Senate President. So wala namang problema doon, no? When it comes to coordination or complying with the court, no? Kung ano man yung magiging order or directive or notices na i-issue nila. Pangalawa, we na kanina lang ay naipresenta ng lead prosecutor, yung mga members magiging kasama doon sa private prosecution team. Indication nito na malapit na tayo doon sa pagbubuo ng number of private prosecutors that would be part of the prosecution team. So indication nito na we are getting ready for the pre-trial. In fact, ready na talaga sila. What I'm saying is that the House is still evaluating, assessing yung mga other private prosecutors who would be willing to be part of the prosecution team. So we anticipate that on June 15 ay may lalatag na yung mga ebidensya na pupwedeng markahan yung mga potential na mga witnesses na may papresenta ng House Prosecution Team. So we are actually prepared and we are looking forward to that day.
0: Okay.
1: When the pre-trial conference starts.
0: Sige, nako, maraming salamat po sa oras ninyo. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi po, Congressman, at mag-ingat po.
1: Magandang gabi din po.
2: Pamilyang Cosme nagbabalik sa big screen. Abangan ang panayam namin sa kanila maya-maya live.
0: Yan at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Fine as you are, we are Vina. Hello, kabares! Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Kabares! Ang lupet!
5: Busog na busog ka! Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
5: Ang lupet!
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
5: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaki G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
5: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Go Vibes!
8: Hello Ka-Vibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet!
7: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes!
5: Ang lupet!

0: kanilang huling on-screen airing, mananatiling isa sila sa mga pinaka-iconic na pamilyang nasubaybayan ng bawat Pilipino.
1: Ngayon, magbabalik na sa big screen ang Pamilya Cosme para sa kanilang long-awaited family reunion.
0: At ito nga po, ipapalabas na sa June 17 ang Home Along the Realest na reunion, just in time para sa Father's Day at para na rin bigyan pugay syempre ang sentro ng sitcom comedy king Dolphy.
1: Ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa reunion na ito? Let's watch this.
2: Sila na sasagot ng buong
3: Gusto ko talaga magka-brothers. Ano kasi, only child ako eh.
4: Anong nakita ka ng magulang mo, baka hindi na muli.
5: Pakiramdam ko, gagamitin lang niya si Bin para gumanda hindi.
4: Ang pamilya nagtutulungan. Ang kailangan natin gawin is tong susubo kami!
6: Ano ka, ma? Hoy! Yan bang itinuro ng tatay niyo sa inyo? Hindi niyo ba nakita kung gaano kasaya yung kapatid niyo kanina?
7: Pero ganito na talaga.
1: Ngayon live na live dito sa studio ang ilan sa mga cast at ang direktor ng Home Along the Realest, The Reunion. Walang iba kundi si Boy 2 Kizon.
8: Hi.
1: Hi, Direct
8: Boy 2. Hi, Miss Nina. Hi, Jai.
9: Hello.
8: What's up?
1: At kasama rin po, syempre si Maybelline De La Cruz.
10: Hello. Hello po.
1: And of course, Smokey Manoloto.
11: Hello, hello. Hello po sa inyo lahat.
1: The one and the only Miss Nova Villa. Magandang hapon po.
12: Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Kinikilig ako.
0: Totoo.
1: Oo, no?
0: Diba, ang sarap makita kasama dito sa studio ng Arangkada Balita ang Pamilya Cosme. At syempre, nag-represent din sila sa mga taga-Riles. Pero simulan na natin. Bilang ito nga po ang reunion, paano nga ba itinahe ang kwento sa sitcom before dito po sa present time?
11: Ito na. Kinikilig din kami at maraming salamat sa Arangkada. Dahil aarangkada na po finally ang Home Along the Realest this June 17. Paano ba nag-start? At tumahito dahil gusto namin magbigay tribute para kay Tatay Kevin. So ang nangyari, it took us 2.5 years na kumplituhin yung buong cast para mabuo to. So kung tatanungin mo kung paano itatahiin, eh kwento pa rin to ng isang pamilya. Mm-hmm. Yung mga kasama namin lumaki habang nanonood sila ng Home Along the Realest ay malalaki na namin. Malalaki na kami ngayon. Mm-hmm. So yung gusto namin ipakita kung ano na sila ngayon.
1: Yun na nga, kasama ata ako doon. No?
0: Totoo.
1: Ako
0: yung tayo. Tayo
1: ito ata yung new generation na sabihin na natin Gen Z and Gen Alpha. Paano ba sila? Makiki-appear ako dyan?
11: Ako po kasi Alpha. Gen Alpha Z. Gen Alpha. Millennial.
13: Kapal na mukha niyo, Boomers. Gen Alpha.
11: Boomers.
13: Silent.
14: Centenarian.
13: Silent Generation.
0: Kanina. Centennial.
11: Hindi naman siya.
1: Okay, so yun nga, paano ba makaka-relate yung bagong generation ngayon, yung mga hindi nila naabutan, yung kinalakihan namin na Home Along the Realest dati?
13: Kasi itong pelikula namin kasi, bukod sa pagiging ang nostalgia, ang treat nito sa mga batang 90s and nostalgia, pwedeng makarelate ang mga Gen Z dito dahil storya pa rin ito ng pamilya. Mm-mm. Tungkol sa pamilya pa rin ito at tungkol sa pagmamahalan ng magkakapatid at kung paano pinalaki ng isang Kevin Cosme ang kanyang mga anak.
0: Tama. Ngayon naman siyempre bilang inabot nga ng 2.5 years ang pagbuo ng pelikulang ito. Ano ba sa tingin ninyo ang mga pinaka-challenging part na naging sa kinaharap po ninyo while doing the project?
11: Unang-una hanapin yung mga cash. Kasi kinailangan namin sila isama lahat. Ultimong, yung mga sunog baga na OG ay nahanap namin. Sa totoo lang, tatlo sila or apat sila na nakasama namin na masayang masaya. Pero it took some time bago namin nahanap. Kasi may mga ibang cast members din na naka-base
9: abroad na
11: sa ibang bansa. At meron din hindi na talaga active. So kasama yun dun sa...
9: Pinauwi niya sila.
11: Pinauwi namin sila. Tapos nagkaroon kami ng maraming reunion. So talagang it's a... Yung iniwan sa amin ni Tatay Kevin na isang bagay dahil nung nagsama-sama kami, umangat si Tatay Kevin sa amin. So, yung effort ng bawat isa dito talagang mararamdaman mo yung love at yung passion ng buong
13: at
11: pamilya.
13: Kung iniisip nyo, itong pelikula na to, kaya may The Reunion sa title, hindi po ito basta-basta The Reunion lang ng cast. The Reunion po ito ng lahat ng mga bata noon na may pamilya na ngayon na magkikita-kita. At para maalala nila kung gaano kasimple at gaano kasarap ang buhay noon.
11: Kasi dati po, sobrang simple lang. Naaalala ko, uuwi ka ng bahay, sabay-sabay kayo manonood ng humalong. Nung time na yun, napakasimple pa nung bagay. Wala pang mga away sa politika, sobrang simple lang. Alam niyo yun, wala pang mga toxicity ng mga social media. Nung time na yun, it was very simple. Pamilya pa rin, nakakasama mo yung lolo at lola mo, tatay mo, nanay mo, na habang sabay-sabay kayo kumakain habang nanonood ng humalong.
1: Ako, I just want to ask Miss Nova Villa, kasi in the trailer, talagang I really loved watching you po, ano. And sa trailer nakita namin you, meron kang visions ni Tito Dolphy. Di ba in the trailer? Or parang inaalala mo siya. How emotional was that for you? Yung paggawa or pag-revisit kay Tito Dolphy?
9: Ilapel ka, mami.
1: Ilapel nga pala. Hindi ko nakakita.
13: Mami, mga televiewers.
11: Kaya ito kayo, televiewers.
1: Speechless.
12: Itong Home Along the Reels, the movie, ang masasabi ko, ay hindi ko alam ko how to answer your question, pero masasabi ko lang, for the seniors, sapagkat noong buhay pa si Tito Dolphy, nung napapanood pa natin noon ng umpisa pa lang ng Home Along the Reels, ang ating mga televiewers, karamihan senior. Yung mga nanay, mga lola, ganun. At talagang mga avid fans talaga sila ng Home Along. And then, ngayon, meron pang natitira, marami pa rin mga seniors. And they were telling me na, alam mo, nakakalungkot nung mawala na ang Home Along. Sabi ng ganun, matagal na panahon, nawala na rin ang Tito Dolphy. Pero ngayon, ay masasabi ko, Nay, Lola, balik na uli kayo. Yes. Balik na kayo ulit. Mapapanood nyo ng buo, every week, ang Home Along the Reels, at saka, itong, ay ano ba?
11: The movie. Every week, the movie tayo.
9: Pelikula tayo.
11: Wala pa yung series. Wala pa yung series.
9: Ako din eh. Napatingin ako kay Dos.
11: Nasa series ka na. Manood mo na sila ng pelikula.
12: Okay, inuunahan ko na mapapanood.
9: Kiniklaim mo na yan, mami.
12: Pero yung sa movie, maaaliw po kayo dito sa Home Along the Reels movies. At mababalik ka inyong alaala, 'di ba? Mga fans sila noon, 'tong mga seniors.
0: Oh, correct. O 'di ba? Nakakabitin ang chikahan, Miss Nina, at syempre sa lahat ng mga karangkada natin. Kung nabitin po kayo, ay panoorin po ninyo ito sa June 17. Parang pa-Father's Day niyo na po ito sa inyong mga tatay. Maraming salamat sa Home Along the Reels, the reunion cast, Boy 2 Quezon, Maybelline de la Cruz, sa Smokey Manaloto, and of course, Tita Nova Villa.
1: Maraming salamat.
0: Nakaka-starstruck kasi nakasama natin sila ngayon dito. At syempre,
11: kami lang magsasabi. Magbabalik po ang Arangkada Balita.
0: Yay!
14: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
15: You're a winner!
14: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
15: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
16: Ang lupet!
17: Hello ka-vibes, ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
15: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
16: Ang lupet!
18: Buntis ka na naman?
16: Ang lupet!
19: Ang House Prosecution Panel ang unang batch ng private lawyers na tutulong sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
20: Padilla, Pangilinan.
21: Habang nalalapit ang araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pang pinalakas ng House Prosecutors ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng tulong mula sa mga pribadong abogado. Kanina, opisyal na pinakilala ng Kamara ang unang batch ng private lawyers na magsisilbing dagdag pwersa sa House Prosecution Panel.
22: We are more confident than before because of the presence of the private prosecutors.
21: Tutulong ang mga private prosecutors para tiyaking masusunod ang constitutional at procedural requirements ng impeachment trial.
23: It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly.
24: The coming days will be difficult. You in media know that there is a lot of fake news, that there is a lot of AIs going on, that there is a lot of falsehood going on. There will be those who will distort the truth, especially those who have pledged alliance to the Vice President.
21: Magmamarkaan nila sa kasaysayan ng kwento ng isang public school principal na nakulong dahil nagbulsa ng 5,000 piso habang ang isang mataas na opisyal ay hindi napaparusahan.
23: We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. You should be held accountable as with any other Filipino out there. What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
21: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
19: Sa balita sa labas ng bansa, inanunsyo ng Iran ang pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait, pati ang dalawang sasakyang pandagat nito sa Strait of Hormuz. Ito ay pagganti ng Iran sa muling pag-atake ng US sa kanila at paulit-ulit na paglabag nito sa ceasefire na napagkasunduan noong Abril. Kasabay nito, muling isinira ng Iran ang Strait of Hormuz. Babala ng Iran, kanilang atakihin ng anumang sasakyang pandagat na tatawid sa Strait of Hormuz.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
19: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
25: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: FMR, favorite music radio, Ka-vibes ang lupet! Oras po natin, it's 6:44 ng gabi. Kamusta sa yung mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines! All over the world, all the Philippines! Mag-ingay lahat ng mga ka-vibes natin na talagang feel ng mag-rest day. Siyempre, mag-weekend na, no? And of course, sa mga nag-aabang ng payday! O ano na, baka naman mamaya, hindi mo na naman isasama sa listahan yung pagbayad ng utang mo. Parang awa mo na. Bayaran mo na siya. Nangangailangan din yan. Nung panahong nangailangan ka, nagmakaawa ka sa kanya para mapahiram ka. Ngayon, magmamakaawa siya para lang masingil ka. Wow! Ang lupit mo talaga! Sha, mga ka-vibes. Kung ikaw naman talaga ay sa mga oras na ito ay medyo nabuboard, ay medyo inaantok-antok. Uy, bawal tayong tutulog-tulog, lalo na sa mga drivers natin out there. Ay! Sa mga pasahero po ninyo, shout out, good evening po ladies and gentlemen. And of course, sa mga ka-vibes natin ng mga tindera at tindero. Oh, nakailang pambabola sa iyo yan. Para lang makalibre ng isang pares. Kunwari, pares ang nganap yung pala ibang pares. Kimi lang. Ito na nga. Siyempre sa mga ka-vibes naman natin na talagang inaabangan, inaantay gabi-gabi ang issue for tonight. Ito na nga po ang programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist. Ito po ang programang Too Hot to Handle. Kasama po ang chinitang chika Dora Kim Churva. At syempre, ito na nga ang ating sizzling question of the night. Ikaw ba ka-vibes? Kaya mo bang i-handle kung may partner kang nagmumura kapag nag-aaway kayo? Parang red flag to agad para sa akin, no? Minumura ka, walang respeto. Pero ikaw ba, nako, pag nalaman natin ang issue neto ni Lorna at ni Jeril, nako, kung makarelate ka, edi tumambay ka na sa ating live dahil mamayang 7 p.m. tayo po ay magla-live sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila, mapa-Facebook, TikTok, YouTube. At syempre, isama mo na rin yung Instagram natin. I-follow mo na rin po kami. At syempre, i-follow mo na rin kami sa ating Twitter or X, 923FMRadioMNL. At pwede ka na po makisagot para sa ating poll. Again and again, ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle kung may partner kang nagmumura kapag nag-aaway kayo? I-save mo na rin ang ating numerong 0954-406-1967 dahil mamaya tatanggap po tayo ng live callers. Siyempre, dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa inyong malupit na pinakikinggang radio station. Ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-vibes. Ang lupet, ang oras natin, 6:48.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
6: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special.
4: Novellino, my wine and only.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

FMR, eksaktong alas 7 na. Kaya naman kung ikaw, wala ka namang gagawing this coming June 17, 2026, the comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 nyo. Kaya naman, Home Along the Riles, the reunion is here in cinemas nationwide this June 17, 2026 na po yan, mga ka-vibes. Kaya naman, ano pang iniintay ninyo? Save the day, talagang yayain nyo na yung mga tropa ninyo, yung mga family ninyo, ang inyong loved ones. Oops naman. Oh, kalma lang ha, sa biyahe mo, driver. Oo, baka kung saan ka na naman nakatingin. Ang oras natin, eksaktong

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 7:19 ng gabi, at syempre, kasama niyo pa rin ang chinita, ang chika Dora, Kim Churva. Para sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist, ito ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: At eto na nga mga ka-vibes. Nako, lalo na sa ating mga chuper, sa ating mga pasahero out there, sa mga team bahay, sa team online, mag-ingay! Teka lang. Teka ha, baka mamaya OA yung ingay mo. Baka akalain nila may sunog. Mahirap na oh. Ibig sabihin lang po eh, syempre, kung ikaw ay keyboard warrior, aba, mag-comment ka na dahil mainit-init ang ating pag-uusapan for tonight. Ready na ba kayo? Nako mo, ang ready na kayo. Eto na nga, ang hot headlines muna natin. GF, na-hurt. Matapos murahin ng BF sa tuwing nag-aaway sila. Bakit naman may pagmura? Bakit naman yun? Di ba, kawalang respeto iyon kapag ikaw ay minumure ng taong mahal mo? Kinakamahal ka nga tapos mumurahin ka lang? Aray ko po! O sa ito na nga, sige na nga, simulan na nga natin itong issue ni ano, ni Lorna at ni Jeryl. Si Lorna at si Jeryl ay magjowa for 3 years lang naman. Sweet naman. Maalaga at halos wala namang major problems pagdating sa kanilang relationship. Pero may isang bagay na hindi talaga matanggap ni Lorna. Kasi sa tuwing nag-aaway sila, parang nag-iibang tao itong si Jeryl. Hindi naman siya nananakit. Hindi rin naman ng bababae. Pero sobrang talas daw niyang magsalita. Napapamura talaga itong si Jeryl at nakakapagsabi ng masasakit na salita. At ang mas masakit pa ha, hindi raw iyon nakaka-comfort. Kaya para kay Lorna, hindi dahil hindi ka nananakit ng pisikal ay hindi ka na nakakasakit. Totoo naman yun. Para kay Jeryl naman, hindi raw niya sinasadya. Dala lang ng emosyon, kaya nakakapagbitaw ng mga masasakit na salita. Lumaki raw kasi siya sa pamilyang ganun. Ganun mag-usapan, kumbaga ganun nag-aaway kapag nagagalit ang kanilang magulang noon, nagmumurahan. Kumbaga normal lang para kay Jeryl. Kapag may away, nagsisigawan, at pagkalipas ng ilang oras, okay na ulit ang lahat. Wow. Para sa kanya, salita lang daw iyon na nasasabi sa init ng ulo, pero mahal niya pa rin naman daw itong si Lorna. Pero para kay Lorna, mahirap kalimutan ang mga salitang minsan mo nang narinig mula sa taong dapat nagmamahal sa iyo. And that's our issue for tonight. Uy, grabe ha? Grabe, sobrang init naman ito. Talaga magpapasok ka. Alam mo kung akong nasa position mo, baka nasa yung paghihanap ng pictures. Uy, masanista ka naman masyado, Kim Churva. Pero ha, no joke, mga ka-vibes ha. Kung meron po kayong sa loobin, ano ba ang hot take ninyo pagdating sa ating issue for tonight? Tama lang ba na nakakapagbitaw ng masasakit na salita itong si Jeryl towards sa kanyang girlfriend na si Lorna? Eh, hindi naman siya nananakit physically. Hindi rin naman din daw ng bababae. Wala namang problema. Normal lang naman daw yung nakakapagsalita ng mga hindi magaganda. Lalo na kapag mainit ang ulo. Kaya nga, di ba, kapag ka sinasabi ng mga nakakatanda, kapag ikaw ay galit, di ba, kapag ikaw ay sobrang nasaktan, para hindi ka na makapagbitaw ng masasakit na salita, huminga ka muna. Di ba? Breathe out. Pero ito na nga mga ka-vibes, alamin natin yan dahil ipagpapatuloy natin ang online chikahan sa ating Facebook, YouTube, and TikTok sa 92.3 FM Radio Manila. At syempre kung gusto mong sumagot sa ating poll, pwedeng-pwede ka na po makisagot sa ating X or dating Twitter, 92.3 FM Radio MNL. At magbabalik balik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churabaan. Dito lang yan sa inyong malupit na pinakikinggang radio station. Ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras, 7:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
4: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
3: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
3: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
3: Ang lupet.
4: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
5: Uy, ka vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
7: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
8: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 92.3 Baguio.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, Ang Lupet!
1: Ang Lupet!
0: Ang oras po natin, 7:40 na ng gabi. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa team bahay. Ako, ito na nga. Kayo ba ay nakapag-dinner na? Abay, kung hindi, ito na nga ang bubusog sa inyo. Mabubusog ka agad. Kasi nga, again and again, ang ating issue ay talagang nakakapag-init ng ulaw. Talagang umabot na sa sakit ng batok ninyo. Oo, kaka-ano nyo yan, kakababoy. Yan. Sarap ng ulam. Makolesterol. Charis lang. But syempre, of course, sa oras na 7:41, kasama nyo pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churba. Para sa programang Too Hot to Handle. At eto na nga ang ating issue for tonight. Kala ko nagkabarangaya na dito eh. Kasi si Lorna at Jerry lang naman ha. In all fairness, para sa mga kaka-tune in lang nating mga chuper, sa mga pasahero, sa mga tindera-tindero, sa mga security guards, sa kapit na kapit sa ating programa, itong si Lorna at Jerry, 3 years in a relationship. Ngayon, kapag nag-aaway pala sila, umaabot sa punto na nakakapagbitaw ng masasakit na salita. Itong si Jerry. Bakit ba kayo kapag galit na galit talaga nakakapagbitaw kayo ng masasakit na salita? Sabi nga ni Jerry, yun ang nakalakihan niya. At syempre, ito namang si Lorna, hindi sanay syempre. Ikaw ba naman ang pagmumurahin, di ba? Una sa lahat, minahal mo yung taong yan. Mahal na mahal mo yan. Tapos bakit mo siya mumurahin na lang? Di ba? Kawalan ng respeto iyan. At ito na nga, no, may mga nabasa na rin akong ilang komento mula sa ating mga ka-vibes. By the way, sa lahat po ng mga chuper natin na ka-tune in, ayan, sa mga ka-vibes din natin, nasa team bahay, nasa team gala, nasa team kung saan-saan, tayo rin po ay live sa ating Facebook, YouTube, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila. Makikita nyo ang kagandahan ni Kim Churba. Parang wala naman sila. Ito na nga ang sabi ni Whale Ilagan. Depende yan eh, kung nagsimula ba kayo sa relasyon yung sanay kayong magmurahan sa isa't isa. Ayon, sinagot niya ang ating question of the night na kaya mo bang i-handle kung may partner kang kapag nag-aaway kayo, laging nagmumura. O, ayun ang kasagutan niya, depende kung napagsimulan niyo naman talaga na ganun talaga yung ugali. Pero hindi rin. Ano na agad yan, red flag na, iwan mo na yan, parang awa mo na. Wow! Ito na nga si Coach Everyday naman. Hindi ko kayang i-handle yan, DJ Kim. Kapag nagmumura, pwede naman kasing mag-usap ng mahinahon. Tama, di ba? Mag-usap kayo ng mahinahon. Hindi na dapat aabot sa punto na nakakapagbitaw ka pa ng masasakit na salita. Kasi kahit naman hindi ka nananakit physically, at kung hindi ka rin ang bababae, sabi nga rin ni Lorna dito sa ating issue, ay hindi ibig sabihin nun, hindi ka na nakakasakit ng damdamin ng tao. Eh, mas masakit pa nga yung salita eh. Diba? Aminin nyo yan, hindi nyo makakalimutan yan agad-agad. Tatatak yan sa isipan at puso natin. Teka, hugot-hugot yun. At ito naman si Ronel Espina. DJ Kim, hindi ko kayang i-handle yan. Nakakatroma, kaya yung mumurahin ka, emotional damage yan. Uy, totoo yan ha, no kidding. Talagang aabot sa point na kapag ganyan po ang nagkaroon kayo ng sistema na ganyan sa relasyon ninyo, aba, save yourself. Kasi talagang magkakaroon ng trauma. And by the way pala, sa mga natitrigger out there, ayan, disclaimer lang po, kapag ka umabot na talaga sa point na nagkakaroon ka na ng anxiety, nagkakatrauma ka na po, again, seek professional help. May mga available hotlines. Yan po, i-check nyo po yung website ng ng National Health Center po when it comes sa mental health ninyo, okay? Again and again, kapag kayo po ay nagkaroon na ng trauma, nagkakaroon ka na ng anxiety attack, nagkakaroon ng depression, stress, again, na naaapektuhan ng inyong mental health, always seek professional help, okay? And syempre, isave nyo ang inyong sarili sa ganyang taong, ganyang klaseng tao. Kung pwede lang, kung magmamahal ka lang din naman doon, tayo sa re-respetuhin tayo at mamahalin tayo ng tunay. Wow, makapagsalita, DJ Kim. Oh, ito na nga. Ito, umahabol si William Mortel. Kung pwede na lang na pag-usapan ng maayos, pwede naman, wag lang to, dumurahan na lang ng di tama kasi yon. Correct. Si Jeff Tads Olivero, sige na, habulin na natin ito. May mga ganyan kasi talagang tao, DJ Kim. yung expression nila, yung pagmumura, paggalit sila. Pero sana ilugar naman natin, huwag sa may nakakarinig na tao. Ayan. Nako, totoo yan na. At saka syempre sa mga magulang din po na nakikinig ngayon, 'di ba? Lalo na sa harap po ng bata. Nako po, wag yan. Tignan niyo kinalakihan ni Jeril, kaya po ang nangyari ganyan ang consequence. Nag-i-start po talaga yan sa kinalakihan natin, sa environment na meron tayo. So please lang, gawin po nating safe yung environment natin as much as possible. Be a role model, lalo na po kung kayo po ay nakakatanda, okay? Alright, ako sa mga gusto pang umabol at gusto nyo pong makisagot para sa ating question of the night, pwedeng-pwede po ninyong isave ang numerong 0954-406-1967. Kung ikaw ay nabitin, ahli ka na, mag-usap tayo on air. Wala kang kausap, ako na ang kausapin mo. At magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama nyo pa rin po ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, ang oras, 7:46.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Ka-vibes, ang oras sa FMR 802.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS
0: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
2: Ka-vibes!
3: FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras natin, 8:19 ng gabi-i. Naku, maulang gabi-i po sa inyong lahat. As of this moment, dito po sa bandang Quezon City, talagang maulan-ulan. At lumalakas na nga po yung ulan sa ilang bahagi sa Metro Manila. Kaya po, mag-iingat po ang lahat. And of course, sa mga chuper po natin, dahan-dahan lang po sa pagmamaneho, ha? Mm-mm. Ang mahalaga po, makarating po tayo ng ligtas sa ating mga mahal sa buhay. At kung ikaw naman ay talagang nagpapatila, naabutan ka ng ulan, di ka nakapagdala ng payong, naku, ayan na nga sinasabi sa inyo, eh. Dapat lagi po natin dinadali yung mga essentials, yung mga kailangan natin, like, syempre, yung payong, diba, yung fan kapag ka mainit, bimpo, at syempre sa mga motorsiklo naman dyan, sa mga motorcycle riders, yung kapote po ninyo, ayan. Syempre, kung wala pa na mga, kumbaga wala ka pang pasahero as of this moment, edi dyan ka muna sa gilid, magpatila ka muna, magpasilong ka muna. Basta kailangan safe lang po tayo, kalmado lang sa daan. At syempre, sagot ko na ang gabi ninyo, dahil bukod sa malalupitang tugtugan, eto na nga. Tatanggap na tayo ng live callers para sagutin ang ating question of the night na kaya mo bang i-handle kung may partner kang kapag nag-aaway kayo, minumura ka? Ako medyo, seryoso ito. Kaya naman sa mga callers out there, pwede na po kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Ayan, 67. Uy, meron na tayong live caller. Kaya naman, sagutin na natin ito. Hello, good evening. Anong pangalan? Hello? Ayaw na, hello. Nako, ito na nga. Kaya, John Vincent Sagrado, ikaw ito, right?
4: Yes, I'm your counselor of FMR Squad.
3: Yan, talaga naman. Sumakto ka dahil ngayon mabagyo, bumabagyo, umuulan. Ay talagang energetic pa rin itong si JV. Ikaw ba, JV? Ano ang masasabi mo kapag ikaw nagka-jowa tapos kapag nag-aaway kayo, minumura ka niya? Anong mararamdaman mo?
4: Ay, grabe. Ganda yung question, ha? Una sa lahat, wag nang magdadalawang isip, 'di ba? Kapag nagmumura tayo, syempre nakakaya naman. Dapat sabihin natin na mag-sorry ka, 'di ba?
3: Ayun.
4: Sorry ka muna sa jowa mo.
3: Oh.
4: Para di na maulit.
3: Mm-mm.
4: At pangalawa.
3: Pangalawa, anong pangalawa?
4: Patawad ka.
3: Ayun.
4: Magpatawad.
3: Mm-mm. Doon sa ano.
4: Tapos yung last ay ay dapat mag-respect sa jowa mo.
3: Ayun, totoo naman. Kailangan may respeto ka. Syempre, mahal mo yan eh. Kapag nag-aaway kayo, di ba dapat hindi mo siya napagbibitawan ng masasakit na salita. Like, especially yung mura, di ba? So, maraming salamat, JV. Yes. Napakaganda ng kasagutan mo. At maraming nakaka-relate na talaga dapat, ang una, respeto sa taong mahal mo. Huwag mo siyang mumurahin. Di ba?
4: Yes.
3: Yon, dapat minamahal lang.
4: Yes.
3: O baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito.
4: Binabati lahat ng mga MMR squad, especially yung member natin na si Via Morte, dahil bukas na po yung birthday niya.
3: Ayun! Grabe, advance happy birthday kay William Mortel. Maraming salamat, JV. Baka may request song ka.
4: And syempre, si President Lawrence Manipor.
3: Okay.
4: At VP Sari Lerma.
3: Ay, of course, Sari Lerma.
4: At
3: I miss you.
4: At members na si Felix Valdez.
3: Ayun! Oh, ano na ang request song ni JV sa oras na
4: 8:23? Let the Love Begin by Gino Padilla.
3: Let the Love Begin by Gino Padilla.
4: Gino Padilla.
3: Alright, huwag kang mag-alala. Ila-line up na po natin yan sa ating playlist as of this moment. Maraming salamat, JV!
4: Salamat po!
3: Ayan, nakakatuwa naman ang ating ka-vibes. Alam nyo, totoo yan ha. In all fairness, may umahabol pa. As of this moment, eto na nga. Ang nagwagi, ang mas nanaig sa ating poll ay ang option number 2. No! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, talagang halatang halata po, no? Ang karamihan sumagot talaga ng no. Kasi syempre, unang-una, dapat nire-respeto mo yung taong mahal mo. I agree. Again and again, maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na nakiboto rin sa ating poll sa X or Twitter sa 923FM Radio MNL. Kung hindi ka pa po nakaka-follow sa ating social media accounts, this is the right time para ikaw ay makapag-follow. Ayan! Palaging updated ka rin sa mga contents na meron ang FMR. Alam nyo, ang key takeaway ko lang sa ating issue for tonight, ha? Kung ikaw nagkakaroon kayo, syempre hindi na, wala namang perfect relationship, 'di ba? Nagkakaroon talaga sa punto na may pagsubok kayo, problema kayong pagdadaanan, pero lagi niyong tandaan, nauuna dapat yung respeto natin sa taong mahal natin. Alam mo, kahit kanino, 'di ba? Whether sa relationship man yan, sa love life man yan, sa friends man yan, sa family man yan, kailangan lagi tayong may respeto. Huwag na huwag mawawala po yan, at huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin ninyo. Ngayon, kung umabot talaga sa punto na nasaktan ka or galit ka, huminga ka muna. Walang problema kung ikaw ay huminga, di ba? Take a breather, ika nga nila. At saka pag-isipan mo muna yung mga bagay-bagay. Okay lang yan, di ba? Take time, di ba? Yung iba, hayaan po natin, lalo na sa mga ka-vibes natin na gusto agad pag-usapan eh. Talagang ora-orada, di ba? Yung talagang prangkahan. Pero kasi may mga tao na pinipili rin nila na iwasan as much as possible na makapagbitiw ng masasakit na salita. Kaya hayaan nyo sila kapag sinabi nilang, give me time sa kalagitnaan ng inyong away. At syempre, spread the love lang, ba? Diba? Magmahalan lang po tayo. Ba diba, mga ka-vibes, mahal mo yan, huwag mong mumurahin. Mahalin mo lang ng todo-todo. Yeah! Kaya kung ikaw ay may kaaway ngayon, halimbawa hindi kayo okay ng jowa mo, ng asawa mo, magbati na kayo. Magbabati na yan. Magbabati na yan. Magbabati na yan. O siya, mga ka-vibes, ito na nga dahil excited na si JV para sa kanyang song request. Aba, back to more music muna tayo. Dito lang yan, of course, sa inyong pinakamalupit na radio station na pinakikinggan. Ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, ang oras 8:27.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Too hot to handle.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Hoy ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
6: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang at

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: MR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet! Oras natin, 8:46. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vibes natin. Sinamahan ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Magmula pa kaninang 6:30 p.m. hanggang ngayon magna 9 p.m. na po para sa programang Too Hot to Handle. At kung ikaw ay nabitin sa ating maiinit na usapan, haba, susunod na po ang programang Main Event!
4: Tamang-tama yan para sa inyong Huwebes na maulan. Gagawin nating best ang inyong Huwebes sa programang Main Event.
3: Gusto ko yun, ha?
4: Gagawin nating best of all the best. Ganun, yes! Naulan ka, vibes! Naku, ano mong masarap gawin pag umuulan?
3: Siyempre, magpapainit tayo.
4: Ay, sana all talaga! May nagpapainit ba sa'yo?
3: Yes, yeah, siyempre.
4: Ay, sana all sa akin kasi wala eh.
3: Ay! Hindi pwede yan.
4: Hey, wala talaga eh. Pero buti na lang talaga.
3: Buti na lang
4: nandyan ang mga ka-vibes natin.
3: Correct.
4: DJ Kim Churva. Sasamahan nila ako magpainit sa gabing. Napakalamig. Di ba? Hindi na ako mag-iisa. Hindi na ako mag-ano. DIY.
3: DIY!
4: Diba, hindi ako mag-isa kasi ang hirap naman ng alone ka lang. Diba? Iba pa rin yung feeling na kahit nagsasalita tayo, hindi man natin sila nakikita, na-feel natin silang nakikinig sila.
3: Correct.
4: So, hindi na DIY yun, diba?
3: Hindi na.
4: Do it with you na.
3: Group yourself na.
4: Diba?
3: Ito na, DJ
4: King Churva. Abangan natin siyempre ang mainit-init na confession ng ating ka-vibes. At para bigyan kayo ng konting patikim, ito, tatanungin natin si DJ Kim Churva. Ikaw ba, DJ Kim Churva? Pumasok ba sa kokote mo? Oo.
3: Saan ba pumapasok?
4: Sa
3: kokote.
4: Doon sa ano? Sa may ano? Ayun nga, sa kokote mo, na minsan ba naisip mong makipagrelasyon sa mas matanda pa sa magulang mo?
3: Alam mo.
4: Hindi ko pa alam, malalaman pa lang namin.
3: Eto na nga, kung kaya akong buhayin.
4: Ay, sana all, no?
3: Diba?
4: Yung ano ka, may ano ka na dito, tawag dito, secured na ang future na. Mo.
3: Correct. Siyempre, sa sobrang hirap ngayon sa buhay,
4: totoo.
3: Diba? Tatanggi ka pa ba?
4: Oo.
3: Diba? Sa grasya. Basta kaya akong buhayin.
4: Sa bagay. Oo, dapat provider. Kasi yan naman talaga ang mga lalaki. Provider.
3: Yes.
4: Mga lalaki, initiator.
3: Correct.
4: Diba?
3: Dapat protector din sila.
4: Yes, ganun talaga. Pero may mga iba naman na nakikipagrelasyon sa mas ahead sa kanila kasi mas gusto nila yung may natututunan sila at sila yung dinadrive sa relationship.
3: Ay, yung nag-lead.
4: Diba? Totoo naman. Ikaw ba, pinangarap mo bang magka-jowa na mas bata sa'yo? O nangyari na ba sa buhay mo yon?
3: Ako hindi. Kasi ano, kumbaga, nagkaroon din naman ako ng relationship na kahit mas ahead siya, ako pa rin yung nag-lead. Pero
4: ay,
3: hindi
4: ganun.
3: Siya nag-work out.
4: Maka-immatured siya. Charis!
3: Totoo naman, wag na nating pagandahin yung term. Yes, immatured pa siya nung time na yun.
4: So wala talaga sa age yan, no? Nasa wala. Tao yan, no?
3: Yes, nasa tao yan. So keso, mas bata ka pero matured ka naman mag-isip.
4: Why not? Age doesn't matter. Performance does.
3: Yes!
4: Wow!
3: Totoo.
4: Paano na lang ang ating letters, Sandra? Ano kayang masisay ng kanyang magulang kung mas matanda pa sa kanyang magulang itong ginawa niya. Kaya samahan ninyo kung alamin yan mamaya sa main confession na dito mo lang mapapakinggan sa programang Main Event kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ May, 9 p.m. to 12 midnight ngayong Thursday night.
3: Yun, grabe. Kaabang-abang yan ang mga ka-vibes lalo na kung ikaw ay nagiinit na sa mga oras na ito.
4: Talaga, sasamahan kita.
3: Ayun.
4: Inalabas nating dalawa yan. sama ng loob mo. Ganon.
3: Oh, siya. Magsama-sama tayo hanggang yes! 12 midnight po yan, mga ka-vibes. And for me po, sa inyong sizzling duo, si DJ ID and si DJ Kim Churva, makakarinigan at magsasama naman tayo. Bukas po yan, Friday, 6:30 p.m. up until 9 p.m. Dito lang yan sa pinakamalupit mong radio station na pinakikinggan. Ito ang 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio Ka-vibes.
3: Ang lupit. Ang oras
4: 8:51.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR, favorite music radio, Kavibes! Ang lupit! Ano sa ating Kavibes 917? At ito na ang programang hinihintay mo gabi-gabi. Siyempre, ito ang programang main event na kung saan sabay tayong magpapainit, lalo ngayong gabing napakalamig. Diba? Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, ang bagong baby ng bayan, DJ Main. Makakapiling ninyo hanggang 12 midnight. So, hindi ka na mag-isa, hindi ka na lonely. Oo, hindi mo na mararamdaman ang lamig ng panahon. Parang kasing lamig ng relasyon mo. Eh, baka hindi ka na niya mahal. Baka nandyan na lang siya kasi nasanay siyang nandyan ka. Na-attach na lang siya dun sa relationship nyo. Pero hindi na ikaw ang laman ng puso niya. Aray, ang sakit naman on DJ Main. Truth hurts, pero siyang kamagigising, di ba? At speaking of magigising talaga tayo tonight dahil sa ating magiging main confession mula sa ating ka-vibes. Diba? Yan ang ating haharapin tonight. Ito nga ang tanong natin ngayong gabing ito, ka-vibes. Ready ka na? Kung ready ka na, clap your hands. Wow! Wag naman, nagmamaniho DJ Main. Ah, sige, hawak na lang sa cambio ng iyong sasakyan, ha? Oo, baka isipin mo kung ano, ha? Ito ang ating tanong. Naisip mo bang makipagrelasyon sa taong mas matanda pa sa sarili mong magulang? Ang tanong ka vibes, hanggang saan ang kaya mong tanggapin kapag puso na ang pinag-uusapan? Well, ako, naniniwala ako na posible naman talaga ito, di ba, na ikaw ay ma-in love sa mas ahead pa sa'yo, sa mas ahead pa sa iyong magulang? Kasi may mga taong naaakit sa mas nakakatanda sa kanila dahil sa una, maturity. Kasi mas matured na, di ba? Stability. For sure naman, sa anong edad mo nang yan, stable ka na sa buhay, di ba? Hindi ka na, palamunin, di ba? Wisdom, ang dami mong matututunan dyan kasi ang dami niya ng pinagdaanan sa buhay na nagpahubog sa kanya kung sino at ano siya ngayon. At syempre, yung pang-apat is yung paano tinatrato. Most of the time kasi ginagawang baby, di ba? Parang father figure, parang ganyan, mother figure. Pero malaking factor pa rin na dapat kahit anong edad mo, mas matanda pa yan sa'yo, mas bata pa sa'yo yan, o kaedad mo, eh dapat nandun pa rin yung respeto na tinatawag. Compatibility? Kailangan yan para hindi kayo laging nagka-clash. At kung pareho kayong nasa tamang edad, at syempre, healthy na relationship. Kasi hindi lang naman edad ang basihan ng pagmamahal at hindi mo matuturuan ang puso mo kapag ito ay na-in love. Diba? Totoo yan. Ikaw ba ka-vibe? Sino bang mas matanda sa karelasyon mo ngayon? Para ang dami mo na makarelasyon, no? Oo, syempre yung minamahal mo lang. Ikaw ba o siya? Sino ang mas magaling? Mas magaling, ibig sabihin, magaling sa buhay. Sino ang mas mahaba? Ay, bakit dalawa sila? Isa lang naman ang mahaba. Hindi, yung pasensya. Eh, mamaya malalaman natin sa letter sender natin yan kung paano niya, iha-handle ito at kayang tanggapin kaya ng kanyang mga magulang, mga relatives, mga friends at paano makaka-apekto ito sa relationship na meron siya dun sa tao. Kaya samahan ninyo kung alamin sino ang na-confess at ano ang kanyang kinonfess. Dito lang yan sa programang Main Event. Makakasama ninyo hanggang 12 midnight. Wala kang no choice. Oo, tandaan mo ha. Oo, broken-hearted ka. Tandaan mo, hindi ka na mahal. Tandaan mo! Ako na lang ang nandito para sa'yo. Kaya samahan mo na ako hanggang 12 midnight. Para dito sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin, Kavibes, 9:21. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. May
2: Event.
3: Galit na naman! Ang lupet!

0: ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: nak pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang the best!

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabayes. Ang lupit. Oras natin Kabayes 9:51 and ikaw ay naka-tune in sa programang Main Event. Kasama ninyo hanggang 12 midnight ang bagong baby ng bayan, ang baby mo sa radyo, DJ Main. Magandang gabi sa mga ka-vibes natin dito sa Bacolod na nakikinig sa 102.3 at ganun din sa Baguio. Pagdating naman sa Gensa 97.5, mga ka-vibes nating factory workers na talaga namang always naka-tune in kahit naka-duty, mga masisipag nating lady guards, mga security guards na napakatapang at handa kang ipaglaban. Sana all pinaglalaban, no? Samantalang ikaw binitawan, aray! Hindi man lang sinubukan paglaban ka, no? Eh baka hindi talaga kayo ang nakatadhana sa isa't isa. Malay mo! Diba? Ang makakatuluyan mo pala is yung mas ahead sa'yo. Diba? Kaya, nako, iwan mo na yan. Hindi mo deserve yan. At ito nga, ang ganda ng ating magiging confession ngayon. Naniniwala ka ba na age doesn't matter when it comes sa pagmamahal? Kapag ang puso mo ay tumibok, hindi mo matuturuan ito kahit anong edad pa yan, di ba? Eto nga, makamandag na lolo, nagpahina ng tuhod ko. Wow! Talaga naman, nakahanap ata ng katapatang ating letter sender. At para bigyan ka ng patikim mula sa kanya, ito ang sabi niya sa kanyang confession. Dahil mapera siya, tapos matanda na, DJ Main. Akala ko quickie lang. Kaya iniisip ko na baka saglit lang kami sa kama. Pero hindi ko inaasahan na manghihina ang tuhod ko sa katulad niya. Wow, lupit naman nun! Masyado mo naman kasing ginudge, hindi naman porkit mas ahead sa'yo, diba? Eh, mahina na ang buto-buto, hindi mo alam yung mga ganyan, eh, baka sila ay conscious sa health nila, hindi mo alam. Grabe mag-cardio ang mga yan, diba? Nag-e-exercise, talagang pinaghahandaan nila yung ganyang sitwasyon. Kaya tuloy nagulat ka, no? Para siyang baterya, di ba? Talagang pang matagalan. Eh, ano kayang magiging problema ng ating letter sender dito? Kung mukha namang talagang solved na solve ang kanilang intimate intimacy. Kaya naman samahan ninyo akong alamin kung sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. At kung totoo bang age doesn't matter pagdating sa pagmamahal, kaya pakatutukan nyo lang yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes! Ang lupit! Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
4: Next, pawis na pawis, ah! Ang lupit!

0: coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
6: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
7: Fine.
6: Usap tayo.

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: Napi nak ditinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lepet.
1: Kawai. FMR favorite music radio vibes. Ang lupit. Napakalupit talaga ka vibes dahil dito ka naka-tune in, 'di ba? Talagang andiyan ka to support us. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at kami tuwang-tuwa. Ang puso ko ay tumatalon nang dahil sa iyo. Kamusta naman ang araw mo, baby ko? Buti naman, ikaw ay nakapaghapunan na at hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Lagi mong tatandaan, aalagaan mo ang sarili mo. Wala pa naman ako dyan sa tabi mo para bantayan at alagaan ka, ha? Kaya ito lang muna, paalala, mamaya na lang tayo magkita. Ay, kala mo talaga eh, ewan ko baka vibes. Eto na nga, eto na, dito na natin makikita kung totoo nga bang age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Eto na ang hinihintay ninyo, ang mainit-init na confession. Hindi lang basta init, ah, dahil laging may bit-bit na lesson para sa ating lahat. Kaya naman oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. See you on a confess at ano ang kanyang kinonfess. Kaya naman ka-vibes, tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Maine, itago mo na lang ako sa pangalang Risa. 30 years old. Ako po ay isang waitress sa isang bar dito sa May Rojas Boulevard. Madalang ko lang mapakinggan ang programa mo. Kaya pinapanood ko na lang ang mga confessions mo sa YouTube kapag uuwi ako ng umaga galing sa trabaho. Sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang panahon na ako naman ang magpapadala ng sulat sa inyo. DJ Maine, lumaki akong sanay sa hirap. Ako yung tipo ng taong kailangang magbanat ng buto para lang magkaroon ng masarap na pagkain sa hapagkainan. Kaya noong makapasok ako sa isang sosyal na bar, tinanggap ko agad-agad. Malaki naman ang kita. Pero ang kapalit noon, isang matanda. Oo, DJ Maine. Doon ko nakilala ang tatawagin nating sa pangalang Ernesto. Siya ay 65 years old. Isa siya sa mga matatandang madalas gumawi doon. Nung una, wala akong pakialam sa kanya. Pero dahil magulo ang tadhana, madalas niya akong tawagin sa table niya. Madalas niya akong bigyan ng tip. Lalo na kapag ako nag-serve ng pagkain sa kanya. At minsan, kahit wala naman akong hinihingi, may mga regalo siyang biglang dumarating. Nung una, tumatanggi ako. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin na, wala naman akong kapalit na hinihingi sa'yo. At dahil marami akong pinapasaan nung mga panahong iyon, may mga bayarin, may mga utang, at may mga pangarap na hindi ko maabot. Dahil kapos palagi sa pera. Unti-unti akong natututo na tanggapin ang mga tulong niya. Hanggang sa isang gabi, inaya niya ako sa isang private dinner. At hindi na ako nagulat. Dahil alam ko kung ano ang posibleng kapalit nito. Pero sa isip ko, okay lang. Isang beses lang naman. Isang gabi lang. Tapos makakabalik na ako sa dati kong buhay. Kaya naman DJ Maine, pumayag ako. At habang papunta ako sa meeting place namin, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na, Risa, tiisin mo na lang. Isang beses lang naman ito. Pero DJ Maine, hindi ko alam kung bakit may kakaibang kaba kong nararamdaman o naramdaman noong mga oras na iyon. Parang may bahagi sa akin na nagsasabing, huwag ko nang ituloy. Akala ko ako ang may control sa sitwasyon. Hindi ko alam na may mga bagay pala kong malalaman tungkol kay Ernesto. Tungkol sa kanya na magpapabago sa pananaw ko para sa kanya. Dahil mapera siya, tapos matanda na, akala ko quickie lang. Kaya inisip ko na baka saglit lang kami sa kama. Pero hindi ko inaasahan na manghihina ang tuhod ko sa isang tulad niya na 65 years old.
1: Kavibes!
0: Masyado mo kasing ano, ginudge. Si ano? Si Ernesto. Tandaan mo, Risa, wala yan sa edad. Kung siya ay active every morning, di ba? Yung cardio niya, pinapalakas niya yung stamina niya. Di ba? Nag-e-exercise yan. Healthy living. Eh, huwag ka na magtaka. Kaya bumakbak niyan ng kahit anong laban. Di ba? At parang baterya yan. Talagang matira, matibay sa inyong dalawa. Di ba? Masyado mo namang hinusgahan si Ernesto. Magsisisi kaya si Risa dito sa kanyang pinasok na sitwasyon? Eh, paano pag na-inlove siya? Paano pag na-judge siya ng mga taong nasa paligid niya nang dahil sa hindi sila magkaedad? Kaya samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari dito sa masasabi kong love story na ata ito eh, di ba? Love story ni Risa at ni Ernesto. Matatanggap kaya ito ng mga taong nasa paligid niya? O bigla niya nalang iwasan itong si Ernesto dahil napagod siya? Na hindi niya inaasahan na kaya pa palang lumaban ng 65 years old! Unang yugto pa lang ng confession ni Risa yan, ka-vibes. Kaya samahan niyo ako sa susunod na yugto nila. Pakatutukan mo lang yan. Walang bibitaw. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupit. Oras natin, 10:25. Nakatutukan na ba?
1: I got you. Event.
2: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupet!
3: Uy, kabibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. 92.3 FMR Favorite Music Radio Vibes. Ang lupit. At ito ang programang Main Event. Kapiling nyo pa rin. Siyempre hanggang alas 12. Ganun na nga, wala kang no choice. O at least, diba, kanina iniisip mo, ano ba yan? Mag-isa na naman ako sa biyahe. Tapos malamig, tapos maalala ko siya. Pwes, nandito ako para ma-divert ang attention mo. Ganun. Diba? At sabay nating alamin ang mga susunod na mangyayari dito sa confession ng ating letter sender. Masyado niyang ginudge ang isang 65 years old na akala niya quickie lang. Mukhang malakas pa si Lolo. Quickie lang ba talaga ang mangyayari sa kanilang dalawa? Ano kayang kahihinatnan ng desisyong gagawin ng ating letter sender? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Risa.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confession.

DJ Main. Habang may nangyayari sa amin ni Ernesto, akala ko talaga kuwiki lang at makukuha ko na yung perang pinangako niya. Pero mali ako. Dahil habang tumatagal ang mga pangyayari sa loob ng kwarto, unti-unting nanghihina yung tuhod ko. Para sa isang lolo na 60 na ang edad, nagulat talaga ako dahil hindi ganun ang ine-expect ko. Kaya naman nung naramdaman ko nga matatapos na siya, doon ko na piniga lahat. Yung tipong pareho na kaming hindi makakatayo. Pero DJ Main, mali na naman ako. Dahil nung bala ko na sanang maglinis, bigla niya akong hinatak muli at nagsabing hindi pa raw kami tapos. Hindi ako pumayag sa gusto niya. Pero nung ipamukha na naman niya sa akin na ang kahirapan ko, napasubo ako. Oo, tinanggap kong muli ang kanyang alok. At sa isang pagkakataon, ang desisyon kong iyon ang nagdala sa akin sa isa pang matinding kahihiyan. DJ Main, matapos kami ni Ernesto, halos mangiyak-ngiyak ako kasama ng perang kanyang pinangako. Sobrang hinang-hina ako sa nangyari dahil hindi ko inaasahan na sa tanda niyang iyon, bibigay ang tuhod ko. Pero dahil mahirap ang buhay, inisip ko na lamang na para sa akin din ang perang pinaghirapan ko. Pero hindi ko inaasahan na may isa pa. May isa pang problemang darating nang dahil sa ginawa ko. Dahil kinabukasan, pagbalik sa trabaho, nagtaka ako. Dahil yung lolo na nakasama ko sa iisang kwarto ay napakaganda ng suot. Sobrang formal. Tapos may mga taong lumalapit. Mga manager, mga staff, na para bang wini-welcome ang pagdating niya. Halos lahat sila ay may matinding respeto para sa kanya. Nung una, akala ko kaibigan lang siya ng may-ari. Pero nang marinig ko ang isang tauhan na tumawag sa kanya ng "Don Ernesto, may kliyento pong naghihintay sa inyo." Habang nagtataka ako, doon ako napatigil. Dahil siya pala ang may-ari ng bar na pinasukan ko. Parang biglang nalamig ang buong katawang ko noon, DJ Main. Dahil hindi lang pala karaniwang matanda ang kaharap ko, kundi ang taong may kakayahang baguhin ang buhay ko o sirain ito. Pero ang mas nakakagulo, imbis na lumayo siya pagkatapos ng gabing iyon, mas lalo siyang naging malapit. Mas dumalas ang pagtatagpo namin. Mas dumalas ang mga regalo. At mas dumalas ang mga pabor na parang ako lang ang nakakakuha sa trabaho. Kaya nagsimula akong pag-usapan. May mga kasamahan akong palihim na nagbubulungan. May mga nakatingin sa akin na parang napakalaki ng kasalanan ko. At hindi ko maikakaila na unti-unti rin akong nilalamon ng hiya. Dahil kahit sabihin kong may sarili akong desisyon, alam kong hindi pantay ang katayuan naming dalawa. At mas lalo akong natakot nang minsang subukan kong dumistansya. At
ayaw niyang tanggapin iyon. Sinasabi niyang mahalaga ako. Sinasabi niyang gusto niya akong alagaan. Pero hindi ko alam kung pagmamahal ba iyon o dahil sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. DJ Main, sobrang natatakot ako. Dahil baka buhay ko na ang kapalit nito. At pakiramdam ko, umiikot na ako sa mga palad niya. Oo, malaki ang naitutulong niya sa akin. Pero kapalit noon, parang unti-unti ko namang nawawala ang kapayapaan ng isip ko. Natatakot ako na kapag sinabayan ko ang gusto niya, maapektuhan ang trabaho ko. Pero natatakot din ako na kapag hinayaan ko ito, mas lalo akong malubog sa sitwasyong hindi ko sigurado kung gusto ba talaga ako. Kaya heto ngayon, DJ Main, humihingi ng payo. Paano ko ba malalaman kung tunay na pagmamahal ang pinapakita niya at hindi lang kapangyarihan ng pagkontrol? Paano ako tatanggi sa isang taong may kayang bawiin ang buhay na tinutulungan niyang buuin? Sobrang hirap sa parte ko, DJ Main. Dahil baka isang maling desisyon pa ang magpapagsak lalo sa buhay ko. Kaya naman hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Risa of Pasig City.

0: lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: Yan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio.
3: Good vibes.
4: Ang lupet. Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Oras natin Kavibes 11:16. Eto nga kanina, 'di ba tinanong ko kayo kanina. Ikaw ba Kavibes, naisip mo bang makipagrelasyon sa mas matanda pa sa magulang mo? At pinost natin 'yan, nagpa-poll question tayo sa ating mga Kavibes dito sa ating X o yung dating Twitter. Ito ang sagot ng mga Kavibes natin diyan. 0% sa yes for the thrill. Oy, ayaw nila ng thrill, ah. No, parang kadiri, 0% din. Oo naman, totoo naman kasi when it comes to love, wala naman pinipiling edad yan, di ba? Eto, 100% sa maybe, minsan. Eh, pwede naman talaga kasi yun, Kavibes, di ba? At hindi naman basihan ng age sa pagmamahal. At di mo matuturuan ang puso mo, di ba? And kahit pa paano, for me, ah, siguro kanya-kanya tayong perspective, pero ito yung para sa akin. Parang mas okay naman talaga yung ahead sa'yo, especially pagdating sa aming mga babae. Mas ahead yung lalaki kasi alam nyo, yung mga lalaking ahead is matured na, pero hindi lahat, ha? Oo. Tapos may stability, wise check, pero hindi rin lahat. Depende pa rin yan dun sa tao. And maraming wisdom kang matututunan. But in the end, tandaan nyo Kavibes, wala yan sa edad. Diba? Keso matanda, keso bata, keso kaedad mo. Ang importante ay makatagpo ka ng taong o makarelasyon mo yung taong may respeto sa'yo, may respeto sa relationship na meron kayo, at syempre compatibility. Importante yan sa dalawang tao. Understanding, hindi lang basta understanding, dapat bawat isa sa inyo marunong din makinig sa partner ninyo. And para mas lalong maging healthy yung relationship at mas lalong tumagal, alam nyo, wag na wag nyo kakalimutan, maging center nyo dapat si God. Totoo yan, at dapat may takot sa Diyos, both yung nasa relationship. Kasi kapag may takot kayo sa Diyos, hindi nyo magagawa mag-cheat, hindi nyo magagawang manakit, di ba? Kasi nga, may fear kayo, yun yung totoong love doon. Kaya sana ikaw, napakalamig pa naman ngayon, nagpapakamartir ka pa rin doon sa taong niloko ka na ng paulit-ulit at ikaw na ang naghahabol. Aray, DJ Main, baka kailangan mo nang magising, baka ito na ang iyong wake-up call. Buti na lang talaga napakinggan mo ko. At least, di ba, bukas, magbabago na yung mindset mo when it comes sa love, di ba? Love yourself first. Ganon ka, Vibes. Kaya naman, itong ating letter sender, itulungan natin na mapagaan ang kanyang nararamdaman tonight. Hindi natin hahayaang matapos itong gabi na hindi natin siya binibigyan ng kanyang advice, o sa akin galing na advice. Kaya samahan ninyo kong bigyan ng payong ating Kavibes na si Risa from Pasig City, Kavibes. But for now, habang ikaw ay nagmumuni-muni, habang iniisip mo ang mga bagay-bagay, habang ikaw ay nagre-reflect, hayaan mong ako na ang bahala sa sound trip mo ngayong oras na ito. Basta tumutok ka lang hanggang 12 midnight, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet. Oras natin, Kavibes, 11:19.
1: Nakatuto ka na ba?
2: I got you. Main event.
3: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Gusto ko muna badian ang mga Kavibes nating naka-tune in ngayong oras na ito. Driver, security guards, lady guards, mga factory workers natin, mga panadero natin, mga panadera, ang ating mga bus terminals, yung mga nasa biyahe pa rin up to now, yung mga graveyard shift. Oo, na talaga namang bumabakpak pa rin sa kanilang mga trabaho at tayo ang kasama nila ngayong gabing ito, mga masahista natin. Opo, at ganun din yung mga ka-vibes nating mga OFW. Ayan, at gusto ko rin batiin itong team fruit salad. Walk out gang na always present. Andyan din si Ezekiel Salukap, ang ating ka-vibes na si Alvin Bungato at taga Antipolo na lagi daw nakikinig sa biyahe. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At para naman sa mga ka-vibes nating kaka-tune in lang ngayon para bigyan kayo ng recap sa naging confession natin tonight. Ito ay galing kay Risa na taga Pasig City. Nagtatrabaho sa Rojas Boulevard bilang isang waitress. At dito may nakilala siyang isang 65 years old na tinago natin sa pangalang Ernesto. At itong si Ernesto, talaga namang mapera. Kaya napalaban itong si Risa nang dahil sa hirap ng buhay. Talaga namang sinurrender ang kanyang sarili kapalit ng pera, syempre. At hindi niya alam na itong Ernestong ito na akala niya customer lang nila doon sa bar na pinapasukan niya. Yun pala ay isang mayaman at iyon ang may-ari ng bar. Kaya ngayon, medyo siya ay naguguluhan at natatakot at the same time. Natatakot siya na kapag sinabayan niya daw ang gusto nito, baka maapektuhan ang trabaho niya. At paano daw ba niya malalaman kung tunay na pagmamahal ang pinapakita nitong Ernesto na ito sa kanya o dahil lang ginagamit yung kanyang kapangyarihan na dahil may pera ako, kaya kong makuha ang lahat ng gusto ko. Kaya ngayon, litong-lito itong ating letter center. Alam mo, Risa, hindi naman talaga madali aminin ang mga bagay na minsan tayo mismo nahihirapang tanggapin sa sarili natin. Kasi sa buhay natin, may pagkakataon na napipilitan tayong gumawa ng desisyon dahil sa pangangailangan, lalo na sa hirap ng buhay. Siyempre, andyan yung time na gipit tayo, nandyan yung time na for the family, para sa pamilya natin, at ang dami nating iniisip. And ang gusto lang naman natin ay makaraos sa buhay. Kaya hindi natin naiisip ano ba yung pwedeng maging epekto nito pagkatapos ng mga desisyon o sitwasyon na pinapasok natin. At syempre hindi kita huhusgahan dyan o kahit sino walang karapatan husgahan ang desisyon na ginawa mo. Dahil yung taong nakakaranas ng hirap, iba ang bigat na dala nito. May laban na hindi nakikita ng ibang tao. Pero syempre, hindi natin mapiplease ang lahat. Meron at merong magjudge sa'yo kasi hindi nila naiintindihan yun, yung iyong dinadanas. Pero sa buhay, lahat tayo may choice. Pero Risa, gusto kong isipin mo na yung tulong ng isang tao ay hindi yan dapat maging dahilan para mawala yung respeto mo dun sa sarili mo. Ang pagiging grateful, thankful sa taong tumulong sa'yo ay hindi ibig sabihin na kailangan mong isurrender ang sarili mong kalayaan, ang yung sariling peace of mind, at yung karapatan na piliin mo yung tama para sa sarili mo. Oo, totoo naman din, malaki talaga ang naitulong sa'yo ni Ernesto at dapat mong pahalagahan yun. Pero tanungin mo rin yung sarili mo. Kung wala siyang pera,
Kung wala siyang kapangyarihan, hindi siya mayaman, hindi niya kontrolado lahat. Kung wala siyang kayang ibigay sa'yo, pipiliin mo pa rin ba siyang makasama? E-effortan mo pa rin ba siya ng time mo? May mangyayari kaya sa inyo? Kasi dun mo malalaman yun, kung ano yung totoo mong nararamdaman. Kung totoo bang pagmamahal yun? O dahil nakaramdam ka lang ng komportable ka? O pwede rin utang na loob? Kasi yung totoong pagmamahal, hindi yan naniningil. Hindi yan ipaparamdam sa'yo na dahil may ginawa siyang mabuti para sa'yo, eh may karapatan na siyang kontrolin ka o yung buhay mo. Ang taong totoong nagmamahal sa'yo, gugustuhin niya na makita kang okay. At makita niyang may sarili kang desisyon sa buhay. Hindi naman masama tumanggap ng tulong. Lahat tayo kailangan yan. Minsan. Pero habang may tumutulong sa'yo, sana huwag mo rin kalimutan, Risa, na tulungan ang sarili mo na maging matatag. And yung tanong mo na, mahal ba ako ni Ernesto? Alam mo, hindi dapat iyan ang alamin mo. Kundi, kung mahal mo rin ba ang sarili mo enough para piliin kung ano ang tama at nararapat para sa'yo. Kaya mag-isip kang mabuti, huwag mong biglain yung mga desisyon mo sa buhay. Maghanda ka pa rin para sa sarili mo. Itong nangyayari sa'yo, be smart enough. Mag-ipon ka. Humanap ka ng ibang paraan para magkaroon ka ng sarili mong lakas. Para hindi mo maramdaman na wala kasi akong choice, DJ Main. Everything is a choice. Be wise. Sabi nga hindi na uso yung work hard. Dapat be smart. Work smart. So yan yung gamitin mo ngayon. And yung pinakamagandang relasyon ng dalawang tao is yung magkasama sila dahil gusto nila ang isa't isa. Hindi dahil kailangan nila ang isa't isa para mabuhay. Kasi magkaiba yun. At hindi rin nasusukat ang halaga mo sa kung magkano ang kayang ibigay ng isang tao para sa'yo. Tandaan mo, you are worth it. Kahit wala kang natatanggap na regalo. Kahit wala kang kailangang bayaran na utang na loob. Pakinggan mo yung puso mo, Risa. Pero sabayan mo rin ng tamang pag-iisip. Dahil minsan, hindi lahat ng nagbibigay sa atin ng magandang buhay ay nagbibigay din sa atin ng magandang pakiramdam. Piliin mo yung desisyon ng pagkatapos ng lahat-lahat. Kaya mo pa rin tingnan yung sarili mo sa harap ng salamin. Nang may respeto at peace of mind. Never confuse being needed with being loved. Goodbye! Sa mama in love, sa mas ahead sa'yo, ano man ang estado ng buhay niya. Pero make sure na nandun yung peace of mind mo. Kasi ang love, dapat hindi ka natatakot siyan eh. Dapat you feel safe. Diba? Kampante, kalmado. Isa na rin dyan yung masaya, pero hindi naman kasi araw-araw Pasko, diba? Pero iba pa rin kapag ikaw
may peace of mind doon sa relationship na pinasok mo. May pera mang involve o wala, yun ang pinaka-importante. Kaya tanungin mo yung sarili mo. Kung hindi ba ganun kaganda ang estado ni Ernesto, mapapansin mo ba siya? So ngayon, mag-focus ka sa sarili mo, alamin mo, mag-reflect ka. Ano ba talaga ang totoo mong nararamdaman? At sino? At ano si Ernesto para sa buhay mo? From there, makikita mo ang kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Maraming maraming salamat, Risa ng Pasig City, sa iyong tapang na pag-confess at sana sa iyong naging confession ay nakatulong ako na mapagaan, makapag-desisyon ka ng tama. Tandaan mo, sa bawat desisyon, minsan nakakatakot, minsan masakit. Pero kahit ano pa yan, masakit yan, nakakatakot, basta alam mong tama, yun ang ipush mo. Kaya sa mga ka-vibes nating bigat na bigat na, halika, bubuhatin ko yan. Ay, gusto-gusto niya naman talaga, bubuhatin ko yung nararamdaman mo. Kaya huwag ka nang matakot, mahiyang magpadala. Ito na yung sign. Diba, nahihirapan ka na? Ilang linggo, ilang buwan mo nang kinikim-kim yan. Na sana gusto mong sabihin sa kaibigan mo pero hindi mo masabi. Eh dito, pwedeng-pwede mong i-confess yan sa programang Main Event. Kaya ano pang hinihintay mo? I-send mo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O pwede din idiretso mo na sa Viber namin. Ang aming numero, 0954-406-1967. At hihintayin ko ang confession mo, ka-vibes! Eto rin, ka-vibes, malapit na! Gusto mo bang sumaya? Kahit papaano, ma-reward mo yung sarili mo, family mo, especially this coming Father's Day. Isama mo na si nanay, si lolo, si lola, mga batang 90s. Ito na ang hinihintay nyo, the comeback is real! Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukompleto sa 2026 nyo. Kaya huwag nyo nang palalagpasin yan. Home Along the Riles, the reunion this coming June 17 na yan. Pwedeng-pwede nyo panoorin yan sa kahit anong cinemas nationwide. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in. Sumama sa akin simula alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Oo, pero 11:48 pa lang ka-vibes ha. Pero pinapaalalahan na kita, bukas, araw ng kalayaan. Ang tanong, pinalaya mo na ba siya? O pinalaya ka na niya? Aray, DJ Main! Sa isabay mo na yan bukas. Palayain mo na yung nararamdaman mo. Palayain mo na yung pain na talaga namang dinudurog ka gabi-gabi. Palayain mo na yung taong minsan hindi ka naman pinaglaban ng totoo. Palayain mo na yung sarili mo doon sa sitwasyon na hindi mo deserve. Isabay mo na yan bukas, araw ng kalayaan! Sabihin mo dun sa taong mahal mo, pinapalaya na kita. Ay! Wow! Sana all talaga! Sana all matapang talaga! Diba? Kailangan mo yan, tapangan mo lang! Kasi pag di mo tinapangan, ako, talo ka sa buhay. Kaya, ipaglaban mo rin ako, ha? Tapangan mo rin, nasamahan ako. Gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. Kaya bukas na ulit tayo magkakarinigan. Bukas na ulit tayo magchichismisan at maglalambingan. Samahan niyo ako for another Main Confession tomorrow night. Same time, same frequency. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kvibes, ang lupet!
Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Na pwedeng-pwede nyo rin i-follow sa lahat ng mga social media accounts ko. Pare-parehas yan, Main Eugenio. At dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio Manila, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and X. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you!

Minsan, delayed ang pangarap. Pero hindi ibig sabihin na hindi na darating. Kaya naman ka-vibes, patuloy lang lumaban dahil may tamang oras para sa lahat.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
3: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: 92.3 FMR, FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
1: Atro,

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong parigong people.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
2: Yeah. I'm the best.
3: Good vibes. Lupet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ano kaya pa ba ka-vibes? Friday na o holiday na?
0: Magandang araw sa'yo at ako'y nagagalak na...
3: Nagagalak? Gano'n ka nagagalak?
0: Sobrang nagagalak sa mga bagay-bagay na nasa paligid ko.
3: At mas magagalak ka mga ka-vibes dahil kasama mo na ang iyong favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: At ito na rin ang inyong kuletadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin siya, Brian DJ, na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang kaharutin. Joke Loco is my name,
3: baby! At ka-vibes! Ayun nga ay Friday, June 12, 2026. Holiday po ngayon dahil ginugunita natin ang araw ng kalayaan. Diba? Ang 128 araw ng kasarinlan ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating bansa!
0: Mabuhay!
3: Philippines! O, diba? Oh. Parang airlines lang.
0: Tama, diba? Oh. So, yan. Samahan mo kami. Siyempre, holiday ngayon. Wala kang pasok. So, iba naman na balak naman eh... Parang tumodo ng tulog.
3: Totoo naman. Oo, balak pa mag-extend ng tulog. Mm-hmm. Kahit si DJ Joko Loco, parang gusto rin mag-extend ng tulog.
0: Actually, gusto ko pagsamayin eh. Natutulog ka tapos nag-a-adlib ka.
3: Yan ang challenge. Ano mga ka-vibes eh? Kung kayo po ay nasa inyong mga kabahayan lang, abay, gawin niyo po kaming background para buhay na buhay pa rin ang inyong Friday morning. At ito na nga, para mas buhay na buhay ka, get one for cheatong pad paper. Dahil ito na ang ating katanungan para sa ating...
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: What? Question of the day.
0: Question of the day.
3: Uy, ka-vibes. Ano ang mga bagay na sa tingin mo ay malaya ka?
0: Oh, ano daw yung mga bagay na tingin mo malaya ka?
3: Oh, ikaw pa DJ Joko Loco. Ano sa tingin mo yung mga bagay na malaya ka?
0: Ako yung mga bagay na ano, yung mga bagay na tulad ng kahit alam mo yung medyo hindi na ano yung sinasabi mo.
3: Uh-uh.
0: Yung freedom of speech ba na tinatawag? Alam mo yung kalayaan mo na maglabas na magsalita ng uh-huh. sarili mong ano.
3: Opinion.
0: Yeah.
3: Yan, opinion, saloobin.
0: Tama.
3: Totoo naman yan, lalo dito sa atin, ano, sa atin po sa industriyang ito ng media. Abay, malaya po ang inyong mga tagapaglingkod. Tama yan, tagapaglingkod, na maglabas sa kanilang saloobin. Lalo dito din sa amin, di ba? Kaya nga nakakapagpasaya kami, nakakapagpatawa, ano, at parte rin yan, ano, sa sineselebrate natin na nakalayaan nga. Dahil hanggang ngayon, di ba, kung hindi naman dahil sa ating kalayaan, hindi naman tayo makakapagbulalas ng ating mga saloobin, pati naman ang ating mga opinyon. Siyempre, ang maganda dyan, dapat, dahil nga may kalayaan na tayo na ipahayag ang mga ito, dapat ingatan din natin kung ano yung mga pinapahayag natin on air at kahit pa yan online, di ba? Yan ang dapat na iniingatan natin klase ng kalayaan. Eh, ikaw ba ka-vibes? Anong klaseng kalayaan o saang bagay ka malaya sa tingin mo? Mag-comment ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya malay mo, pwede natin nga masyarat-syarat ang iyong pangalan habang binabasa namin ang iyong kasagutan na syempre sa pagbabalik pa rin ng iyong favorite pang pagising sa morning ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: At, makakasabi niyo pa rin, ang kulitadi mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-routine na Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, at huwag mo lang pupuyatin.
0: Huwag lang pupuyatin.
3: Yeah. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes!
3: Ang oras!
0: Alas natin, 4:23, perfect!
3: Mark Ropek! Really?
0: Really?
3: Yeah!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
2: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Ang swerte ng oras natin ngayon, no? 4:44. 4:44 na po ng umaga, mga ka-vibes. Sabi nga nila, kapag inuulit-ulit daw ang oras o inuulit yung numero sa oras, abay, eh, sign daw yun na suswertein ka sa araw na ito. Abay, tingnan natin kung mangyayari talaga yan, ha?
0: Okay. Totoo ba yan? Sabi nga nila, pag yung tinatawag na, no, yung kahit 888, yung ba sa lahat ba ng number yun?
3: Oo, sa lahat na. Wag lang yung ano, wag lang yung the devil's number.
0: Ah, okay.
3: Parang mahirap kasi yun. Oo, di ba? Pero yung sa ibang number, kunyari, 111 o kaya 222, mga ganon. At mas lalong swerte daw, kunyari yung 8 talaga, 8 at saka 9. Yan ang swerte talaga. Pero ito, suswertein talaga mga ka-vibes natin. Dahil alam nyo ba, di ba kahapon kasi akala natin MRT3 lang eh, yung libre yung sakay. Mm. Pero hindi lang po pala MRT3, pati pala LRT1 at LRT2 ay maghahandog po at magkakaroon ng libreng sakay ngayong June 12, Friday. Bilang po, tawag dito, kaisa po yan ano, sa pag si-celebrate natin, ano, pagunitan ng Araw ng Kalayaan.
0: Ay, makakalibre ka, ka-vibes.
3: Tama, makakalibre ka. At maaari pong mag-avail ng libreng sakay mula sa 7 a.m. hanggang 9 a.m. na window. Sa umaga po yan. At sa gabi naman po o pahapon, 5 p.m. hanggang 7 p.m. Ayan mga ka-vibes, ha, alam nyo na kung saan kayo makakalibre sa araw na ito. Lalo yung mga may lakad din, di ba? Wala naman na pasok yung iba talaga. Pero may lakad pa din, gustong mag-mall at gustong makatipid, kaya magko-commute na lang. Kaya ayan, mag-MRT at mag-LRT. LRT na lang talaga. Yan ang kanilang magiging mode of transportation.
0: Diba? Sakto yan kasi tinatawid mo na lang yung budget mo papunta sa sahod, di ba?
3: Totoo, kasi wala pa eh. Sa Monday pa.
0: So yan yung premium mo dahil Araw ng Kalayaan naman ngayon.
3: Totoo. Ayan yung sinasabi pala talaga nating swerte. At ito karagdagang informasyon lang din mga ka-vibes, ano. Dahil nga nabanggit din natin yung Manila Marathon na gaganapin po ngayon, patawid po sa araw ng bukas, June 12 to 13. Sabi naman po ng MMDA, ano, sinisiguro naman nila na hindi po makakasagabal o makakaabala itong event na to sa ating mga motorista. Ito pong 42-kilometer race, magsisimula mula po ito ng 11:30 p.m. ng June 12. Mamayang gabi po, ano, magsiset up na sila at matatapos po ng 7:30 a.m. bukas. Para sa mga nagtatanong kung saan ba yung ruta nitong event na ito, nitong marathon na ito, magmumula po kasi yan sa SM MOA, papunta po sa North EDSA sa Quezon City. Mahaba, ano,
0: Sabra,
3: yung kanilang ruta. Kaya ayan mga ka-vibes, at least alam nyo na rin yung i-expect nyo para bukas. Eh kung hindi pa rin kayo kumbinsido, di ba, na hindi makakaabala, at least alam nyo na na talagang may alternatibong ruta kayo na pagpipilian sa inyong mga lakad.
0: Ayan, pero hindi na naman, di ba, na hindi naman maaabala.
3: Oo, hindi naman talaga maaabala.
0: Ayun.
3: Kaya kalma ka na mga ka-vibes, kasi maraming nagre-reklamo, ano, sa social media. Nagiging usapin talaga siya. At least alam mo na ka-vibes na ang daloy ng trapiko bukas ay magiging normal pa rin. Di ba? At saka bukas nga, wala rin naman talagang pasok gawa ng weekend. Pwede na lang talaga, diba, sa iba natin mga ka-vibes na may pasok pa rin talaga o walang day off ng ganitong mga araw. Pero ayan na mga ka-vibes, ha? Tuloy-tuloy pa rin ang good vibes dito sa ating programa dahil mamaya susunod na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hulalalalala. Kaya tutok lang, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: At ito pa rin, ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ag-araw ba, aray ba, si Mama Mia!
0: At kasama na ni DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang harutin, Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito pa rin yan, sa bed na bed, kasi I'm the fan, 92.3 FM on!
0: Favorite music radio, Good Vibes!
3: Ang oras?
0: Oras natin, 4:49, perfect!
3: Para grope?
0: Tama!
3: Really?
1: Good vibes! Good morning!
4: Uy! Kat
0: chat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 7 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: option. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dog-tong, dog-tong, takitong,
4: people. Perfect!
0: Para-profit!
4: Tama!
0: Really?

0: Malaya ka na ba sa umagang ito? Ikaw ba, DJ Joko Loco, malaya ka na?
1: Malaya naman. No? Ikaw ba, ka-vibes? Malaya ka ba sa iyong relasyon?
0: Ay, Tora!
1: Malaya ka bang nagagawa yung gusto mo?
0: Hala!
1: O malaya mo bang nailalabas yung sa loobin mo kapag meron kayong ano?
0: Oh,
1: yung mga ganun bagay-bagay ba? Sa tingin mo, saan ka pa malaya?
0: Oh, saan ka malaya ka, vibes? Ito, palalayain ka na lang namin dahil ito na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa
2: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Uy, eto na ha. Ang ating unang kamada para kay Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo, makinig at manginig. Uy, Aries! Ngayong araw, pipiliin mong makicharge sa pampublikong lugar para makatipid ka ng kuryente sa inyong bahay. Very PDA ang galawan na yan ha, dahil sa iyong pagiging magulang. Pero hindi ka namin masisisi kung makakatipid ka sa ganyang paraan. O, Taurus! Taurus, matatakot ka ng mag-post ng mga nararating at nabibili mo dahil natatakot kang maging dahilan pa ito ng pangungutang sa'yo ng ibang tao. Abay, i-hide mo na lang ang mga post mo sa taong ito. Gusto mo, unfriend mo na. Hala, unfriend?
1: Huwag naman.
0: Oh, wag naman.
1: Block mo na lang.
0: Ay, Gemini! Gemini, may isang bagay na hindi mo feel gawin, kaya hindi mo ito susundin. E di, chin! Diba? O, Cancer? Uy, Cancer, masama man pakinggan ito, pero huwag ka muna mag-entertain ng problema ng ibang tao, lalo kung hindi pa natatapos ang sariling problema mo. Maa-absorb mo masyado ang enerhiya nilang negatibo at makaka-apekto ito sa'yo. Ayan ha, Leo! Leo, bigla ka nalang mananahimik at magugulat ang iba sa bigla mong hindi pag-imik. Ang hindi nila alam, nasosobrahan ka na sa pitik pero nakukulangan ka na sa gimmick. O ayan, ibig sabihin, mag-gimmick ka na today, ha, Leo? Total, Friday naman at holiday at wala pa mang sahod pero ipangutang mo na muna yung pang-gimmick.
1: Malaya ka bang nagagawa yung pangutang?
0: Oh, Virgo, kauli-ulihan. Wala kang magagawang matino sa araw na ito, Virgo. Pero parang araw-araw naman na ganito ang sitwasyon mo.
1: Ha? Wala.
0: Ako yon.
1: Ikaw ba yun?
0: Ako yon. At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Uy, tandaan na mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa maga. Oh, yeah. Ano DJ Joko Loco, may chismis ka ba dyan?
1: Wala yun nga, syempre sa mga ka-vibes natin dyan. Again, yung sinabi mo na magkakamaano nga yung EDSA, yung kahabaan ng EDSA from SM, ano diba, mapapunta sa ano. So, kaya at least alam sila. Sinig sa amin, anaantok ako.
0: Kaya mo pa ba?
1: Kaya pa naman. No?
0: Kaya pa, parang jumbo hotdog yan si DJ Joko Loco.
1: Tatawid.
0: Oy mga ka-vibes, 5:30 na ng umaga. Sana nagiging masaya ang morning mo habang humihigop ka ng kape. Habang ikaw ay kumakain pa ng inyong almusal o nagluluto pa lang, di ba? Nagtuturoan kung sino ang magsasaing sa umaga na ito. Abay, sana maganda ang umaga ninyo. Ano mga klase ng luto ng itlog ang maisipan ninyo? Abay, sana mabusog ang inyong mga sikmuro. Aray ko.
1: Aray, sinikmura. At ay, nasikmura
0: na ko. Nasamit ako doon, be. Sana yan, mabusog ang inyong mga sikmura. O siya, mga ka-vibes, yun na muna kayo dahil may kasunod pa naman ng inyong mga kapalaran na ikalawang kamada at panghuli, syempre, hindi mawawala yan. Natutok lang dahil hanggang alas 8 mo makakasama ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: At ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: At kasama na ng DJ na paano mong kulutin, paano mong kuruting, magulang haharutin. Joko Locos, my name, baby!
0: Baby! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
1: I'm the Bet
0: at 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: Isang oras!
1: Alas na 5:20 na, perfect!
0: Para crop it?
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
2: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
1: Ang lupet.
2: Sa lahat ng mga hindi nagmamadali ngayon. Abay sana all. Haya! Ay! Talaga naman.
3: Parang kabila yun ah.
2: Ay, iba ba yun? Oh, dati yun. Bakit pwede naman, di ba?
3: Dati yun ah. Oh, sa bagay.
2: Oh, hayahay. Hayahay ngayon. Abay samantalahin yung pagkakataon na yan ng mga ka-vibes. Dahil minsan lang magka-holiday, di ba? Minsan lang yung wala talagang pasok. Pero ngayon, habang kayo ay nakahayahay sa inyong mga upuan, sa inyong mga higaan, at aga-abang ng inyong mga kapalaran, eto na nga ang panghuling kamada ng inyong kapalaran na para sa
0: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Oh my goodness gracious!
3: Naka-ready na ba yung lahat?
2: Ito na nga!
3: Ito na nga kabahay sa pangalawang kamada na inyong Hulala for today para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces!
2: Makinig at makinig! Oy, eto na!
3: Eto na!
2: Eto na nga, Libra! Libra, meron kang take na masyadong moderno para sa mga taong nakapaligid sa'yo. Abay, hindi man sila mag-agree dito, pero wala na silang magagawa pa dahil tuluyan ka nang naka-oo.
3: Ah, okay. Susunod na lang sila. Sige, ito na. Nakapag-oo na pala siya.
2: Oo, parang skastak nilang yan. So, susunod na lang.
3: Wow.
2: Scorpio. Scorpio, nakikita ng mga tala na nanlilibahid na ang pangkuskus nyo ng plato. Palitan mo na raw ito. Diyos ko po, ano ba naman yun?
3: Sari mo lalim.
2: Sagittarius, pagbutihin mo ang iyong trabaho, saka na magpa-petix-petix pag may mapapasukan ka ng bago. Eh, holiday naman ngayon eh, kaya pa-banjing-banjing muna siya. O Capricorn, posibleng questionin ng iyong bebelobs ang iyong mga gastusin at magduda siya kung sino pang nakikinabang sa inyong mga kinikita at mga halaga pang kikitain.
3: Ayun.
2: Really? Oh my goodness gracious. Parang ano to ha, masyado specific. Kung single ka, ang magiging problema mo lang ay ang mga bayarin. Ano ba naman yan? Akala ko papunta na tayo sa chismis, hindi pala.
3: Sa bayarin.
2: Aquarius. Aquarius, mababasa ka ng bigla ang buhos ng ulan. Kaya naman ang pangangamoy ng iyong paa ay hindi maiiwasan. Ano ba naman yung tip ng mga tala, magchinelas ka na lang.
3: Oh,
2: at least, di ba, sa magandang paraan ka mababasa.
3: Ano ba yung hindi magandang
2: paraan? O, Pisces.
3: Pumunta na naman tayo dyan.
2: Baka kung saan na naman tayo mapunta.
3: Tama.
2: O, Pisces, kung nahihirapan ka, huwag kang mag-alala. Kami rin nahihirapan.
3: Hindi ka nag-iisa, ramdam ka.
2: Totoo, akala mo ikaw lang. Parang si Juris lang yan, di lang ikaw.
3: Wow, the Juris.
2: Juris! At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin na gabay lamang ha. Pero kung nga kayo'y mapapahamak pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa vagal.
3: Ay naman talaga. Basta ka vibes. Narinig mo na ang kabuuan ng inyong Hulala for today. Uh-huh. At syempre huwag ka mag-alala dahil mamaya hambalusin na namin kayo ng, saya at tawag dito magandang tugtugan. At syempre dahil mamaya na yung segment natin na puksaan sa agahan. Yan, oo.
2: Kabang-abang mga ka-vibes ha, dahil hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama. Tutok lang at huwag ka na magpapalit ng stasyon ng radyo.
3: Oh.
2: Pag pinalitan mo yan, sinasabi ko sa inyo, uulanin kayo at mamalasing kayo.
3: Nako, 10 years yan.
2: 10 years. Wow. Oo, kaya naman tutok lang sa inyo favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: At ito pa rin, ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
3: Kasama na siyempre ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FM
3: favorite music radio, Good Vibes!
2: Sa oras!
3: Oh, it's at 5:52, perfect!
2: Para gropet!
3: Tama!
2: Really?
3: Wow!
0: Good vibes. Good morning.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.

0: Ang ngiti-ngiti lang ah!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Lax, pawis na pawis sa ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:28 ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Puksaan time, oh.
3: Puksaan na talaga mga ka-vibes.
2: Ngayong kalayaan. Araw ng kalayaan.
3: Araw ng kalayaan. Sino kaya ang ating palalayain kaya, sa araw? Palalayain? Ano to, mga kakosa?
2: Palalayain.
3: Sakto talaga, ano? Oya, shout out sa inyo mga ka-vibes. At ngayon po ay ginugunita natin ano ang araw ng kalayaan. Baka na nakakalimutan natin, at least na papaalalahanan tayo. June 12, 2026 at sa oras sa 6:33 ng umaga. Kasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
3: Oh yeah. At ito rin, nandiyo ulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mamma Mia.
2: At syempre kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At ngayon, ka-vibes,
2: naku, ito na nga.
3: Magkakaalaman tayo dahil ito na ang parte ng ating programa kung saan nasasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes, nang wala rin kwentang kasagutan.
2: Ah, wala ba? Wala. Lalagyan natin kasi kalayaan ngayon. Lalagyan
3: natin ng kwento. Sige. O, para yan sa buksaan sa agahan
2: Buksaan sa agahan mga kabibs. Ito na yung pagkakataon para pakinggan ang saloobin ng ating isang kababayan.
3: Mga kababayan!
2: Dapat malalaman nyo, ito na si Sai Jelito.
3: Kababayan ko. O tama. Ito na si Sai Jelito.
2: Ano ba yung pangalan nito nagpadala ay Sai Jelito?
3: Sai Jelito. Grabe, parang kilala ko to.
2: Oo, Sai Jelito.
3: Sai Jelito. Tapos ang kanya pong katanungan kasi ay ipaglalaban ko o isusuko ko.
2: Ah, yun yung tanong.
3: Ipaglalaban ko aking pagiging.
2: Ano man ang mangyari?
3: Ay, kapag-aalataan.
2: Hindi, mali yun.
3: Ah, ganun ba? Mali ba?
2: Ito pala. Ito yun.
3: Huwag na natin babanggitin yun. Pang Sunday lang yun, ha?
2: Uy, eto na nga, sa Angelito.
3: Okay.
2: Saan ba to? Wala naman sinabing lugar kung saan.
3: Wala eh.
2: Basta taga Philippines.
3: Oo, pero hindi. Sa Angelito ng Molino. Taga Cavite pala to eh. Ano ba yan? Taga Etibac, mga matatapang dito.
2: Diba? Sa Angelito ng Molino. Magandang umaga sa'yo. At yung tanong mo kung ipaglalaban ba o isisuko na.
3: Yan.
2: Tingin ko hindi niya binuo yung kanyang ano. Ipaglalaban ba yung ano? Yung relasyon niya ba?
3: Yan, relasyon ba?
2: Ipaglalaban niya ba yung mahal niya? O isusuko niya na?
3: Oo, baka naman ipaglalaban, historical naman yung tinutukoy mo bilang araw ng kalayaan.
2: Tama,
3: kasi, di ba? Pero sige, lagyan natin ng ating kanya-kanyang take. Ito.
2: Tama,
3: ikaw
2: sige,
3: ba?
2: Sige.
3: Ano bang ano mo? Anong take mo rito? Sa
2: akin naman. Ang take ko Ito na. Ang take ko dyan.
3: Anong take mo?
2: Para sa akin siguro, isusuko kung ano. Pero siyempre, dahil nga, araw ng kalayaan, ipaglalaban ko yan.
3: Ipaglalaban. Okay, mabuti nagkakaliwanagan tayo.
2: Napaganon eh.
3: Ipaglalaban ni DJ Joko Loco. Sige, sa akin na dahil dyan, isusuko ko na lang.
2: Isusuko. Ay, boring. Isusuko.
3: Oy, hindi boring ang pagsuko. May mga pagsuko na hindi boring.
2: May mga pagsuko na ano, depende sa pagkakaintindi mo.
3: Pero sa tingin ko kasi, parang siguro patungkol sa pagdamdamin ni Sai Jelito ang kanyang idinudulog sa atin ngayong umaga.
2: Akala ko yung paniningil niya sa nangutang sa kanya.
3: Ganun ba? Ay, ako hindi ko susuko talaga yan. Bigla kong babaligtad talaga.
2: Sige, eto pagbigyan natin ng kaya bigyan ng daan natin yung tanong niya.
3: Sige, palakpakan na muna para kay Sai Jelito. Sagutin na natin.
2: Sai Jelito!
3: Sai Jelito! Lahat ang
2: sa'yo.
3: Ito na, palakpakan na muna.
2: Give us some big DJ, Mamma Mia.

0: masasabi kundi ma...
1: Ano?
0: Hinimatay.
1: Hinimatay na.
0: Break it down yun.
1: Break it down yun. Break it down yun. Ah, yeah. Oh, magkaibang ano eh. Magkaibang konteksto. Magkaibang pinaglalaban na dahil magkaiba rin naman kami ng kasagutan talaga. Pero sige, DJ Joe, Koloko, bakit ipaglalaban mo?
0: Ipaglalaban ko sa usapin naman ng relasyon. Kung talaga na minsan may mga hindi talaga magandang nangyayari, hindi lahat umaayon sa gusto mo yung nangyayari sa isang relasyon. Pero kung meron kayong tawag dito yung lakas ng loob para ipaglaban at itama yung mga nagawang kamalian, pwede nyong ano yan. Pwede nyong ituloy yun na worth it pa ba na ipaglaban? Kung titingnan, babalasin, titimbangin mo kung tama pa ba. Kaya naman. Pero pagdating naman sa mga usapin na alam mo yan, kaya natin tinatamasa yung kalayaan natin.
1: Mm-mm.
0: Dahil siyempre sa mga pinaghirapan ng mga bayani natin.
1: Tama siyempre. Naman.
0: Tapos dapat, hindi mo, huwag mo naman ipahiya yung kanilang pinaglaban.
1: Tama, parang ganun, tama. No? Totoo yan, ano? Yung parabang, alam mo yun, ganito yung mga pinagdaanan ng mga bayani natin, tapos ito lang yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Hindi na ba talaga tayo natuto sa kasaysayan, mga ka-vibes?
0: Diba?
1: Diyos ko pa, pero sige, ipaglalaban ko muna yung kasagutan ko na isusuko ko.
0: Sige.
1: Pagdating naman yan sa relasyon, ano, yung aking tinutukoy, kasi kung isusuko ko, pati yung ano natin kasarin na parang hindi siya ano, angkop dun sa ano natin, sa ating iginugunita ngayong araw na ito. Pero isusuko ang relasyon na hindi naman na siguro worth it. Yun lang naman, di ba? Kung hindi na talaga worth your time, worth your effort, worth your investment. Investment! Ano itong negosyo? Di ba? Kumbaga parang kung ikaw na yung talo dito saan mang angulo, abay isuko mo na yan. At saka baka naman mas manalo ka pa sa buhay kung talagang wala na sa buhay mo yung tao na yan.
0: Kung sobra mabigat na yan, pagaanin mo naman.
1: Totoo, pagaanin mo, di ba? Parang ikaw lang yung ano eh, ikaw lang yung hinihigop ang lakas. Ikaw lang yung nahihirapan. May mga ganun pagkakataon, ano, mga ka-vibes. Akala natin, pag kumapit tayo dun sa isang tao, mas mapapabuti yung kalooban natin o yung buhay natin. Pero hindi nyo nakikita, nakikita naman siya ng ibang tao na kapag pinakawala mo yung taong yan, gaganda lalo ang buhay mo. Ang takbo ng swerte sa buhay mo.
0: May iba kasi Mama Mia at mga ka-vibes na parang ang takot silang gawin yun. Dahil una-una yung sasabihin ng iba tapos nakasanayan na nila.
1: Totoo. Kumbaga parang taon nito eh na pinag-uusapan natin siguro o taon na pagmamahalan. Hindi rin naman ganun kadali. O sige, sabihin na natin hindi rin naman talaga ganun kadali na bitawan yung mga ganyang bagay. Pero alam mo, ito nga yung sinasabi nila, good riddance. Yung mas maigi nang wala ka kaysa nandito ka dahil mas mapapahamak lang yung buhay ko kapag kasama kita.
0: Pero alam mo ganun ba, mahirap mag-isip ng ganyang kaano na kaisipan pagka nandun ka sa sitwasyon na ganyan.
1: Ay, hindi ka rin sure.
0: Ay, hindi ba sure?
1: Oo, may mga tao talaga na, may mga tao rin na mabilis lang din matauhan, ano, lalo kapag sobra-sobra na yung ginagawa sa kanila. Para bang, ay, teka lang, hindi na tama to. Alam mo, kung attention lang naman ang pag-uusapan, marami akong makukuhang ganyan.
0: Oh, diba?
1: Taray. Pero kung gaganituhin mo lang ako, di ba? Abay, di bali na lang.
0: Diba? Ay, kung ganyan, sana katatapang lahat sa iyo, Mama Mia.
1: Totoo naman.
0: Paglaban mo, ay, isusuko mo
1: lang. Isusuko na lang. Ipaglaban mo yung sarili mo, pero isuko mo na yung maling tao.
0: Tama,
1: ganun, di ba? Pero eto na nga, pagdating naman sa usapan ng kalayaan, syempre hindi natin isusuko yan.
0: Naman.
1: Ating ipaglalaban yan. Kaya nga mabuhay, di ba, ang sarin lana ng ating bansa at ngayon ay ginugunita natin ng 128 araw ng ating kalayaan. Abay, tumatak sana nawa sa atin, ano, yung aral na idinulot ng ating kasaysayan na iyan. Hindi
0: tama.
1: Yung parang hindi naman natin matandaan kung ano ba yung klase ng laban na inilaban ng ating mga bayani.
0: Oo, kung hindi nila nilaban yan, hindi ka ngayon siguro nakakapag Facebook o TikTok.
1: Hindi ka nakakapag selfless na.
0: Hindi ka nakakapag labas sa loobin mo na tinakawag mo freedom of expression.
1: Yan, isa rin yan sa mga bagay na tinatamasa natin ngayon, di ba? At hindi lang yung ano, yung tipo nga kalayaan ba mula sa mga banyaga na talagang ginipit tayo sa haba ng panahon. Sa mga Espanyoles, more than 300 years nila tayong ginipit. At di ba parang tawag dito, talagang minaltrato. Yan ang isa sa mga inabuso
0: dati,
1: ang ating kalayaan, pati ang ating mga karapatan. Sumunod dyan, di ba?
0: Inalipin.
1: Sumunod dyan yung mga Amerikano, bayan, tapos yung mga Hapon. Pero ang maigi na lang din ngayon, di ba? Meron tayong diplomatikong relasyon sa mga bansa na ito. Pero syempre, hindi natin kalilimutan na yung aral na idinulot sa atin na nitong mga pangyayari na ito. Hindi ba?
0: Ay, di ba tama ka naman dyan? At sa ating usaping ganyan ay makakausap natin sa
1: kabilang linya ang ating historian.
0: Para explain.
1: Ay, naku talaga.
0: Ayan. At least diba, na ano mo, yung kahalagahan ng kalayaan. Kasi minsan, baka naisip ba lang, ay malaya kaming nagagawa. Kanino ba? Ano ba? Sino ba yung dahilan? Ano ba yung nagawa nila para sa ano? At least maisip-isip mo na, o nga ano, parang masyado ko na namang pinapahiya ang sarili kong bayan. Parang gano'n.
1: Totoo. Baka mapakamot ng ulo si Dr. Jose Rizal sa mga pinagagawa natin. Diba? Kung makita lang niya kung ano ang sitwasyon at kalagayan ng bansa. Pero ito ha, si tawag dito, si ano, si Wayne Ilaga, nahihirit ka na naman. Naku. Sabi niya, pakitanong nga kay DJ Joko kung isusuko daw ang ulo ng hipon. Maulang niya talaga kayo. Alam niyo, sa kahit na anong pinag-uusapan natin, nasisingit niyo pa rin talaga yung mga ganyan, ano? Ewa ko sa inyo.
0: Really? Isubo ang ulo ng hipon!
1: Hipon? Uy, masarap kasi yung ulo ng hipon. Di ba halos lahat ng katas nandun talaga?
0: Hindi ko din alam eh.
1: Hindi mo alam? Siguro di ka pa nakatikim ng ulo ng hipon.
0: Kasi tinatanggal ko siya eh.
1: Ah, ganun ba? Uy, masarap yun, promise. Pero bawal nga lang daw yun sa mga ano kasi yun talaga ata yung nakaka...
0: Sa akin, oh. Anong bawal siya? Ano?
1: Ay, sorry. Pasensya na. Malaya pala tayong kainin. Malaya. Pati ang ano mga gusto natin kainin. Ayan mga ka-vibes ha. Kayo ba, ano ang inyong hirit dito? Ano ang inyong masasabi sa ating puksaan sa umaga na ito? Abay, mag-comment na po kayo sa ating Facebook page. Dahil live po tayo dyan. Ipaglalaban ko, isusuko ko. Pati sa YouTube channel, live din tayo dyan mga ka-vibes. Kaya naman na comment lang at i-follow nyo na rin kami. Mag-subscribe na rin kayo sa lahat ng ating mga social media accounts.
0: Yeah. Kaya naman, gamads, wala ka na dahilan para maglipat pa ng istasyon dahil bubusugin ka namin magagandang tugtugan.
1: Tama.
0: At syempre, magagandang DJ at kapugian.
1: Uy, bumusugin baka mamaya magsialisan sila.
0: At sila mag-aalisin si Alisan dahil aabangan nila ang magagandang programa.
1: I love it, aabangan. Uy, gusto ko lang din pala batiin, ano, baka makalimutan ko. Birthday ngayon ng Vice President pa natin, basta na nga, isa sa mga member ng ating FMR squad na si William Morte.
0: Birthday mo. Bakalain mo yun.
1: Oo,
0: birthday mo yung araw ng kalayaan.
1: Diba? Akalain mo na tuloy. Diba?
0: Imagine
1: all the people. Diba? Celebrating your life. Taray. Uy, happy birthday sa'yo, William Mortel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta ano sa ating himpilan. Lawrence Manipor, si Sari Lerma, John Vincent Sagrado, Fire Just Real, Erwin DJ Velasco, buong FMR squad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At happy monthsary pala nung nakaraan. Maraming salamat ha, dahil tuloy-tuloy ang inyong pagtutok sa ating mga programa. Christine, magandang umaga sa'yo. Will Ilaga na magandang umaga. Walang yato si Will Ilaga, ino-okray si William Mortel. Birthday daw ngayon ni William Mortel, yung unang Facebook account. Bukas daw yung second Facebook account.
0: Ay, iba-iba pala yung birthday ng kakada account. Anyway, maraming salamat kasi at least iba-iba man nagamit mo mga
1: Facebook account.
0: Nakatuto ka pa rin dito sa amin.
1: Totoo, sa amin lang lahat, di ba?
0: Yung
1: engagement.
0: Wow!
1: Uy, maraming salamat mga ka-vibes. May magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning. Ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: At makakasama nyo pa rin ako ulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas na tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavibes!
1: Isang oras!
0: Oras 6:48 na, perfect!
1: Para crop?
0: Tama!
1: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Sahod niya na ang Lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
1: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Napakalaya mong gawin ngayon kung ano ang gusto mo.
3: Totoo.
2: Dahil nga talaga naman tinamasa natin yung mga pinaghirapan dati ng ating mga bayaning. Talaga naman pinarandigan ng ating bayan.
3: Correct. Okay ka pa ba dyan, Kevin?
2: Abuti ka ng yelo.
3: Para konti na lang ano, maghahampas na ng yelo to sa pader eh. Shot! Dahil malaya na tayo.
2: Hindi ka sana nakakashot puno kayo.
3: Ay, totoo yan. Pero ito ay, speaking of malaya, sagutin na natin at basahin ang hirit ng mga ka-vibes natin para sa ating dog-dog-dog-dog, bakitong kitong alibago sa dagat. Oh, ito na. Malaya akong vlank.
2: Malaya akong
3: vlank. Ikaw, malaya kang?
2: Malaya akong nagagawa ang gusto ko.
3: Taray! Ah! Kalayaan! Ito ang gusto ko!
2: Kalaan!
3: Ito ang gusto ko!
2: Kalaan!
3: Ito ang gusto ko!
2: Gusto
3: kaperahan! Ito ang gusto ko! Sa akin, malaya akong maging ako. Yun talaga. For so many years, mahirap hanapin ang ating totoong identity at sarili. Pero I'm very, very thankful dahil malaya akong maging ako.
2: Wow! Yun ang maganda doon!
3: Totoo yan. Uy, alam mo, maganda rin ito eh. Kasi pasok din ito ano, para sa mga ka-vibes natin na sineselebrate din yung Pride Month, di ba? LGBTQIA plus community. Di ba? Yung iba sa kanila, kalayaan lang din naman ang hangad eh. Di ba? Kalayaan ano, mula dun sa kanilang maipahayag nila ang kanilang totoong sila, 'di ba? Yan talaga. Pero dadating din ang oras, 'di ba, na makakamit mo yung kalayaan na gusto mo na i-express kung sino ka talaga.
2: Tama diba? Naman 'yan. At syempre, sa pamamagitan 'yan ng lakas ng loob.
3: Totoo diba? 'Yan. Totoo. Ito na nga ang kasagutan ni William Mortel.
2: Ito na yung malakas na loob na kasagutan.
3: Correct. Ang ating birthday boy.
2: Birthday boy.
3: Oh, William Mortel, malaya akong gawin ang gusto ko. Happy, happy birthday ulit sa akin. Eh di, happy birthday sa bukas.
2: Happy birthday, sige ikaw. Mag-birthday ka.
3: O, ito si Jeff Tads. Malaya akong pumili sa Dubai chewy cookies or Ilocos empanada. Ano, taras?
2: Ano?
3: Uy, alam mo maganda itong puksaan, ha? Oo, di ba? O, ito si Sari Lerma. Malaya akong gumala kaso wala akong kasama. Good morning sa lahat ng FMR DJs, lalo na po kay DJ Sijek.
2: Ay! Malaya kang pumili. Ah, malaya, iba talaga.
3: O, ito naman.
2: Si Sari.
3: Ate Sari, ha? Si Coles Everyday, ha? Malaya akong mabili ang gusto ko. Malapit na po ang sahuran.
2: Ay, yun naman talaga. All, diba? Konting tumbling na lang.
3: Tama. O, ito naman si Arbs Espina. Malaya akong makapag-sideline pag wala akong overtime sa trabaho. Yan ang sana all
2: din. Ay, naman talaga.
3: Oo, totoo yan.
2: Ay, meron kang kalayaan.
3: Totoo. Ito naman si Christine De Guzman. Malaya akong makakuha ng bulaklak. Uy,
2: bulaklak?
3: Bulaklak. Bulaklak.
2: Malaya akong makakuha ng bulaklak.
3: Sa atin na iligaya.
2: Pumitas ng bulaklak sa Hardin, Mama Mia.
3: Oh, di ba kasi may mga lugar na, wag niyong pipitasin yan. Bawal pumitas ng bulaklak.
2: Di ba?
3: Mga ganun nga naman.
2: Pwedeng hawakan.
3: Pwedeng hawakan.
2: Bawal pitasin.
3: Oh, oh.
2: Sige nga, pahawak ng bulaklak. Ang ganda naman ng bulaklak na ito. Minsan may mga ganda kasing bulaklak.
3: Totoo naman.
2: Yung parang maaakit ka sa sobrang ganda tingnan.
3: Pwedeng amuyin.
2: Hindi ko sure.
3: Ay, hindi, pag, hindi
2: baka, may baka kasi ano eh.
3: Ay, gano'n? Oh. Hindi rin pwedeng amuyin. Hindi rin pwedeng hawakan. Oh. Bawal ipitas.
2: Pwedeng hawakan. Huwag mo lang amuyin.
3: Ibig sabihin, gano'n ka-precious ang bulaklak na
2: ito. Oh, precious naman bulaklak na
3: ito. Bulaklak! Bulaklak.
2: Grabe naman yan. Bulaklak na yan.
3: O, saan? Sumagot na kayo na sumagot mga ka-vibes. Dahil pwede pa po nating mabasa yan sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising sa morning ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
3: Makakasama nyo pa rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba. Si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
2: Bang Bang!
3: Bang! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi Ang Lupet at 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio Cup
3: Vibes! Ang oras!
2: 7.20 na! Perfect!
3: Ah, drama?
2: Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!

0: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:25. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite Music Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet!
2: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
3: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na! Para good vibes buong araw! Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang magharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet! Busog na busog ka. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarigong,
3: people. Perfect!
2: Ang tropa!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Gumaganda ka sigaw na! Sige! Gumalaya ka sigaw na! Sige!
5: Maganda ka ba?
2: Sige! Maganda ka? Ganda!
5: Ganda ng mukha mo! Ang liit ah, hugis bigas.
2: Aminsa
5: ba pinangarap mo maging ganun?
2: Hindi naman.
5: Hindi naman?
2: Oo. At saka kasi minanak ko sa tatay ko tong hugis ng mukha ko eh.
5: Ano ba, hugis bigas din naman ah?
2: Hindi naman. Palapad kasi yung hugis ng mukha ng tatay ko.
5: Hindi naman yung mukha mo, kamukha mo nga si Michelle Branch eh.
2: Ah, talaga? Ay, gusto ko yan.
5: Oo, minsan si Michelle Rihano.
2: Tell me a little bit of this, a little bit of that.
5: Wow, diba? Si Michelle Branch. Sabi, sino yun? Sabi nila.
2: Si Michelle Branch, siya po yung branch of government.
5: Yeah. And branch of science.
2: Eto na nga. Bago pa tayo magkalimutan, abay basahin na natin ang ilan sa mga kasagutan at hirit pa. Ano, yabol natin yung sagot ng ilan sa mga ka-vibes natin na bilang araw naman ng kalayaan. Si Joel Jason, malaya akong magmungkahi ng magagandang bagay sa mga taong animo'y pinagsakluban ng langit at lupa.
5: Oh, grabe naman yan. Lalim naman.
2: Oh, napakalalim. Oo.
5: Oh. Pinagsakluban.
2: Oo, oh, pinagsakluban. Oh, si Mary Dulay, malaya ako pag natapos ko lahat ng gawain sa bahay. Perfect ka talaga. Lalo ngayon, di ba? Holiday. Oh. Talagang yung iba sa mga ka-vibes natin ay pipiliin na lang na maggawaing bahay kaysa gumala na muna.
5: Mm-hmm.
2: Oh, ito naman si John Vincent, sabi niya, malaya na ako mag-aral sa eskwela. Hashtag FMR Squad Counselor. Taray!
5: I
2: love it, may tag.
5: Yeah.
2: Si Ate Arlene, sabi niya, malaya ako magmahal kasi single pa ako. Taray! Ito talaga, Ate Arlene, nakuruting kita dyan. Ay, nako. Si Gerard Misiano, malaya raw siya magbasa ng libro.
5: Nakita ko yung ano, yung may sayawan dito yung mga tito.
2: Oo nga eh, nakita ko pati yung pangalan ng iba.
5: Pero na-open pala yung hindi kasi
2: na ano ba, parang bumabalik ba sa'yo yung alaala nung nakaraan na
5: actually ang purpose ko lang matingnan yung Facebook ako magbukas.
2: May
5: nagpop up. Ay ano to, sabi
2: wait,
5: ko ito pala yung sayaw noong panahon.
2: Noong panahon ng himagsika. Brother Louie.
5: Kung hindi tayo nakalaya, hindi natin magagawa yung mga ganong ginagawa mo sa TikTok ngayon.
2: Tats.
5: Oh, diba?
2: Ganon. Long time lover.
5: Diba? Kaya kung iisipin mo yung lalim ng natamo nating kalayaan.
2: Totoo.
5: Diba? Parang wow, napakasarap yakapin, diba?
2: Oo, hindi sa leeg ha. Yakapin, i-embrace, diba? Na, hindi literal. Pero alam mo yun, sa paraan na pinapahalagahan natin ang diba? Anumang natatamasa natin ngayon.
5: Tama naman diba? Yan. Kaya naman, dapat maging masaya ka, maging thankful ka. Hindi
2: correct.
5: Mo ito sa sinasabi natin na natamong kalayaan. Maging thankful ka sa araw-araw na nakagawa mo yung gusto mong gawin.
2: Yeah.
5: Alba, mga ganun bagay.
2: Oo, kung iisipin natin ano, sa ibang mga bansa, wala namang ganitong klase talaga na freedom.
5: Mm.
2: Hindi sila ganito nakakapag-enjoy talaga ng lubusan. Kaya gamitin natin sa tama, di ba? Makisali tayo ano, sa usaping panlipunan dahil yan na, isa yan sa mga benepisyo ng kalayaan na meron tayo.
5: Tama.
2: At isa pa dyan, ano, maging mabuti tayong Pilipino. Yan talaga yun. Eh. Maging maayos tayong mamamaya. Para
5: tama,
2: hindi tayo
5: diba?
2: Problema ng bayan.
5: Oo, sabi ni Mami, makasali ka. Huwag ka makasali sa, ano, sa pag...
2: Sa diskurso ba? Alam mo yun?
5: Hindi, sa pangbabash.
2: Sa pangbabash, mahirap kasi yun. Diba? Baka mamaya ikaw yung balikan. Pero ito ha, makisali. Baka nakakalimutan lang ninyo mga ka-vibes, pero share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. The comeback is real, mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Home Along the Riles, the reunion this June 17, 2026 in cinema sa Nationwide!
5: Ay, kahapon nandito yan kasama sa Banana Cronin
2: na Jai,
5: tapos ni Chloe.
2: Correct, pwede niyong balikan.
5: Ang sarap ng usapan, promise nakikinig lang ako, yung usapan ba na ng mga pangyayari ng yung parang in the ano 2 years in the making tapos yung bawat ano bawat eksena doon na nagkukwentuhan sila na sobrang kahit wala ka doon sa ano sa tulad dito sa booth about ganun sa usapan nila kahit wala ka doon parang alam parang katabi mo sila na nanonood ka pa din
2: parang katabi mo si Miss Nova Villa
5: tapos si Smokey Manaloto diba sa si ano si
2: at saka ano talaga yan ibabalikan nito talaga sa mga memories mo sa nakaraan
5: yun yung usapan usapan kahapon na talaga, mabibitin ka eh. Oh,
2: mafe-feel at home ka talaga. Hmm. Dahil home along the Riles nga talaga. Oh. Ayan mga ka-vibes, abangan nyo po yan. At pwede nyo dalhin ang iyong pamilya ano sa sinehan. Kahit yung pangalawang pamilya mo, okay lang din.
5: Oh, ikaw! Didiscardan mo lang para di ka mahuli. Oh, para magsabay sa mga manood.
2: Oo, totoo yan. Para happy kayong lahat. Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula pa man nung Lunes hanggang ngayon, Biyernes, alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga para sa inyong favorite mang pagising sa morning, ang programang Good Vibes!
5: Good morning!
2: At ka-vibes, sa Lunes ulit, sa susunod na linggo, abangan niyo po ulit kami dahil makakasama niyo pa rin ang inyong ulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
5: Kasama rin siyempre ang DJ na paano mong kulitin, paano mong kulitin, huwag mo lang haharutin, Joko Loco is my name, baby!
2: Baby, dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lepet 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio, Kavibes!
2: Sa oras!
5: 7:46 na, perfect!
2: Programa!
5: Really? Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
7: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!